ngisengitshelwa ilento ukuthi ifuna ngiyoyenza ngikhohlwe ifutsha yami. Ngibuye ngize la ngivele ngilahle ithawula ngiyeke yonke into keke futhi ibhola nje ngivele ngiliyeke. Yila qale khona ke nezinye izidakamizwa ezingithelela engeke ngiyibiza ngamagampathi. Njoba ngikhuluma nawe nje asikho isidakamizwa engakaze ngisijove egazini lami, engakaze ngisiphuze ngomlomo wami, engakaze ngisifake ekhaleni lami. Nje asikho ngabe sisha mhlawumbe because ngabuya ngeza la election number 1 sengizobafaka kwinto mina engiyitholele kanti impilo yami siyabhima ngaliyeka ibhola kanjalo ngangaphini ngadlala ngagxila nje eyidakamizweni sengumuntu ohamba njalo ngolezihlanu ophuza inkinga ke iqale sekutheni ngiyithatha aphi imali ngoba le amasente bengwathola njoba ngibuya lana ngiyithatha aphi imali ila ngingeneleka khona ke lezi zinto engijwayele ukuzisho uma ngikhuluma nami ngithi mina ngiyacela ukuthi ni understand le isidakamizwa siyi-umbrella ziningi izinto esiyithola ngaphansi kwazo then mase siqala iy'dakamizwa enjengokuqhamba amanga enjengokuntlonsa enjengokweyisa enjengokuboshwa because lezo zinto i-title isuke ithi ubhema ama-drugs but abazazi izinto abantu esisuke sidlula kuzona ukuze sithole lezo y'dakamizwa ziyabonakala manje. Okay, ila qale khona ubugebengu bhuti wami ngiqala ngitshontshe ekhaya sengifuna phela ukukhavula isikole. I-addiction isingibambile akusemina ophilayo sekungena umoya wesidakamizwa we-addiction phezu kwempilo yami. Ngoba le nto iwumoya ke vele akekho umuntu ongazi ingabi ingani. Okay, sengiyantshontsha-ke lapho kuyaziwa njalo kwani ukuthi hayi uphuma eGoli weza lana wabuya ubuyeleni. Ngathi ngiyabambelela kwi-team eyala kwabonakala cha sengiphumile nje out angisekho nje sengiseyidakamizwa vele ngithi ngumuntu omncane kunethiwa i-peer pressure abantu bayibeze kanjalo angazi ke ngezulu ibizwa ngani but ngase ngibanjwe nayo i-stage sokuthi sengiyakhula ngilako 18-19 sengiwumuntu nje osefuna ukuyiphatha oseyitshela ukuthi yena usemdala ngiba mdala mina kabi-ke ngezidakamizwa ngoba sikhula ngendlela engafani noma singena esikhathini sokukhula ukhona umuntu okakhule ngezinto mina ngakhula embulalazweni oyisidakamizwa ngaqala phansi ngantshontsha sengibamba iy'nkunzi. Okay, abantu engizwana nabo abathi idakamizwa ngapha nangale bakhona akekho umuntu olisidakamizwa ondinto esini but ngale ngangifihle ukuthi ngihlala ngaphakathi mase ngila ngiyabona ukuthi o igroup yami esibhema nabo ile sesiyaqala sesibheninga into kufanele qale sithathe uplaki wokuyobamba inkunzi wokuyontshontsha emajalidini sesibhemana la maphilisi-ke lawa esibindi esazi ukuthi afuna isibindi-ke lawa omabanibani before siyontshontsha lapho before siyogqekeza lapho kufanele siqale sibhema. Uyabona ukuthi impilo yami vele ayisekho kahle kahle but mina ngiboni ngiyitshela ukuthi ngiyaphila. Into eyenzekayo yonke into engangiyenza ngangiyenza kakhulu sengintshontshe kakhulu sengijotshe sekubambeni inkonzi sengiyibamba kakhulu but futhi ngiwumuntu ovelelelayo uma kusaliwe noma sibanjiwe kubanjwa mina kuphela uya-understanda leyo nto uma senza into kubonakala mina kuphela uya-understanda. Okay, ngiphule ngifuna ukuya la sengiphelele khona emgaqweni ngikhule kube kanjalo ngiboshwe ngixoshwe ekhaya ngi-disowne ekhaya ngiphume nami ngidubeke sengumuntu ophila kubangani elokishini sengihlala kubangani ngixoshwe kubangani kube ukuthi-ke ngahlangana nomfana lapho owayehlala emgaqweni naye but ngihlangana la ngiyodayisa something eyokutshontsha angitshela athi hayi bokhuleka silaleni lana fethu ngiyakhumula e-Pine Town athi hayi bula silale la mina ozakukhomisha ngilalapha la ngaqala khona-ke ukuhlala emgaqweni bhuti wami kwaba ukuthi impilo yami-ke isiyaphela-ke isiyiphelile vele kade yaphela phathi mina nga-admitha lapho njengoba sengilala la engikhule ngibabuka abantu abahlala emgaqweni ngingayitsheli ukuthi nami ngokufika because nami ngangumuntu oney'fiso ey'nkulu-ke nokho onekhono ohlakaniphile nasesikoleni uya-understand ngihlala emgaqweni kube ukuthi-ke sengiphenduka i-street kid la

0: ukuthi ngikwazi ukujova abantu nakhona ukuthi ngavele ngakwazi nje kunento ukuthi mugeje umthambo uvuvukale bhuti wami ingalo ibe nkulu mhlawumbe unyaka wonke because phela wena ufuna ukubhema ngenhlanhla ngaya khona udoctor ngakuyena wangitrain wangitshela ukuthi naso isimo sami ngabuyela futhi emgaqweni ngayojova abantu ngoba ngase ngazi ukuthi kujova kanjani ngodokotela ongitshelile ukuthi no wena usebenzisa i-drug langena endaweni e-rock ingakho ngathi ngibiza ngo-doctor
1: amadoda eyi yazwakala isitori sakho sinzima kakhulu mhlawumbe ngaphandle kwebhola ikhono lali ibhola ikupho wawufisa ukuthi ube yikona ekugcineni
0: oh bhuti wami kahle kahle mina umqondo wami nje omningi wawusekutheni ngikhonje kakhulu ukubonisa abantu leli side abangaliboni ngabo ngathini manje kuthiwa i-counselor manje bayibiza nge-counselor into ekanjalo umuntu oza kuyena mune inkinga nihlale phansi niyibambisane nikwazi ukuthola i-solution yokuthi nilekelelane kuye phambili so ngangifisa ukuba i-counselor nje not just a counselor but ngibe nehhovisi lami ezoqhamuka kumina liqalwe mina ukuze bonke abantu ababhekene ney'nkinga ngoba bhuti wami kuyiqiniso ukuthi izinto eziningi ey'limaza abantu ilezi esingabonakali emehlweni ethu so nganginaleyo understanding ukuthi okay mina ngiyathanda ukuthi ngihlale nomuntu phansi kube umuntu i-safe place yabantu la bezokwazi khona ukuthula iy'nkinga zabo sithole indlela nabo ngokubambisana siye phambili
1: Mfowethu usungenile kulezi zidakamizwa ke wangena wathi shi wawumuntu osohlala ke emgaqweni waphenduka iphala wabe so utshontsha so uboshwa mhlawumbe waboshwa how many years ejele
0: okay butami bengilokhu ngiboshwa nje ngiphuma ngiboshwa uyayibona lezo inhlanhla
1: yezinsathe
0: ngiyangena ungakasijwayeli okay ngiboshwa ngiphume ngiboshwa ngiphume yagcina ke lento isingibamba isingaphezulu because ngiyakhumbula kwaku 2012 ngiboshwa ila ngaqala khona ukugwetshwa ngangiqala futhi ngo 2012 ngaphuma ngangigwetshwe kancane ke nokho into ewu 3 years ngoba babethi abantu xa wena ujayele ukufuna ukangelana ngoba phela wena siboshwa nawe sisale thina uphume wedwa ngagwetshwa ke leyo mnyaka ewu 3 nakhona ngahlala unyaka wodwa no 8 months ngaphumele ngabuyela ngaye ekhaya sefanele ngincengeke manje ukusayinelwa ke ekhaya ekhaya phela ngihambe ngixoshiwe ngitshontshile emphakathini ngihlukumezile sefanele ngincenge manje ekhaya ukuthi bangisayinele ukuze ngiyoqedela isigwebo sami emnyango ngiyabakhonvinsa futhi la baba ayi ngeke sengiyi-right sengihlale kakhulu ejele bayangivukisa bayangivakashela nabayabona ukuthi hayi bandla engathi usewumuntu kanti angibuzange elangeni yilanga mpela ngampela ngisazobuyela khona ekhaya ngiyoqala phansi emgilongwane yilento engifuna si-understand ke before ngidlule ukuthi uyazi ukuthi umoya noma ngabe umuphi umoya mungakhishwanga uyakwazi ukuthi muvalelekile ukulinda esicabheni mhla uphuma
1: ya
0: ukulinda esicabheni uphume nawe ngigama yagama ngifuna ukuthini ngangingangenile mina ngokuthi ngangifuna ukuyeka ama-drugs uyaunderstand ngangingeniswe isimo kwasho ukuthi ama-drugs angiwatholi ngaphakathi hhayi ngoba ngangifuna ukuwayeka anganoma ngisho kahle so ngathi ma ngiphuma ngambatha le umoya wavele wangena kumina wathi awu asisakwazi into yokuqala nje eyenzeka ngiphuma ngilala ngisho ekhaya ngabuyela kubangani bami ngoba phela ngangisathanda ukubhema ukuthi ngangivalelile yiyonto e-critical-ke usomandla uNkulunkulu athe angiyambule angikhulume ngempilo yami ukuthi si-understand-e lento esisuke sibhekene nayo siyisizwe manje ukuthi iwumoya uma ingabulawanga noma singa-understandanga ukuthi sibhekene nani asikwazi ukuyinqoba ingakho-ke ngikule ndawo engathi ngamaphezulu ngi-understandise abantu awukwazi ukulwa nento ongayazi ukuthi iyini kuqala
1: Leli hlini naye-ke uSifiso emsakazweni zomzansi nale Bonds FM emafiswana sisele emaphethweni noma sisoyiphethe imbenge yethu ngifusa njengoba-ke usungenile wangena ezidakamizweni siyakubona manje usushintshile uzofisa ukwazi umlaleli ekhaya ukuthi usizwe yini ukuphuma kulezi dakamizwe ngoba khona into oyivezile ukuthi wawungeve uthi uyaphuma ngaleso sikhathi ngwame seqhamuka uyaphinda uphindela kuwona manje nanku-ke usuthatha isinqumo sokuthi cha uphumile nje kuwona manje noma uphumile kuzona izidakamizwa

0: isikhathi esiningi ngiyeke ngaze ngalahlekelwa abantu ababefuna ngampela ngiyeke ukusebenzisa ama-drugs basuke eduze kwami bangiduba abanye bahamba emhlabeni nayi kodwa intomini yangisiza ukuvuma ngenhliziyo yakho ukuthi ngampela ngampela lento iyakuhlukumeza futhi usukhathele yisona step sokuqala sokuadmit wena abantu bengekho wazi ukuthi sengihlulekile ngilimele zikhona ke indlela eyivelayo kodwa mase uadmithe kuwena ngeqiniso ungenzeli umuntu ngoba vele impilo kakade ngafunda into yokuthi akekho umuntu onendaba nawe uma usenkingeni ngayisho leyo nto ngikhala ngoba ngangibona ukuthi mina abantu abanendaba nami kanti cha iy'mpilo zabantu ziyaqhubeka so noma ngabe wenzela bona uma uhamba wena ukhetha ukuyobhema ama-drugs yeke bami iy'mpilo zabo ngenxa yakho zizoqhubeka yila usobona khona engathi awusanakiwe wena ngoba usufuna ukuyeka but into yokuthi uvume it's a first step yokuthi ukwazi ukusizakala kulento osukufuna ukusizakala kuyona
1: mfowethu yizo lo mzansi olalele ngalesi sikhathi i98.0 FM uqhawe umfowabhungane kanye ke nosifiso esinaye kulayini mafiswana sesiyophetha imbengo yethu uthini kumuntu ngobungozi bezidakamizwa ogolozayo ukuphuma kuzona uthini ngomngozi bazo mfowethu odazinkani
0: ngithi mina nje ngiyabingelela kuloyo but ngokuthi le mpilo sengiyihambile nayi into engifuna ke eyibasic nje yesidakamizwa isidakamizwa ayikho into enhle oyoyithola kusona futhi asikho isizathu esiyokwenza ukuthi uyinikele ey'dakamizweni khona othe hayi wena ngisho ngoba usukhathele ngamkhulekisa kanti nankulunkulu mhambele ayikho into enhle eyotholakala ey'dakamizweni umuntu osebeisidakamizwa noma ngabe isiphi uyashawa uyaboshwa noma uyafa yizo nazo into eziwu-3 ey'qhamuka ey'dakamizweni so ungakhetha-ke namhlanje noma sikhuluma nawe mhlampe umakho uzokutshela ekuseni ngithi mina umuntu oyisebenzisa iminyaka iy'dakamizwa zintathu izinto ey'qhamukayo ey'dakamizweni uyashawa imiphakathi lokho kwenzeka mina uyaboshwa uyafa akukho kuhle uma umuntu wesilisa uma umuntu wesifazane uyashawa udayisa ngomzimba noma uyaboshwa yizona zinto ey'letha ey'zala ukudla iy'dakamizwa ayikho umntakama into enhle eyoqhamuka on a later stage ngokuthi wena ukhetha ukusebenzisa idakamizwa so ngiyaxwayisa ukuthi ma ukuthi ngampela ukuthi wena wakathandi yizwa njengoba sikhuluma thina mina sengiphilele ukuthi abantu abalandelayo noma basenkingeni bangaphileli bangangeni la ngingene khona ayikho into enhle ngey'dakamizwa ayisoze yababikho uyafa uyashawa uyabulawa udayisa ngomzimba uyantshontsha iphela lapho ayikenye
1: phelele jele luke mfowethu uzothi omunye uzwele ukuthi angathi-ke uyahambela indawo motivate abantu ukwazi-ke ukubatshela ngobungozi bezidakamizwa njalo njalo mhlawumbe utholakala laphi mfowethu
0: ngikhona nje ikhona inamba yami ngiyatholakala kakhulu but ngicabanga ukuthi ey'nkumbeni zokuxhumana because abantu abaningi iyona ndawo okwazi ukuxhumana kuyona so nginawo amakhasi nje engijwayele ukuthi everyday kube khona into engiyisho kubantu just ukubuyisa ithemba esuke ibekekile ngalelo langa enhlizweni yami so zonke iy'ndawo engijwayele ukuyihambela ngijwayele ukucelwa lapho kuthiwa siyacela bandla kanje sicela bandla usisondele uzosikhulumela kanje njengoba ngoba ngasho ngathi mina yonke engiyiphilelayo ukuthi ngikhulume ngempilo yami kubuhlungu ngoba kunabantu engingeke ngisangena kubona uma-ke beza ukuthi ngibheme ama-drugs but ngibone mina ukuthi abantu yazi izwe lethu liyasha bekhona sikhona sithule sihleli yindaba okungcono singayi-expose thina ukuze kusizakale i-generation ezayo ngikhuluma nje ngisemsakazweni manje ukhuluma nobhutiqhawe uma ngase kuthiwa abafana ngampela baphele emgaqweni nasemanjeni obani ngakusasa abantu abayobakhona ey'teshini ey'nkulu kangaka emsebenzini emaphoyiseni so ikusasa lethu libanjwe kakhulu kubantu abasha ngoba impi enkulu ihleli kubona abantu abasha ngey'dakamizwa ngikhona kufacebook usifiso manana inhlanhla usifiso somusa kutiktok inamba yami khona uyangifonela nje noma ngabe yini personal noma ngabe ngoba ngihambela nemizi just uma athe imntana mandla usaqala yini ukusebenzisa
1: idakamizwa ungam-advisor
0: kanjani unombolo yocingo 079-861-2

iba happy nje nomuntu wakho lapho ngasekhaya engabuki ukuthi ke omunye ubhekele umuso ebhekeleni xabene hayi hayi bakwethe ene awu asibe happy nje sithokoze kube mnandi kube nje aya sizithandani yiye madoda awu mase ngeke injabulo into enjani leyo emsakazi wakho lo izolo mzazi la nje bazafaba aqhafa baka.

umhlaba lo ngempela ke odinga ke ukuthi mo umuntu ube nenkani uphokophele ukuthi cha ngiyakhona le ngiyakhona ngisaphila emhlabeni inkosi sangicinile kulomhlaba bekezela ke wokwazi ukuthi ke konke ke awukutholi kalula akuyona imana akuzi nje kalule ukhangeze kuze kuwe kumele ujuluke wehlizi thukuthuku zakho ukwazi ukusasa usho ukuthi izithukuthuku zami lezo ngidlayo lokhu kuyakusebenzela ke usufikile esigabeni esithile ngokuthi ke ugqugquzela abanye abantu ngeqiniso lokuthi la ukhona wena ukhona ngoba wabekezela wazi ukuthi ufunani wabheka phambili namhlanje usula usukhona baba nethemba njalo ke nabantu asebelahle ithemba bezeduzane kwakho usulapho ukhona ngokubekezela kwakho ugcina nawe ufikile lapho ukhona bagcina sebebona ukuthi hayi ukubekezela kushuthi ngempela kuyafuneka nangu sibani bani ethi wadlula la wadlula la mina ngisala okusho ukuthi yazi yena wayithwele kanzima kakhulu kunami okusho ukuthi ke nami ngisangazama ngifike la ngifisa ukufika khona ngiyazanywa emhlabeni awulahli ithemba awulali nje ngoba naku uhlulekile phinda uzame futhi ungalinge nje ukuthi wena hayike ngoba hayi akuhlangani usuyalala usuyazibulala hayi musukuyenza lonto hlala nje kutheni wena kusi inyama isahlangene nomphefumulo usangicinile ngicela ube nami njalo nkosi nami ngifike la ngifisa ukufika khona uyazi nkosi wangidalelana qhubeka ke ntikama ungalilahli ithemba ngisho njalo kuwe kwelesithathu uzoba khona ke ubaba Magheba uzoba nawe nje emsakazweni izilomzansi 98.0 FM njengamanje isikhombisa imzuzu ngaphambi kokuthi kubumbane ihora esithathu ekuseni mina ngizothi nje kuwe njengamanje angicela indlela ngoba usekhona alungise naye ehlolini mina ngithi nje kuwe uNkulunkulu abe ngakwena uqhubeke njalo uzame ungalilahli ithemba uNkulunkulu khona uyaphila kuwe ungawasho lamagama ukuthi uNkulunkulu akekho khona uNkulunkulu wena nje okwakho ukuthi uzame ubekezele ngoba uyaqeqesha izindaba mphuma hlakhulu ke lapha ya engaye lapha ubanike nomndayi uthi side lam lengoma ikhuluma kakhulu ke ithinta bona abantu besilisa kulungile ke uzoyithokozela ke lapho ngasekhaya ithi side lam bye bye Spoon and Exas. Kon ba makaya.

uyakhumbula ngithi so ke impilo nje incike kuma sacrifices ayihambi ngendlela osuke wena ufuna ngayo kodwa kunezinye izinto ezofuneka wazi ukuthi angizozidla lezi angizokwenza lokho angizokhuluma kanje angizokwenza kanje yabona nje ukuthi mangizongena la ngeSunday ngizongena lemsakazweni ngihamba ngapha ngemuva ngiqhamuke ngase ngapha ngasolwandle eBlue Laguna yabona mangiqhamuka lapha eBlue Laguna ugudla uthi uyabona kusuke kugcwele kuyiSunday ubona ama Sunday chillers echilile lapha bevula ama whiskey abizayo bevula ama whiskey abizayo hayi ukuthi utshwala ngibuthandi angikhulume nje iqiniso hayi ukuthi utshwala ngibuthandi ngiyabuthanda nami utshwala ngiyafisa nami ukusocializer namajida sifake ikhindi zethu namagama nophaqa siphole sigqoka ama vest nami ngimi namanye amajida lapha eBlue Laguna ngeSunday chillers nginqebeze nama mawis khabizayo abiza ama 600 abiza ama 1000 amanye abiza ama 3000 ama whisky abizayo anamagama ngengiqedwe kwabala amagama oda niyawazi lama whisky abizayo hayi ukuthi angiyithandi le yampilo ngiyayithanda le yampilo kodwa manje ngishawa isikhathi ngiyangibona lapho ubhuti abanye abadala abanye abangangami nabanye asebethe ukuba ngaphezulu kwami bevula imonto zabo amabhuthi bebeka ama chemchairs ubone befaka ama ice bechilile yabona kukumnandi ubone ukuthi sebesebenzile empilweni yabo sebesebenzile empilweni even nemuntu abahamba ngazo ziyachaza ukuthi impilo sebehambile nempilo noma izinga lempilo yabo khona labe khona so manje mina angikho kulelazinga abakula ngafiki kulo so angikwazi ke ukuthi ngingahamba ngiyochila nginqebeza ama whisky abizayo kodwa ngisasilele emuva ngendlela engisilele ngayo mhlawumbe kuzongisiza ngani ukunqebeza ama whisky manje bese kuthi ngo 2030 noma ngo 2035 noma ngo 2040 kwimpesheni yami ebukhehleni bami kodwa ngibe yikhehla elingenalutho elinqebeza ama whisky ngo 2026 la ngqabeza ama whisky abizayo ama 1000 rand isonto nesonto kodwa iminyaka njengoba ihamba mase kufika isikhathi sokuthi la ngichile kahle ngingabi umthwalo kwabanye abantu ngingabi umthwalo kwabanye abantu ngenzeni kulesi sikhathi so isikhathi it's all about ama sacrifices kunezinto ekuzomela uy sacrifice to achieve in future uma ngabe ufuna ukulungisa ifuture yakho kunezinto ekuzomele uzisacrifice even abangani kunabantu ekuzomele ubasacrifice abantu ekuzomele ubasacrifice even ifamily ifamily yakho extended family le yakho nayo ekubuyisele emuva kunesikhathi la kuzofanele kufike khona la uthi khona no asihlukaneni bafowethu Nyazi ningodade wethu sikhule sonke kodwa manje I'm trying to build my future because ngiyabona ngazuthi nina aninakile ukuthi impilo itshekela ngapi so that ngizokwazi ukusecurita ukuba isalukwazi sami esingcono ngikwazi ukuba isalukwazi esingcono ngikwazi ukuthi ngibe umuntu ongcono kusasa ngibe umuntu ongayona ibedin umuntu ongayona ibedin ngoba ayikho into ebuhlungu bafowethu uthola ukuthi umuntu usedinga usizo usedinga ukukhalelwa

ngithi ngiyabheka ama sneakers ami ey awasekho kahle ngisawathandisisi kahle wonke ngiyabona ukuthi ey ngathi awasekho kahle kodwa manje mangicabanga ukuthi ey fanga ngiyobheka ama sneakers fanga ngime no 2000 rand 2.5 upward ngokwezinga lami nami mhlawumbe unugqoka aka 5000 mhlawumbe unugqoka we 1000 ngokwezinga lami nami usual ngeke ngifuna ukuba la no 2000 ukuze at least ngazi ukuthi mangithola ka 1.5 16 19 2000 yabona le nto so ngiyabuka ukuthi uma ngithatha lo 2000 ngiyobheka ama sneakers usimende uzoshoda usimende uzoshoda wena ngiyawadinga ama sneakers kodwa engathi ngisazoqhubeka ngincenge ngawo la zazoqhubeka ngincenge ngawo la mhlawumbe sengoze ngiwabone ngo December noma ngo January ama sneakers ngizoke ngincenge ngawo la ngizoke ngincenge ngawo la uma kwenza ukuthi ayaguga ngalendlela ukuthi aseyaguga ngempela ngiyabona ukuthi aseyihlazo kuzofanele ngenze indlela ngiyobheka amanye angconywana angathi angconywana mhlawumbe noma u 600 rand aphansi okungayona la engijwayele ukwathenga mhlawumbe ke ngihambe ngiyobheka kwezinye indawo ngibheka amanye aphansi mhlawumbe noma engasenalo igama kulungile as long ngikwazile ukuthi ngigqoke ngiyemsebenzini ngigqoke ngiyemsebenzini kodwa ngiyazi ukuthi ngesikhathi esifanele ngizokwazi ukukhava so impilo it's all about sacrifices it's all about sacrifices hayi ukuthi angithanda ukuhamba ngemonto engcono kunale engihamba ngayo mhlawumbe kungenzeka wena uhlangane nami ungibona ngihamba ngale monto engihamba ngayo uthi awu kodwa omageba bengabasakazi hawu kodwa omageba bengabasakazi kusengaze ahambe ngemonto enje no angithi manje eyami impilo ngiyihlelile bini ukuthi izohamba kanjani angikwazi ukuyongena esikoletini ngiyofuna imonto ezoba sezingeni lokuthi wena ungincome uyabona ukuthi impilo manje ihamba nama sacrifices ukuthi ngisacrificer izinga wena ongibuka ngalo ngisacrificer impilo wena ongibuka ngayo ukuthi kufanele kame ngihamba ngemonto eso noma eso at least eso kodwa ngenxa yokuthi mina ngine plan I have to sacrifice some of things so that ngizokwazi ukuachieve lezi zinto engifuna ukuyiachieve ngoba ingqondo yami khona into ethize engiyiyo in future ingqondo yami so na ukuze ngikwazi ukuachieve lento engiyibona ngiyiyo on 2040 fana ke ngiqale manje molo mthokozisi kunanabantu ekuzomela uhlukane nabo kunabangane okuzomela uhlukane nabo even ifamily le ohlala nayo family le ufana uhlukane nayo funa kune family ezofuna uhlukane nayo kwathi ngomunye unyaka ngitohoza nje ngisebenza umaye khona ekhane ingane usually makuphela inyanga ngihambisa imali engihambisayo yegrosa kwakhona isikhathi la ingirileza khona ukuthi uyazi engazuthi uma ngabe ngisebenzela ukuthumela le mali engaka ekhaya kunezinto engengikwazi ukuyikhava ngeyami impilo ngase ngihlala phansi na uma ngathi ma angisezu ukuyikhokhela iDS indishi I'm sorry angisezu ukuyikhokhela indishi TV le ekhokhelwayo okusho ukuthi senizobuka u-SABC nalama channel amanye angena inkinga ngizoyi downgrade ngikhokhele ka 29 rand futhi nizobuka nje nina lokho okubukwayo okudlala ku-SABC ngoba engazuthi iningi imali engispendayo ngani nangezinto eningakwazi ukuphila ngaphandle kwazo ngawuvala

kwakuso 300 rand on that time. Now value 300 rand ka person. Na kokha le ka 30 rand. Ngaqala ngakwazi ukubeka imali yami nami, ngakwazi ukubeka imali ngoba kunezinto ekufuna kuyivale, kunama entertainment ekufanele kuwavale. Yes, kona kumnandi kodwa kunama entertainment okumele uwavale. Hayi ukuthi uwavale isikhathi eside, uwavalela to achieve. Kunezinto ofuna ukuyiachieve ngathi kunama entertainment okuzomela uwavale. Lento yokuthi njalo uma uhola uno 2000 rand okuspenda nje okuyophuza nabangani bakho, akukho kubi ukuphuza nabangani bakho. Kuhle kona kumnandi, kune feeling emnandi. Kodwa uyayibona le mali engaka oyispendayo ngento ongakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. So life is all about ama sacrifices. Mawufuna ukuachieve kunezinto okumele uyisacrifice. Kunabantu ekumezomela uhlukane nabo. Kunabantu ekuzomela uphume kubo. Kunempilo ekuzomela uyiyeke. Uma kubiza ukuthi imali le yasejimini oyikhokhayo ejimini, lo 600 rand okhokha ejimini noma 500 rand, uma kubiza ukuthi okungcono uzenzele wena i-gym endlini noma uyishayele wena ama exercise endlini, ivale uyeke. Yeke, ngiyazi ukuthi kumnandi mani nabangani bakho nifaka ama-tight nibukwa, nifaka ama-tight kumnandi, kodwa ikhona yini into ofuna ukuyiachieve? Kunezinto okuzomela uyisacrifice. Kungcono ngivele ngishaya umgwaqo uma ngabe kuwukuthi angisa-afford-i. Kunabantu abaze bangene kwezinye iy'kweletu ezingafanele ngenxa nje ukuthi bazama ukubamba i-standard. Bazama ukubamba i-standard. Khona okunye okuzofanele ukusacrifice ukuyeke. Yes, imnandi impilo yokuthandwa amantombazane ube yi-Casanova. Hayi ukuthi asiwathandi amantombazane, siyawathanda, hayi ukuthi asiwathandi. Siyawathanda futhi siyabukeka nje, siyabukeka nje ubusibona, siyabukeka. Hayi ukuthi asiwathandi, siyawathanda. Kodwa manje sishawa izimo. Sishawa izimo. Siyathanda nathi ukuhamba ney'ngane ey'shaya ama-weave agcina lapha emhlani sibe o-Big Daddy, o-Godfather, sibe o-Sugar Daddy. Siyathanda nathi ukuba o-Sugar Daddy. Kodwa manje sishaya ukuthi kunento esengqondweni yethu esibuka ukuthi ma singaba o-Sugar Daddy kuzosilimaza somehow financially. Khona la kuzosilimaza khona. Hayi ukuthi asithandi. Asigxeke, asigxeka. Akunankinga wena uma ngabe kuwukuthi ku-right kuwena, uya enjoya. It's okay. Asilwe, it's okay. But I'm trying nje to encourage you ukuthi impilo kunezinto ekufuna kuyisacrifice empilweni. Kunezinto ekumele uyisacrifice empilweni. Hayi ukuthi siyathanda nathi, hayi ukuthi asithandi, siyathanda. Siyathanda. Ngangifisa nje nami ngey'khathi zami ukufaka izinyo, ngesikhathi nami sengisebenza lisesitayeleni izinyo, selize laphuma-ke esitayeleni. Kodwa ngangifisa nje ukufaka izinyo. Angikwazanga ukufaka izinyo. Angikwazanga ukufaka izinyo. Ngangifisa nami ukuthi ngihleke nje, ngihleke ngesiliva, ngihleke ngegolide, kodwa angikwazanga ngoba nganga-afford ukufaka izinyo. Kona ngangampintsha ngilifake nami ngikwazi ukufana namanye amajita afaka amazinyo, kodwa angikwazanga.
Mhlambe nge manje senga afforda ke ukulifaka angisakwazi ukufaka ke sengishawa ke manje ukuthi ke seliphumile ke style sakwazi ukufaka manje njengoba ubona ngalifakile nje ngangifisa ukufaka ngangifisa ukufaka ngibona abanye befaka abanye abazali bebafaka benama medical aid befakwa kunje ubona ukuthi impilo ihamba kahle nami ngangifisa kodwa kwanga afodeki ukuthi ngingalifaka. So akusho ukuthi lezi zinto esingazenzi noma esingekho kuzo asiyithandi siyayithanda nathi siyayithanda akekho umuntu esisongathandi nje ukuthandwa amantombazana athandwe ama akekho bafiwe bonke bayathanda akekho ongathandi kodwa manje shawa isikhathi ukuthi uma ngabe ngisalibele lapha isikhathi njengoba sihamba shawa isikhathi i problem isikhathi sekuseduze ku pension so manje mangisazoba ne mali nje yeingane mangisho ingane ngisho amantombazana ne mali nje yawo angisho ukuthi kuba ngigqeke futhi nami ngikhuluma iqiniso nami ngiyawathanda amantombazane kodwa ngishawa isikhathi nami ngiyathanda ukuba sestyle nami ngifane nabafana namajidanga ngami nami ngibe ngiphathe isitayela nami kodwa manje ngishawa isikhathi kufanele ngenze ama sacrifices empilweni yami ngishawa isikhathi kunezinto ekumele uyidele empilweni uyidele uyithanda uziyeke uzithanda usidele umvuzo wokuzidela kunento ebizwa ngokuthi umvuzo wokuzidela ukuzidela kunomvuzo umvuzo wokuzidela kulekelele izinto eziningi ukuzidela Yes mbuzi mawa izwi lomzansi litholakala ku 98.0 kunento ekuthiwa kusidela awukwazi ukuthi ngale liholo loholayo uzokwazi ukwenza zonke kunezinto ongeke uzukwazi ukuzenza so uma ngabe uzophila impilo yokuzama ukubamba istandard sabanye abantu kuzofika la ikuphela khona amandla uthola ukuthi awukwazanga ukuyilungiselela isikhathi sokuphela kwamandla umbuzi mawa siyabonga kuzofika isikhathi la uyazi ukuthi ayikho into emnandi wemakhosi makhwasa lapha eGoli ayikide mnandi njengokubona intombazane esencane mhlambe noma ke ebe nazi inkinga empilweni mhlambe yagcina ithola abantwana kanjalo kodwa bese besikwazi ukuthi imayisi ithola itoho ibese besikwazi ukuchannel ingqondo yayo ibe nendawo yayo yakhela izingane zayo ithenga imonti yayo noma ngabe inanana yayo imonti ayincane ikwazi ukuphila impilo yayo noma ngabe kwenze kuthiwa uyahamba emhlabeni ushiya izingane zinekhaya ungathi uyahamba emhlabeni kade unawo amandla ushiye izingane zihlala komalume azinakhaya ziyahlukumezeka izingane awishiyanga nento ephathekayo kodwa ukuthi ithuba ubungenalo ubunalo ithuba kodwa washawa izibalo awubali kahle izibalo ziyakushaya izibalo ushawa izibalo izibalo ziyakushaya
zekushaya izibalo ayikuthi ithuba unalo ithuba utholile kodwa kunezinto osuke wayibeka phambili ebengafanele kuyibeke phambili obungakwazi ukuphila ngaphandle kwazo ngavala ubeseni indishi ngavala ubeseni lapha ekhaya kuma ngoba ngangiqashile somewhere ngathi ma ngiyafala ubeseni kunezinto ngingenisakwazi ukuyibuka kunezinto ngingenisakwazi ukuyibuka ngavala ngaqala ngahlela ngavala nokugqoka futhi bengayena umuntu obefuna izinto ezinegama bengumuntu obehamba ethenga la kumngeni road la bayazi ngamaphanta la bekunamafetri ngalizayikhatha amaningi la amafetri abekade namabrand bengena la emafetri mina la emafetri la ucabanga ukuthi ngiyaqoka kanti ngithenga la emafetri la kumngeni road bengihamba ukumngeni lo ngeenyawo lo ngibheka la emngeni road ngisukele phezulu kasemngeni station bekunamafetri wehle njalo uziyophuma le engasemngeni station kunamafetri la amaningi la abenamagama asathutha ke manje kodwa ila bengigqoka khona mina la emafetri yes langa lakhe kumele uphile impilo yakho hayi impilo yomunye umuntu silinyazwa ukuphila impilo zabanye abantu Abantu abaningi namhlanje balinyazwe ukuphila izimpilo zabanye abantu. So, life it's all about sacrifices. Sacrifices. Yokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila okuphakade. Sengasasho ukuphila okuphakade ekufeni kodwa sengisho ekukhuleni kwakho kuyokusiza ngani ukujabula manje bese kuthi ngesikhathi se retirement uthumbuze zikhethe wena hayo omunye umuntu choose yourself Navala ngavala ubeseni kwabhlungu kuma ukuthi hey kwabhlungu kuma kwabhlungu yesgoki kwabhlungu kodwa wazi wajwayela So what I'm trying to say kuwena namhlanje ekseni kumhla ka 29 ku July Life it's all about sacrifices Life it's all about sacrifices. Impilo impilo ngokuzidela ezinye zezinto. Nami ngiyathanda ukuhamba ama social club. Kunento ehanjwa abantu asebengangathi ama 40s upward. Ama social club yoku socialize yabona. Socialize. Uyabona nje angive ngithanda lempilo yalabo abafuthi abahamba ngeyithuthuthu. Ngake ngayilandela ngathola ukuthi hey it's very expensive le mpilo yabafuthi laba bahamba ngeyithuthuthu abagqoka amaleda. It's very expensive. Abantu abaningi abalapha abantu abanama business abana business amakhulu abanye abaphila kahle abanye abahlanganisayo ngendlela abahlanganisa ngayo ngabuka ukuthi hey ngiyathanda lento eyithuthuthu ngathi ngihamba ngiyobuka zona ke ithuthuthu ngamuthi haw kunesithuthuthu esibiza esidlula imoto kunesithuthuthu sika half a million Ngathi ngibuka ingubo zakhona zeyithuthuthu ngathi ha ingubo zeyithuthuthu zibiza kangaka kuneyingubo engacishe igear yonke ifike ku 100,000 yeyithuthuthu Hey ngabuka ukuthi noma ngithanda lento yeyithuthuthu kodwa kwamanje ayi

banengo blanket ngabe eThekwini inedi nje bekuthi bengakwazi ukufinyelela le eLesotho kodwa manje ukuthi iyasondela leSotho ingena ngapha kaZulu lapha ko Bakeville sezobalula ukuthi ngikwazi nami ukuthatha ingubo la yengoje la ko Victoria ngiyisonde zoba ngiyazi ukuthi amatshalo ayasebenza kakhulu so ngicabanga ukuthi kuthina bosomabhizinisi ku shayi ibalo njoba kuthiwa senzoba besuthu nje shayi ibalo siyabona ukuthi kuzosebenzeka mhlambe niyakhala ningazi ke azomunye day asifuni thina no bayasikaza impela kodwa ke ake balinuke namakonde namazizi ayikala kudabetho daye bayisikaza le kodwa sashothe dabetho kuthina soboso mabhizinisi sibona ithuba yabona sibona ithuba elokuthi at least sesokwazi ngoba manje oblanket baningi la kuneyingoje daso blanket abahle kanti ngiyangibona ukuthi uma ngingaba seduze naseLesotho kungasebenzeka ngoba phela sina sabantu abahlele bebona amathuba njengamanje bebusiness uyabona ngicabanga ukuthi ngayinto enhle leyo bafuthu ngingakujabula kakhulu ngoba ngingakwazi ukuthi ngiqale le business ngoba kade ngangifisa ukuthi libe khona siyabonga kakhulu bafuthu niphile eBakeville ndabehla siyabonga niphile Scott Scott kuseduze kakhulu yilaje kaseMaritzburg Scott so ke ekuzoba lula kakhulu ngiphuma ngingomnandi kakhulu ke ka Londiwe Siphe ethi ke njengendluzela love you ngiyakuthanda bye bye ngizokubona sasekuseni ngo 3

0: abafunda ama learners bakwethu. Uyabo le yokuvala ngiqale ngayo, le yokuvala umgwaqo usuvala la kusetshenzelwa khona. Uza lapha uthi uyafika la ha ukuvaliwe. Sekufanele ukujika manje uphinde emuva. Uthi wami umbone kungani ungavalwa la la kujoyina khona umgwaqo kulo uzobe kusetshenzelwa kuwona. Ukuze umuntu angamoshi isikhathi eshona le eqale phansi ebuye. Okokuqala, kufana nokuthi umuntu ufele wayimoto la. Abeke i-triangle emva kwemoto. Uma uza lapha ubona ukuthi imoto imile. Kanti i-learners yasho but 45 meters away from imoto ifile. So lezi zinto ziwuthungu manje ngiyibone ifana mina. Mhlawumbe ubabanzini manje ngasiza lapho. Asilekelele ezintweni ezinjengalezo. Labantu futhi ke badinga ukunikezwa amathikithi ngempela ngoba lento iyingozi kakhulu.
1: Yeah. Hayi no, kulungile matshenga sekuzwile bot.
0: Ngiyayibongela Nkosi yami, nibe nosuku olumnandi.
1: Nakwena kube kanjalo sir, thank you so much. Alright, 6 minutes away from 8, semsakazweni akhizwi lo mzansi ku 98.0. Talk to us 0604807964. Khona umbuzo nawo or suggestion ke onayo, especially ke bheka kuona amaphoyisa lawa kamasipala kwaseThekwini. Sawubona.
2: Yebo, sanibona bhuti Mxolisi nakwaMandla.
1: Yes, baba, kunjani?
2: Siyaphila la, siyaphila. Yeah, ngisacela ukubuza la kubaba uMandlini ukuthi ngangigcine ngingasindelekanga kahle lapha ukuthi lapha senza wasemabhida lapha kulaleni yenzela amabhayisikili isagunyazwe ukuthi ihambe wona yini amabhayisikili noma selwa bakhona ushintsho. Mese kuba ukuthi lapha kule ndaba levula kwe-radio ukuthi umuntu uma ihamba ivule kakhulu i-radio ngokwazi kwami ngazi kuyintasha angazi mina lokho sekwashintsha yini. Yilokho nje mhlawumbe ngangicela ukubuza ngesibhaanilaamanzini kodwa-ke ngenxa isikhathi ngisacela ukuzwana kule yokuvala kuye-radio ukuthi uma kuyicala ukuthi ngampela ngivulele kakhulu i-radio yini ivimba amaphoyisa ukuthi ngoba nasendlini akumele ngivule i-radio kakhulu azamisa umuntu ongaphandle. Engiyibuza kakhulu-ke la yilena-ke manje yalezi iy'moto-ke ezifake iy'pika ngaphandle esezikhankasa ukuthi uma kuyicala ukuvula i-radio kumina kakhulu labo ngoba bazenza iy'pika lebe ngaphandle ngenhloso vele bona kukuthithini into yabo bayashushiseka yini njengoba sekungena ku-Arto uma ngingagcina ngiphutha amaphuzu la ngokuthi ngivule i-radio ngemoto yomphakathi.
1: Ya kule eye-radio ukhona ikhona i-complain esuke ingenile
2: ingadlenile i-complain iphoyisa liyidlula ikhala ingangenile ngikhuluma ngale engangenile lisemsebenzini liyidlula ngibanga mina umsindo ngabe-ke ngabe ileyo yomphakathi njengoba nje ngi-drive ikhumbi ngiyakhumbuka ngempela sibhale kakhulu ngisasebenzela ethekwini sibhalele ukuvuka ukuba kakhulu nasemabheshi sinakho kuyalisa uma sihambe siy'ngane ebheshi ukuthi akungabanga umsindo siwenze leyo myalelo sengifisa ukuthola-ke manje ukuthi njengoba laba kukhona abayivula bamemezela abakumemezela mese beqedile mese beqhubeka ney'ngoma yilokho-ke ngibuzayo.
1: Alright, sure, thank you sir, kulungile sabonga kakhulu. Alright, Manzini.
3: Yeah. Asiqale ngiyabonga. Ngihlamba umuntu akakhanyise le ye radio ukuthi kwi residential lapha angithi lapha kunama hotel lapha sebishi bese kuba nemithetho le ama bylaws.
1: Yeah.
3: Uma evula i radio ibhakile lapha bese kiphazamisa laba abasema hotel bese sithola ama complaint. So umsindo nje uhlobo lomsindo olungafunakali lwe radio kodwa uma uyihambela ngemoto yakho udrive ku freeway uvula umsindo I don't think khona umuntu ongakwazi ukuthi athi uphazamise bani lapho kodwa ke mhlawumbe uhlanganisa lento yokuthi baye bavula iradio kakhulu ngekhathi kadisemba mabebish bese bekhiphela amathawula ngaphandle ilento yamathawula isuke kubangwa umsindo ngayo bese ngibuyela kuleya lapha lapha ngasemabhida kule ileni yamabhayisikili ineyikhathi leyaleni eyibaluleke ukuthi from this time to this time amabhayisikili isikhathi sasekuseni neyikhathi eyithize ya
1: okay ndikubhaliwe
3: yezibhaliwe isikhathi bese ngibuyela kuleya-ke lo bekhuluma ngomgwaqo ukuvala umgwaqo uma amaphoyisa evala umgwaqo uvala kwi-intersection awuvele awuvale phakathi nendawo nje ya uma kuyiphakathi nendawo ashintshe bachizula kumaleni athize
1: ya
3: bese kuthi-ke ibalulekile-ke leyo ukuthi umuntu uma efelwe imoto ayibeke i-triangle ya kuvikela yena kuvikela nomunye ngoba ngisathi umuntu engabona imoto imile inenkinga uzoza kuyona ngespeed agcina ishayisile kanti i triangle mayibeke

Ishonga mnandi kanjalo ngempela lengoma ishonga mnandi intaba sedupaya suka uyayizwela angimbonga umdala ngibuka lento ukuthi kuku kuyenzeka ngempela empilweni suka kwabhekana inalesi simo akhuluma ngaso ukuthi ube khona umuntu oseduzane nempilo yakho kodwa ubona izinto engazokuthi zivele nje zihlakazeke kakhulu kuvele nje kuhlakazeke kakhulu futhi kwenzeke kube khona umuntu oseduze kwempilo yakho ubona izinto zivele ilunga nje zivele ilunga nawe ungazi ukuthi awu zilunga kanjani ngempela ngempela ngoba kwesinye isikhathi kwesinye isikhathi mhlambe kungenzeka kube khona izinto ukhale wena ukhalele ukubona umuntu esuka eduzane kwakho kanti mhlambe khona izinto ekufanele ukuthi zilunge nje ngaleso sikhathi so wabhekana nale nto ukuthi kuyiqiniso kangakanani ngempela ukuthi kuyenzeka uhlangabezayo nokuthi khona umuntu ozoba khona nje eduze kungenzeki ngempela kuvele kuhlakazeke nje kuhlakazeke impela kunokuthi kuqoqeke kwenye inkathi abekhona eduze kwakho uvele ubone izinto eyilunga nje kuvele kuhlangane nje kube khona okuhlanganayo nawe uzuyibuza ukuthi hawu abele kwalunga manje kwahlangana kangaka.

0: zobu meya. Ziyaphela la izale lihora na kanjani sikhona ifinqiwe umadgamanga.
1: Siyabonga kakhulu Hlobisile.
0: Siyabonga nathi.
1: Namhlanje ubusuku ke uyayifake ruthi lipstick.
0: Ya ya ya ya.
1: Uyayifake?
0: Uyayifaka ukuthi nje ibuya ikhohlweka.
1: Ibuya ikhohlweka.
0: Ya.
1: Kodwa ke usuku le lipstick lukazwelonke namhlanje.
0: Okay.
1: So ke ngiyazi ukuthi ngenkathi sisakhula nasekhathini ezaphambilini bekade ungabheka ke likahle nje mawufaka lipstick.
0: Yabo. Yeah, yeah.
1: Ngicabanga ukuthi ingenxa yomlando wayo. Yayisetshenziswa besifazana abathize.
0: Oh, okay.
1: Ukuze bakwazi ukuthi basheshe babonakale. Uyabo. So ngicabanga ukuthi ingenxa yomlando wayo and indlela iyaqhamuka ngayo. So iyagqama ngayo. Ingakho kade kuphambilini ungabheke kahle nje uyabona
0: ogogo bebeze besha impela le yagama bethi ifakwa uyibona
1: laba angithi ngenxa yokuthi yayikade isuselwe njoba ngithi uthi ayifakwa abantu besifazana abathize ukuze bakwazi ukubonakala amasebenza umsebenzi wabo uyabo so imuva layo lelo akulona imanje so njengamanje awu
0: Hayi sayifaka ke inkosi yami ngesiye ke futhi.
1: Yeah, so
0: sobisenza sibe bahle.
1: Sibe bahle imbala emihle.
0: Yeah. Umeshe nalento sokuyiqhokile.
1: Ngicabanga ukuthi sekuthuthukiswa kakhulu nendlela yokwenziwa kwayo. Uma uqaphela isikhathi esiphambilini izinto ekuthiwa ke zayisetshenziswa makwenziwa ilipstick. So njengamanje sekuthuthukiswa kakhulu izinga.
0: Yeah, kakhulu.
1: Kakhulu imbala bale mihle uthi umuqhola nje.
0: Yeah, eminye amanye futhi awanambala.
1: Eh, amanye awanambala.
0: Amanye ungaqhamuka uqhama nomlomo womile nje. Mhlambe nabesilisa
1: ba. Yes,
0: yabo. Nenganambala because uyosiza nje obusho sekushintshe nezinto ayenziwa ngazo yabo. Kuyeza manje ukuthi sek uba nomlomo uba nocwebezela nje.
1: Yeah, ngiyacabanga ukuthi umlaleli naye khona mhlamba isigameko sicabangayo nje ngelipstick. Abanye iki yabaqhatha ilipstick, uyabona?
0: Kakhulu.
1: Abanye iki yabaqhatha ilipstick mhlamba emsebenzini nje nocolleague ngoba phela siyayisibuye sihagana, uyabona, ngoba ukwanga akoni lutho. Kanti mhlamba sizosala, mhlamba ngabe seleshethini noma isele kuphi, uyabona? Ebe sekutholakala ngempela ke indaba uthi ya Manje le lipstick engiyitholakele liyami.
0: Yeah.
1: I find futhi nje yami angifake nje mina.
0: Yeah.
1: And then sekufanele kuchazeke manje uyabona ngiyacabanga ukuthi ikhona umuntu onaso nje story nge lipstick. Mhlawumbe ungashare nathi mlaleli lapha ku WhatsApp usixoxele ngendaba yakho ne lipstick. Nokusaba nje mhlawumbe ukuyisebenzisa esikhathini esiphambilini nokuthi kwakuthiwana ekhaya muyisebenzisile.
0: Mina yazi ngangisaba nami ukuyisebenzisa but nothi ukuthi ngangisabela lento kwadu yisho.
1: Yeah.
0: Lo mlando wadu usho bengawazi. Ngiyazi ukuthi ogogo babesho but bengazi ukuthi uyiwona nje umini.
1: Ogogo babesho ngempela besisela khona.
0: Yeah, kodwa bengisaba nje ngezathu zami yabo. Yeah, kodwa kahamba ke.
1: Wagcina ungasesami.
0: Yeah, ngayithanda le nto le. Hey bo, bona si iyakushintsha nje khona mawusemakhapi.
1: Uyazi ukuthi nasemabandleni khona amabandla othola ukuthi ayivumelekile. Khona amanye ekade ingavumelekile phambilini kodwa njengamanje suyabona beyiqhokile futhi ke bebahle.
0: Yeah. Awangikhumbuza nje othi ngiyifaka kuyimanje ngoba sengikhohliwe. Kodwa ikhona phela ngihlukani nayo ya.
1: Oh ikhona isikhwameni.
0: Yeah.
1: Awuhlukani nayo kuyiphatha hayi kuyiqhoka.
0: Kuyiphatha.
1: Naku njengamanje uhlukene nokuyiqhoka.
0: Yeah, yeah. Ngihlukani nayo. Ihlalise esikhwameni.
1: Awuhlukani nayo kuyiphatha.
0: Yes.
1: Oh yabo iqhoka.
0: Hayi ngiyifaka manje.
1: Buye nje ngo past
0: 10. Ngikho phela esontweni lana ngithi.
1: Yes, ubusuthi.
0: Yeah.
1: Ngo past 10.
0: Yeah.
1: Ngoba kwelakhe manje ivumelekile. Kwelakho. Bivumelekile ngayifaka.
0: Hayi, awudinga kuphendula isinto.
1: Yeah,
0: awudinga kuphendula.
1: Yazi kodwa
0: ungaphendula.
1: Bengifisa kodwa ukwazi yazi. Ukuthi because ngiyazi ukuthi amanye ababandla ayivumelekile.
0: Yeah.
1: Uyabo. So bengithi ngiyachecka. Sengisho lebandleni
0: ukuthi hayi bese ayivumelekile kodwa siyantshontsha.
1: Uma uzofika uyiqhokile,
0: siyantshontsha.
1: Angisho uma ungaphandle kwebandla. Sengisho phakathi.
0: Ya ayivumelekile.
1: Oh ya ngisho phakathi mina.
0: Kodwa ngisiyazi njengoba dengisho sikhona nalawa ngenambala yabo.
1: Yes, yes.
0: Kuba ikhona umntshontsha yabo.
1: Oh ya.
0: Into besuyijwayele.
1: Khano angithi amanye ayivumelekile kuyiqhoka khona nothi mungaphandle.
0: No, mungaphandla.
1: Bengibuza lokho mina ukuthi ivumeleke ukuthi ungafika uyifakile ebandleni. So sewungiphendlile ukuthi cha
0: akuvumeleki ngaphandle
1: kodwa ngaphandle ngayifa.
0: Yeah.
1: All right. Lungile ngizokubona ngophaso uqhamuke ngophasi ke la usucwebezela.

0: ubabini? Uyazi ukuthi uyangithusa. Kwenze njani mngani?
1: Angeke ukhole into esengiyenzile.
0: Wenzeni? Themba ungiphuthume yini?
1: Selithe alingiqedi bubisi mngani wami. Angithi phela ngivele ngamqonda ngqo. Ngamtshela ukuthi lento yakho kulimaza ingqalasizinda. Angihambisani mina nayo.
0: Hayibo. Thembi, wenzeni? Uyazi bengitshela ukuthi uyadlala. Utheni ngempela mngani?
1: Hey, sixabane kwaminyana utshumo. Ungizwa kahle? Indaba isuke ngokuthi kufune lo muntu ajwayele ukumdayisela izinto osuke ngintshontshile. Kwasho ukuthi ngiyezwa ngesikhathi bekhuluma ocingweni. Ah, avele ngamtshela ngathi awuyi lapho.
0: Awu kodwa Nkosi yami Thembi, uyazi ukuthi angakulimaza nokukulimaza.
1: Uyazi ukuthi ngiyibuze le mbuzo. Ngathi masikhala ngomasipala uma amanzi engafinyeleli kuthina, kusuke kwenze njani? Sikhale ngomasipala amaqhumida amkoko. Sibuye sikhale ngomasipala amaqhuma amapayipi amanzi etsaze bheka phezulu.
0: Emosheka nanjalo mngani.
1: Yebo sisi. Sikhale ngazo zonke izinto kumasipala. Simthuke, simashe kube nje yaya. Kepha kugcineni mina lo. Ngibuye ngivumela umuntu owenza konke lokho ukuthi azolala nami empedeni. Sibuye futhi sihlale etafuleni elilodwa sidla. Sihlale sibuka iTV naye lowo muntu. No.
0: Hayi ngoba siwafuyile amasela mngani wami.
1: Kunjalo. Yithina futhi esibafuyayo labantu. Ngoba sazi kahle ngempela ukuthi vele ibona. Uyabona mina ngimazi ngoba ngizazi.
0: Eyi kodwa Thembi, ngicela uphephe mngani wami. Kodwa uyazi ukuthini? Ngiyajabula ukuthi ugcine ukhulumile noBhuti Ndoro. Kahle kahle kugcine kuhambe kanjani mngani?
1: Eyi sikhulumile phela. Hayi ke insizwa yakhona yabuyisa induku kumina.
0: Hobe. Ithini?
1: Uthi ena akungenziwa sengathi ibona kuphela bayinkinga njengoba bentshontsha nje futhi belimaza nengqalasizinda. Uthi nathi bomama sinesandla esikhulu ekutheni kuvaleleke imigudu leyendle. Ngokuthi sifake amanabukeni ezingane nama toilets kanjalo avaleke ngoba sifake amapads phakathi mase kufike lelo xesha lethu. Ngikutshela indaba.
0: Hayibo. Kona ke kodwa mngani. Ngeke simphikise ngoba kuyenzeka. Umuntu onengane esanabukela kumele azi ukuthi akangalingi afaka amapempers ezidamkokweni. Ngoba abanye baze bavule sona isidamkoko ukuze bafake phakathi. He! Bezitshela ukuthi kuzohamba. Kanti ikona okudala ukuvaleka kwezidamkoko mngani wami.
1: Bengeke kodwa phela ngimphikise kangakonke.
0: Eish kodwa mngani, uqinisile uButi Ndoro. Naba abantu besifazane kumele bazi futhi bafundiseke ukuthi amapads abawufaka ema-toilet elishawayo ayingozi kakhulu. Ugcine enze njani kodwa mngani?
1: Hey, kusiza ukuthi kubuye usinde esikoleni nokuyena ongenze ngaze ngamvulela.
0: Hoyibo mngani. Usho ukuthi usindi owenze ukuthi umvulele.
1: Ucanti ngiyadlala yini? Bekimvalele. Abi.
0: Hoyibo, umvalele ukuthi kube njani mngani?
1: Lalela la. Ngizwe kahle lo muntu ethi ufuna baye entuzuma lapho beyocekela khona phansi ama PRVs ukuze bathole le copy yabo kanye nokunye laba basuke bekufuna. Uyacabanga ukuthi umuntu vela abona amanzi sephuma seqonsa yonke indawo?
0: Eh inkosi yami ese ucococo amanzi.
1: Noma kuvele kuthule nje ukuthi nya kodwa mawubheka ngaphesheya kwamanye ama sections amanzi khona.
0: Eh yebo kunjalo kodwa mnganami. Manje awungitshele uvesane wamvalela ngempela.
1: Uyazifikile. Kunento evele yangicacela manje ukuthi ngempela ngempela akukho kulungayo. Uma kukuthi thina njengomphakathi sifukamela igebengu.
0: Ey mngani wami, yiqinise elikhulu kodwa lelo.
1: Uyabona nje, abantu bangamasha bathi bakhipha umasipala. Okusalayo ukuthi nabazongena, bazongena kumasipala onohlobo labantu abulifanayo.
0: Ey mngani wami, hayi iqiniso lodwa lelo lishoyo.
1: Mina ngiyabonga nje mngani wami ukuthi ukhulume nami ngalento kaNdoro. Ngoba ngempela bengamukela zonke izinto abuya nazo ngoba ngithi naye phela uyazama uyabona. Kepha manje ngiyabona ukuthi cha ukufukumela isigebengu lento bengiyenze akuhle njengamalungu omphakathi ukuthi sifukamele le igebengu.
0: Ey mngani wami ngiyabonga ukuthi ulibone iqiniso. He hayi sengifisa sengathi nabanye abantu bangayibona lento.
1: Hayi asibuye sibonane sesifikile ne airtime yami siyaphela.
0: Ey kulungile mngani wami Thembi. Yazi ukuthini ngizokufonela nami mangabe sengiqeda lokho engikwenzayo. Mngani, congratulations.
1: Okay sisi.
2: Hey, uyabona uma bonke abantu bengaba nesibindi njengalo mngani wakho.
0: Hey, hey webaba siboniso. Yazi ngicela ukukutshela angicabanganga ngempela ukuthi uzofika.

0: Sokukile ukuthi awufuni ukuvuma noma namanje usaqhubeka na kungafuni ukuvuma
1: yikho khona khona lokho kwenza ngithi hayi kangaka angivumi
0: awuvumi hayi uyanqaba cha khona ngiyakubona hayi uyala uyala khona into engakhulisho thiwa gugu thandayo
1: yebo
0: should now usho njalo na
1: yebo nomngami yangeseke impela uyena usho manje hamba ugunda baba kabani
0: akusekho
1: right
0: engafuni naye ukuthi akubone usukhukile ngoba iyinkinga yini lento ogugelwa umuntu
1: iyona inkinga kakhulu phela ukuguga bakwethu kodwa futhi ke kuhle ngoba phela kusho ukuthi iminyaka uNkulunkulu kuphile
0: uphile yo
1: ya kodwa uma usubona umzimba wakho usubona ukuthi angisafani njengasekuqaleni thathi ithombe zakho uyibekela bese uyibuka esibukweni ubona ukuthi hey we madoda ngeyikhathi zami
0: ngangezo omunye ekhalethe nginenkinga la naku ngigugelwa unkosikazi base bebuza baseduzane bathi wamthole gugile wathi cha lutho ngithi khona lokho kungithusayo
1: yebo
0: base bethi hayi impilo kuyahamba khambe kube wena umusha yini
1: yebo yaphanelibithi wake kodwa umusha ephanelibithi
0: ya
1: yamlungisa
0: bamlungisa
1: menza ikhanda
0: ya
1: yabona umkhiphe keep stress ngoba ukunye okugugisayo ukuthi uhlale ndawonye unekuhambe yisi
0: umuntu wesifazane kuphela nokugugayo
1: ngoba umuntu wesifazane indoda ayiguga
0: hayi bo uyaguga na
1: nakho nje mina nalala
0: ngiye ngihlangana naye kugile isuke ehlelwe yini isuke ehlelwe sehlesini
1: isuke ivumile ukuguga
0: ilungile ngiyakuzwa mntomzane usiphathelene namhlanje ngifuna ukuthi usisize la usihlukanisele nomlaleli esesondele eduze komsakaze efisa ukuthi acaciseleke kahle ngendaba yomgcaco ngiyakhumbula nangesonto eliphelile khona abalaleli bake bangena beyibuza le ndaba emva kokuba sasikade sikhuluma ngendaba nje uyogcaciswa komuntu wesifazane esuswa ngapha kweko ekhaya lakhe eyiswe emzini ukuthi iziphi izinto ezike yilandele manje ke ngifuna ukuzwa ke masiqala nje la indaba nomgcaco magcacwa sikhona yini izitho ekuthiwa mhlambe kufanele zisehanjiswe noma ziphanjaniswe zenkomo makuthiwa kuyacaca sengikhuluma ngenkomo
1: yebo angiqale ngiphendule kanje lo mbuzo wakho mashesi ukuthi izinto ezibalulekile uma ngabe kuthiwa kuyacacisa kuyacaciselwana noma kuyaganiselwana eyokuqala kuye kube imbuzi lesiyibiza ngokuthi imbuzi yani na imbuzi lehlatshelo makoti imbuzi yophaphe yebo lehlatshelo makoti umakoti ihamba yogana bese kubaluleka imbuzi yokwamukela umakoti ebese kubaluleka imbuzi yokumfaka enkambeni
0: okay
1: noma ukufaka ezikweni noma emsamo
0: ushuthe izintathu
1: ushuthe izintathu izona izinto ezibalulekile lezo futhi izona izinto lezo ezikhalelekayo ngiphendula lokhu ngoba noma ngikubalula lokhu ngoba noma zikhona izitho zeinkomo okukuthiwa ziyaphambana kodwa akuzona izinto einesizathu noma esingathi izona izinto okuthiwa umakoti ugcagcile noma ngabe noma mhlawumbe umakoti wendile noma ngabe kuthiwa ugalile baphela ugana nokwenda izinto ezimbili ezihlukene lezo ndokuchaza ke ngathi ngithi mina izinto ezibalulekile uma ngabe kuthiwa kuyacaca kuyaganiselwana kuye kube ukuphambana kweinanzi zembuzi esuke ihlatshwa kwamakoti ngesikhathi umakoti ekhishwa okuthiwa imbuzi yophaphe ebese kuba uphamne nembuzi esuke ihlatshwe kwamkhwenyana ebizwa kuthiwa imbuzi yokwamukela umakhonto kumakoti kuphela iinanzi hayi inguduza noma singathi ingobo noma singathi incekwa ngoba lezi zinto zihlukene ngoba uma sikhuluma ngenanzi sisuke sikhuluma ngalokho kusuke kuphuma embuzini kodwa uma sikhuluma ngengobo noma inguduza kusuke kuwo kwenkomo okuqondene nenkomo lokho kanti uma incekwa sisuke sikhuluma ngakho kukhona isitho esifanayo kodwa kuba ukuthi sona siye sitholakale ezilwaneni mhlambe ezisuke engafuyiwe ekhaya mhlambe njengenyamazane nokunye kuba kutholakale ke ingce kwakhe ingakho ke uma sikubalekile uqonda ulimi uengathi umuntu hayi kufanele ukuthi utholakale inguduza noma ingobe kanti uqondi inanzi ngoba inanzi inanzi zeimbuzo ezimbili okuyizona ezibalekile ezakha

0: isivumelwane kulabo abaphilayo ikakhulukazi kwabangasi kwabaphansi noma kuyithongo lela kamakoti nethongo lobo kwamkhwenyana ukuthi ngempela kuyacaciselana isona sifungo leso futhi isona sivumelwano esithi ke kugcaciselwene futhi kuvunyelwene.
1: Okay. Ngabe lenkulumo yakhe ichaza ukuthi noma ngabe inkomo ayikho akunankinga ngabe ichaza lokho
0: impela kunankinga ake sibale nje sithi imigcaco sihlukanise ngeyinhlelo zayo.
1: Okay.
0: Kuya ngokuthi uyiluphi uhlelo futhi ke asingakubizi ngomgcaco asikubize ngokuganiselana ngoba umgcaco yenye into isukube mhlambe lenkulumo singayikhuluma yonke sigcine singawuthinta nganhlobo nhlobo umgcaco ngoba umgcaco yinto eseceleni futhi umgcaco yinto eyayivele kade ingekho izolo endulo ikwabe kuukuthi nje kuphela uvela ngoba sekukhona leli siko selingasaphathiwe kahle leli siko elibizwa kuthiwa yisiko lani lokuthwalwa kwentombi sekwenzeka amaphutha kwase kuqhamuka imithetho eyayivela emakhosini kusho ukuthi sokubakhona isithunywa senkosi siyibuze intombi uma izogana ukuthi ngampela ibiqombile na kafushane
1: mana nomgcaco
0: yilokhu ake kwasesigcawini okungaqondene nendaba yethongo noma nomsamo kodwa into eqondene nethongo isibaya. Funa siyilalele kahleke lento le ukuthi uhlelo enilandelayo okuyilona olwenza ukuthi
1: bese
0: ukuthi iyinkomo zizoma kanjani kulolu hlelo lesikunikhekhe ake sikhulume nje ngalokho kade ukhuluma ngakho ukuthi kungenzeka yini iyinkomo zingabibikho kodwa kugcagcwe na yebo kungenzeka ngesizathu sokuthi ohlelweni lolo esilibiza ngokuthi ukwenda uma kuthiwa intombazane yaya ukuyokwenda lolo hlelo ke lingakwazi ukuthi ena kungena imbuzi inkomo zingangenanga nala kuthiwa khona intombazane yahamba yayoguga ngoba mina ngichazile ngathi kuye kube zimbuzi imbuzi yokwethula umakoti imbuzi yokumfaka enkambeni nembuzi ezohlatshwa kubo kwamakoti ingakho uma intombazane yayoguga bese ethi uyise wayo uzobuye idinge ngolunye usuku eseyoyikhipha kahle kodwa ke ngembuzi kusho ukuthi kungenzeka ke singabibikho ke inkomo uma kusuke kuwe uma kodwa kuthiwa uyokwenda
1: alright
0: ukhona ke
1: kungakhaleleki futhi
0: kungakhaleleki
1: oh yeah
0: angiphawuleke ngoba ngikhulume ngezinto ezikhalelekayo ngathi kukhaleleka imbuzi ukuthi uma kodwa ukhishiwe wemukelwa wafakwa enkambeni ziyakhaleka lezi zinto lezi zimbuzo ntathu uthi izintathu inkomo siyibalile angikuphawuleke futhi ukuthi nokho lezi zinto ke esikhuluma ngazo mhlambe ezinye ziye zikhaleleke ngenxa yokuthi abantu bomndeni bakhulumile ngazo zaso ziyothungela emsamo zase zibuya zaba isizathu angubalulo okusho ukuthi thini esizakhela umthwalo ngokukhuluma ngezinto okokuqala singayiqondanisi yabo sithi masikhuluma ngenguduza sicabanga ukuthi sikhuluma ngencekwa uma sikhuluma ngencekwa sicabanga ukuthi nasikhuluma ngenanzi kanti ulimi lona uqobolwa lo liyelapha liphinde futhi lone uma lisetshenziswe ngendlela esuke ingafanele ngakho ke uma ngabe kuthiwa ke mhlambe lezi zinto zizodingeka makoti noma igcine seyikhaleleka emsamo kodwa khona empilweni zibe zingakhaleleki ngoba nakho kulobola lokhu kwakungalotsholwa ngenkomo kwakulotsholwa ngamathanga ngamadumbe zonke lezo zinto kwenziwa wona lo mgcaco lo othi wona cha kudingeka imbuzi kuphela ukuthi makho njengoba sike sibone isike sachaza futhi isiko lokuyiswa kwengane kubo kwayo angithi yabo angithi kuhlatshwe imbuzi ngala ingane iphelezelwe nalokho abayiphelezela ngakho ife ngale imukelwe ifike ifakwe isiphandla angithi yabo nalapho ke imbuzi ingake zintathu eyokhipha ingane eyokuyimukela ngale eyakhona ngiyalinganisa neyokuyifaka isiphandla salapho ezoba ngoyakhona nomakoti bayizogana ekhaya ufakwa isiphandla ethulwe njengengane yala ekhaya lokho kuphelele yabo ake ngichaze ke ngithi ke inhlelo ke ezinye ke eziye zibe khona lama kusuke kulotshelelwana kuye kube khona inkomo noma kusuke kuganiselwana wolunye uhlelo lolo olusuke lifaka phakathi inkomo yomncamo ebese olunye uhlelo lufakwe inkomo yokhetho okusho ukuthi ke inkomo zimbili kulolo hlelo engikhuluma ngalo inkomo yomncamo yila uyise wentombazane nakhona futhi uma ngabe enamandla okwenza akuphoqelekile sesiyabonake

akulonisiko. Bese kuba inkomo yokhetho. Inkomo yokhetho inkomo esuke ihlatshwa kubo kwamfana la kuyoganiswa khona intombazana. Ihlatshelwa nje ukuthi abantu bedle nje abantu. Kube khona ukudla. Angisho siyabona manje ukuthi ke bekhona imbuzi basethiwa mhlambe ngoba mhlambe abantu bazobaningi imvamisa futhi kuye kube njalo emgcagcweni kuthi abantu bebaningi bese kuthi ke uma umuntu eyibona ukuthi unalo utho ebese ethi uzohlaba inkomo leyo nkomo ebizwa kuthiwa ke inkomo ke yekhetho le nkomo ke yekhetho kulolu hlelo lomgcagco kuye kuphume inyama ebizwa kuthiwa isinqe lenyama ke namhlanje nokuba sekwanda kakhulu ukuthi isinqe somkhungu kodwa kwakungenjalo endulo kodwa isinqe sasibeleselwa umkhungu ukuze eyopha abantu abasehlahleni lapha abasuke befike nomakoti ngoba basuke befike naye nje babefike naye nje okusho ukuthi ba umthwalo wakhe ngakho ke kulolu hlelo ke unikezwa isinqe isinqe njalo kuyona inkomo kodwa inyama ephuma kulenkomo ebizwa kuthiwa inkomo yekhetho inkomo ke yomncamo into ekiyenzeke basuke beyihlaba lapha kubo kwentombazana ngoba ethi uyise ujabule into ingane yakhe nje uyayivalelisa nanokuthi abantu ngoba bazobe bethutheleka bezomphelezela befice kukhona ukudla noma leyo nyama leyo oqala enye ukuthi nje kube khona ukudla egcekeni yebo akithi yabona lokho akumayelana nomsamo kodwa kumalana nesiko lokuphana njengabantu yabo sekucizileke nalapha futhi lenkomo yekhethi imalana nokuthi abanga ukuthi abantu bazoba baningi bese kuhlatshwa inkomo kodwa sichazile ukuthi uhlelo lolu oluhlukile kunalolu ya makusuka akwendiswa kuthiwa nje into bazozohanjiswa njengoba senze bolo lo hlelo lokuhanjiswa kwengane kubo kwayo angithi yabo manje ke mabesuka nela basuka nenyama abazohamba nayo endleleni ezoba umphako ephuma kuyo lenkomo abakubo kwantombazane ephuma kuyo lenkomo ekubizwa kuthiwa inkomo yomncamo behambe ke baze beze befika esihlahleni ngokwesiko ke kuye kwenzeke kanje uma ngabe uhambe uphethe umphako kuye kuthi la oyophelela khona bese kuba khona nakhona ofike ubaphe khona obekuwumphako okade wena ubaphathele wona lo mphako lowo uma ke usubanikezile lo mphako nabo beke bekhiphe okuthize okuthiwa okokubonga umphako lowo ensukweni utholile ingakho sikuhlukanisile ngesikhathi ungibuthi zikhona yini izitho zenkomo eziphambanayo kuba ilokho kuphambana ukuthi bangaba bafike nomphako wenkomo yomncamo nathi fanele kube khona esikhiphayo kule nkomo onabo esiyihlabile nonalolo yokhetho esibanikeza yona ke kubese kuba ke ukuthi okunomehluko uma kusuke kuyisimuhambi nje noma kuyihlobo esithize suka siphethe umphako nalezi inkomo inkomo yokhetho njengini nenkomo yomncamo ukuthi okusuke khona kumphako kuye kube sohlelweni kuthi kusuka nje lapha ekhaya kube kwentobaza bese thiwa ke nakho ke inyama eso nathi inyama eso ibeke iceleni ihlelwe ke ukuchaleka ke sizofika sibanikeze yona umphako nangala kwamakoti futhi bese bethi ela cha uma kwenzeka befika nomphako siyobe nikezwa ukuthisa ilokho akungasona izizathu somsamo uhlelo lwesibili lulu engikhuluma ngalo bese kuthi ke uhlelo lwesithathu yilolu hlelo ekuye kuthiwe angithi amazinga abantu akafani amazinga abantu nje wobuka nangemoto abahamba ngazo abantu ayifani wobuka nangemiza abayakhile impilo nje yabantu iye ingafani bese kuya kuba ukuthi ke abanye abanumzane ke ababesutha bezinkinsimane babeye bethande ukuthi uma ngabe befikile nje abantu ekhaya kubuswe inkomo lapho mhlambe zingahlatshwa zibe isihlanu mhlambe zibe intathu noma kanjani njani na ngamandla nangefuna umnumzane igama afuna ukuzakhela lona bekuthi ke uma kukulolu hlelo ke sekwenziwe konke lokhu engikhulume ngakho ngasehla ebese umnumzane womuzi ekhiphe inkomo ethi uhlabisa abantu basemzini ngokuthanda kwakhe lo nkomo ibizwa kuthiwa inhlabisa mthimba uma iphumile iyakhishwa egcekeni ihambe iyohlatshwa

0: ngicela usisizela kule ndawana le ndlela yokheva esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizoba gezisa ngani abantu zakhe kufuneke manje kuyozama imbuzi iyona ndlela ebisebenza ngasendulo
1: endulo bekungekho konke lo bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi okugeza izandla
0: hawo bebegeza kanjani abantu bangi
1: angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusuka lapha emathuneni into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beyemfuleni abesifazana abesilisa bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza
0: ifamily ibingangendawo la
1: ifamily ibina ibibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu
0: ayo bayegezela
1: nabo ngokwabo
0: bengingabi inkinga yefamily ukuthi fune bageze labantu
1: cha bengabi inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengajongwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe
2: hlala ngentombi kamfino intombi ka English ungasuki kuleyo ndawo yizwe umehluko.
3: Right, emsakazweni isilomzansi sikhijime sibuyele ku Mr. Tembe siyokhuluma naye ngasokele isikhathi simbambe ke sasichazela kabanzi ngokuthi inkomo kadade makwenzi njani.

0: Alright-ke Mr. Tembe ngicabanga ukuthi bukade usichazele kahle ngendaba yenkomo kadada.
1: Yebo.
0: Kukhona okunye kodwa kusasele?
1: Yebo, angithi kangicizeleleke. Ngoba la siyafundisa.
0: Mhm.
1: Inkomo yomncamo ihlatshwa ngakubo kwamakoti. Kodwa njoba ngishita ayiphoqi. Ngeyizathu zokuthi mhlawumbe uyise mayingena wamandla vele ngenke ihlabe ngoba iphoqi. Noma akuphoqelekile ukuthi ngahlatshwa kwamakoti uma kubonakala ukuthi mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ngobude bendlela noma ngayizathu zini uyise wentombazana abonayo ukuthi cha le nkoma asifike siyihlabe kwamkhwenyana. Kuye kuthiwa ke isala emalobolweni.
0: Oh yeah.
1: Bese besho cha ke ninabantu basemzini kusho umukhwe le nkomo ke eyodwa futhi bengayididanisa abantu le nkomo le okuthiwa inkomo kadade noma inkomo esala emalobolweni nenkomo yesigodo. Inkomo yesigodo iseceleni. Ngikhuluma mina ngenkomo mina athi iyofika ihlatshwe umnumzane uma esefikile ngale esozocada singane yakhe ke.
0: Alright.
1: Le nkomo ke ingakho kuthiwa inkomo kadade ngoba amantombazana asuke azi ukuthi empilweni khona ngabe ihlatshwe ngale kodwa ihlatshwa lapha ngeyizathu eyithize.
0: Oh, yeah.
1: Bese bethi ke inkomo kadade uma isinga la. Inkomo eyodwa leyo. Hayi ukuthi kufike kube khona inkomo yomncamo ebese kuphinda futhi kuthiwa kuzoba khona inkomo kadade.
0: Lena ke yesigodo kwesuyithintile muva njena iqhamuka kanjani yona?
1: Ibizwa kuthiwa inkomo yamasi ayihlangene nendaba yomgcaco kodwa uma kusuke kulotshelelwana kunenkomo nje umnumzana ayishiyayo athi cha abazukulu bakhe bazosenga bethola amasi kulo nkomo le inkomo inkomo yamasi noma ibizwa kuthiwa isigodo.
0: Usuke nje kahle kahle umkhulu ecabangela abazukulu bakhe.
1: Ecabangela abazukulu bakhe.
0: Ukuthi bakwazi ukudla.
1: Yebo.
0: All right. Uma ngabe kuukuthi le nkomo othe inkomo yomncamo ingezohlatsha basuke bezodlani pho endleleni.
1: Ngiyabonga kakhulu angithi ngokwesiko ngale kwenkomo nangale nje futhi kwenyama kunezinto nje ezenziwayo ezimphako uma kusuka kuhanjwa.
0: Oh yeah.
1: Enye nje engikhumbulayo eyayilungela ubude bendlela ukudla kwakungonakali kwakungaphela ngisho inyanga impela kungonakali ilokhu ukudla kubizwa kuthiwa ukhothi kwakwakhelwa vele lokho kudla kukakhulukazi ukuthi kuhlinzekelwe uma kuzothathwa indlela kuzoba nomphako noma impiyolwa futhi yayilethelwa lokho kudla okubizwa kuthiwa ukhothi bebephatha lokho kudla nje ukuze begcine befike
0: manje wathini ukhothi.
1: Ukhothi kusuke kuhlanganiswe singabala amabele ngoba ngakubalulwa ukuthi thini umbila nama impupho lakusona ezithu kodwa okwethe amabele kuye kuba amabele nempilo yentanga.
0: Oh yeah.
1: Ugaye kuhlanganiswe ndawonye
0: ilona
1: bese kulungiselwa ukuthi ke cha kuzohanjwa ke kudliwa indlela yonke yena.
0: Kudliwa kunjalo noma kuyamanziswa mhlambe ngamanzi.
1: Uyadliwa kuyadliwa nje kunjalo kodwa ke khona kuye kudingeke ukuthi uphuze amanzi kakhulu ngoba kuyomisa kakhulu.
0: Uyila
1: ke vele manje suke nihamba nisuke vele niwele imfula nihambe niphuza amanzi nanokuthi kuthatha isikhathi ukuthi

0: ntelambe mayedluko
1: futhi ngiyakhumbula ukuthi ukhothe ngathi nomsebenzi omkhulu belwenze igazini nasemzimbeni
0: yebo angithi ukhothi belwakha igazi kangangokuba masikhuluma ngokuthi impi mayiphuma ihlinzwe kwangokhothi kwakwenza ukuthi noma mabe mhlambe umuntu uyalimala thotha akuphi kakhulu
1: obuye
0: nanto umsebenzi
1: ukhothi umuntu sengakwazi ukudla ukhothi namanje
0: ngiyalwenza mina ukhothi ngoba ngilwazi kahle ubaba wami wayelenza athi ufundise omkhulu
1: uyalenza namanje uyidlela
0: yebo
1: umuhlanganise no namabele la
0: hayi mina phela ngitshela lo ngiganile ukuthi yenze ukuthi
1: akuhlanganisela
0: amabele kunetshelo okugaya lapha ekhaya nje
1: mawungena
0: nje sihlobise ngani tshelo okugaya nantu libona itshelo okugaya
1: siyathatha
0: ke sigaye gaye ngalo ehlanganise ke nemfino yentanga yebo ithi ukuoma kancane ngayise fresh kakhulu
1: bese ugaya
0: ukuhlanganisa ebese iyaphekwa ke njengobhodwe sizoluke nje manje nje ngithi ngenzela ukhoach engifakile
1: kuphekwa sekuhlangene
0: kuphekwa sekuhlangene yena
1: oh ya kuphekwa kanjani kuyaxatshiswa
0: akuxatshiswa kodwa kwenziwa ifutho
1: oh ifutho
0: nje kusho ukuthi ukudla okufakwa ebhodweni kufakwa manje nokho engabe maningi kangako ukuze kungabi namanzi nakho ukuthi makuvuthwa kuvuthwe kube ukudla lokumele kahle
1: okay ukhoathi
0: ukhoathi yeah
1: all right manje uma kote samkeliwe lenanzo okwakhuluma ngayo wathi khona inanzi iphelela kuphi
0: inanzi umsebenzi wayo sizokhumbula ukuthi umlando wethu thina abantu ikakhulukazi abampisholo usikhomba imvelaphi yethu ukuthi sivela sonke la sivela khona ekabazwe
1: yabo
0: kodwa ke bazong correct abolimi lapha eyintweni eswe ngiyithinta zolimi nabo umlando la ngise ngithinta khona umlando ngoba mina mangukhuluma komlando nolimi ngisuke ngikhuluma nje ngivukana kodwa sifuna ukucacisa ukuthi umlando lo usibeka endaweni eyodwa sonke ngokwemvelaphi yethu kukhona ubuhlobo thina esisuke sinabo masingabantu jikelele Uma ke sesithi ke manje ke ukulapha umlando nokubuyisa ubuhlobo ngenanzi sisuke sikhuluma ngokuthi uma mina njengoba ngangwakatembe nje nabantu bakamazibuka sazani futhi asihlobene ngolwazi lomlando wamanje kodwa ngolwazi lomlando wasendulo sasivele sihlobene kodwa into eyinkinga neyinkiyankiya futhi leyo ukuthi asinalo ulwazi ukuthi njengoba sahlukana sasihlukane kanjani kahle noma kabi na iye ithi ke inanzi uma ngabe kwaba khona ukuhlukana kwenu niyamatheni nganisela nayo ngoba seniyabuyisana senizohlala kwelapha lokho ukuthi uma ngabe kuukuthi kwakungolokuxabana nokubulalana phakathi kwesibongo sakwatembe nesibongo mhlambe sakusakwa masibuku yabo ngoba into eyinkinga ukuthi kuganiselwa nabantu bese kuvuka bese kuba khona umoya ovukayo lapha kade lo moya wokuthi sihlangana nje noma sigalisana nje sesizodla ethungene lodwa kodwa khona umlando wethu usikhomba idla kubi bese ubona kuba khona inkinga ke emshadweni abantu behlukana kubona ngeshisalukazi nogogo kuthiwa umkhulu seyidlela yedwa impesheli uhleli lapha nogogo nobani seyidlela upaki wakhe abasazwana nomkhulu la igcekeni uthole ukuthi uma ngabe imzukulu ephethe impahla kafike ibeke nje yakho umkhulu nogogo ubeke kamkhulu lapha abazwani ogogo izona zonke izinto ezike ivukele zo nemshado engahlala ikhathi eside ngenxa yelezi zinto emoya evukayo ukhothi ke yiloloke ngamane inanzi isebenza lo msebenzi ke ukuthi ibahlanganise ke endulo ke bekuphathathwa inanzi kuthathwa masigandiselane bese kuthathwa ngiyokuphotha lokho okunye kugezwe ngakho kwenzela ukuthi abantu begugelane behlale begugelane beze befe bengahlukene yebo
1: bekwenzise lapho kanjani right ke mlaleli yasithi kumbamo Mr. Tembe seyimakethe angose ngale ndaba ukuthi ngabe ucabanga ukuthi umndeni wakho usumkhulu kakhulu kunalama funeral plans amancane mangabe kuukuthi kunjalo i flexible funeral plan yase Standard Bank yenzelwe wena khava ke noma ngabe mangaki amalungu omndeni ngemali engafika ku100,000 rand lilinye ngaphansi kwepolice eyodwa nawuke umncintiswano ongayithola usuhlomula imali engafika ku5,000 rand cash kulula ke ngicela wenze kanje vakashela iwebsite izwi98fm.co flexible.za. Yona ndlela ke le

0: eyingekho ayengekho ngaphansi kokulawulwa indoda lapha ekhaya.
1: Kusho ukuthi ngakho umlaleli ethi bamenywa ukuthi beze bazoyidla lenkomo.
0: Kusho ukuthi ba ngokwesiko yebo babebizwa ukuthi sekungenziwa ukuthi lenkomo ifike izohlatshwa ngokujwayelekile. Ihlatshwa ngalendlela ke uyena umukhwa ayikhomba ayikhomba yesibayeni bayikhomba abasemzini esibayeni ebese umukhwa eyihlaba noma ejuba umunya ahamba naye umhlobo wakho cha ungayihlaba ke ilawulwa yibona
1: yabo
0: eyabo
1: okay asase ke nangomunye umlaleli sizwe voice note yokuthi uthini
2: sawubona webaphembe namashezi nabalaleli bengisacela ukubuza mina ukuthi lento yomemulo oyemula yini umuntu uyemuliswa yini umuntu eseneyingane ezineyingane bese kufanele ngabe nazo ziyemuliswa mhlawumbe
0: Kwemula intombi emisile. Mangikhuluma ngentombi emisile, ngikhuluma ngentombi mina emisile insizwe sihlula insizwa yaze yaba nedumela nakwezizizwe ukuthi kukhona intombi emisile. Kusukize ishele ikude ilokhu imisile. Uyise wentombazane ke uye leyo ntombazane yakhe uma futhi nakhona enamandla. Akukho ukuphoqayo uye ekhiphe inkomo athi wemulisa indodakazi yakhe ngoba imakhele idumela njengomnumzane ukuthi ihlule insizwa usuke lapho futhi echaza ukuthi usenelisekile yena ngendlela indlela ingane yakhe emhloniphe ngayo isingakwazi ukukhetha phakathi kwezinye insizwe ezithandayo naleso sithunzi sayo esuke ihambe naso iyemzini ishiya futhi uyise nayo eyakhele isithunzi njengoba ngithe ayiphoqi kusho ukuthi ayiloni isiko kodwa iwumkhuba sake sahlukanisa la sahlukanisa ukuthi kunesiko kunomkhuba kunemithetho yabantu kunye futhi okunye sinda sanda kukhuluma ngakho kunokucebisa phakathi lezinto zamasiko kufuna siyihlukanise lezi zinto singayidibanisi ngizenza uzosiphe ngithi singayidibanisi singayihlanganisi siyixove but ngoba izosidide ekugcineni ngakho-ke umuntu osenengane uyabona ukuthi ukude kangakanani kulolu hlelo engichazayo mina ngoba ngisho intombi nje into akuye kushiwe ngoba nakho ingane yami siyogana ibikade igcine umntombi kusho ukuthi ena ngiyemulise cha Umemulo wenzelwa intombi emisile yaze yaba nedumela ukuthi sihlule ihlula insizwa.
1: Kanti kungasiphi isizathu la khona kutholakala umuntu eseganile kuthiwe kufanele enzele umemulo.
0: Lezi zinto ke angithi lapha kuyisiko sathi masichaza sathi kunesiko lemvelo bese kuba nesiko lokuvela. Amasiko okuvela avezwa abantu. Ngokupaqa singasho nje akuthiwa njalo sidi ukupaqa angazi noma ukuphapha noma yini ukuthi umuntu ethathe into eyifake esikweni ethi faneke yenziwe ekubeni ingenziwa mhlawumbe noma eyikhuluma le nto le eyikhulume ekhona egcekeni izithungele emsamo ize manje nethongo liyemukele njengento efuna ukwenziwa uma lethi singasenzeki kuthathwa ngokuthi ithongo lichayisiwe entweni ebesizokwenzeka bese kuhamba-ke izinto zengane zomntwana ehambe zonakala-ke bese bethi abantu ababonayo kukhaleleka umemulo bese sidideka siphele-ke thina-ke sithi kusho kanjani ukuthi umemulo awulona isiko kanti ubuye ukhaleleka ukhaleleka ngeyizathu zenu noma ngendlela yokungayiphathi kwenu umsamo ngangingakhuluma ngikhuluma ngokuthi umsamo uphila ngawe ngakhuluma futhi ngokumiselwa komsamo ukuthi ukumiselwa komsamo kuyinina okufanake nazo ukuthi umsamo wenu banumisela nomisela kanje ngangikhuluma ngokumiselwa komsamo lapho ngikhuluma ngendaba zemali ngikhuluma ngendaba zeyimoto kubuzwa ukuthi imoto iyabikwa noma ayibikwi ngakhuluma mina ngokumiselwa komsamo ngama lapho impendulo yonke yayisisichuma kulowo mpendulo yami emalana nemoto nemali bangathi khona imali yamiselwa zonke zamiselwa amantombazana nabafana bayamiselwa amawele ayamiselwa nawe-ke umsamo wakho uma ufuna ukuwumisela ngokuthi kuhambe kwenziwa ukuthi ela bonke abantu layikha bazoba izangoma uma uthathe ngawumisela kanjalo uma uthathe umsamo wakho ngawumisela ngokuthi wonke umuntu noma beyingane bemule uma uthathe

0: umisula kanjalo izenzo zakho.
1: Unomlalelo sibhalele la uthi angibingelele kuwena mashezi nobabutembe uma intombi ikwala sewuyicelile mhlawumbe uyicele ngoDisemba bese kuthi ngoApril iyakwala ningenabo abantwana nawo le ntokazi kumele yini ukuthi abakubo bakutshela ukuthi linda ugane yona angazi ukuthi ulinde ngicabanga ukuthi sicacisela ukuthi ulinde ugane yona ukuze kube njani ukuze mhlawumbe ubuyelwe yilobolo noma ukuze nawe ukwazi ukuganwa angazi kahle kodwa asiyindaba zokugamanxa kwehora nohlobisile ngicela asilungisele lapho umlaleli
2: izindaba zokugamanxa kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile lishozi sawubona mlaleli undonankulu wakwazulu-natal unxusa abantu ukuthi bahloniphe iqwayise ikhishwa izangoma zezulu
3: but on the precautionary measures when warnings are actually issued we've been
2: Ngqongqoshe kakho kuthakwazulu-Natal lemfundisi Thula Sizwe Buthelezi unqoma ke isigwebo esinikwe abantu tshamakhebulu umasipala wethu kuthola izayini ezinye makubumbana ihora leshumi nambili.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
5: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
4: Downloada i-app izwi 98 FM.
5: Downloada i-app. Izwi 98 FM.
4: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: All right. Sabela phambili ke umlaleli uselungisile mnumzana uTembo yasho ukuthi kuze kubuyile obolo. Ngoba phela iyona emiyekile ngeyizathu zayo.
0: Yabo.
1: And ilotsholwe ngoDisemba ngoApril. Shuthi inyanga nje. Yabona?
0: Ezimbazwana. Ngiyintathu. Hayi. Yeke. Kuthi umthetho wethu noma umthetho wesintu uthi amandla endoda akaphili.
1: Okay.
0: Ngamanye amazwi abantu baqala babe ngenendaba nje njengoba bekuyile endvaka lokho inkomo siqile kanjalo ngoba babekholelwa ukuthi amandla endoda akaphili. Bese kuba umthetho kaSomtsewu. Usomtsewu uthi uma iphutha libe sentombazaneni inkomo ziyabuya. Ukuthi ke zibuya emva kwesikhathi esingakanani wena ofaneke ukuthi unqume ukuthi uyakwemukela yini ukuthi usazoqala le ntombazane noma ukuyimukeli wena ngoba umthetho. Uma ukuthi awukwemukeli kusho ukuthi kufanele kushone enkantolo. Inkantolo besiyanquma ibanike ke umnqamla juqu ukuthi emva kwesikhathi esithize kufanele bebese beyikhokhile.
1: Okay mnumzane siyabonga kakhulu. Ngenkathi sikhuluma ngendaba yenanzi sikhuluma nawe. Utheke uma ngabe umakoti esemukeliwe inanzi ifike ihlanganise nokuthile lapha ekhaya.
0: Yebo.
1: Yeah. Bese geza ngayo.
0: Yebo, yeah. Babili benomkhwenyana.
1: Babini nomkhwenyana. Yeah. Kwakhiwe leso selapho leso.
0: Yeah.
1: Akayikhumbuli into efakwa yenye. Kwinanzi.
0: Ingamathela.
1: Inanzi nani?
0: Inanzi. Umasikanselane.
1: Umasikanselane.
0: Bese kuba ingamathela.
1: Nengamathela, shuthi into eyintathu.
0: Intathu.
1: Uma ngabe sebebuyela emuva ke nenanzi. Leya bayithole lapha kwamkhwenyana. Bafike bayenze njani?
0: Oh le inanzi le esuke
1: ayibafike bayithole nangale
0: bayibayithole nangale abasuke na kwamkhwenyana leyo nanzi leyo isuke ithenga le yakwamakoti abasuke nawo lapha na ekhaya
1: okay
0: ngesizathu phela sokuthi uma sikhuluma ngenanzi isitho leso sembuze esingaphume ekhaya ngokwesiko
1: okay
0: manje ke le ithenga le asebezokwathi laba bakamakoti beyisebenzise edingwenzi vele eziye zisebenze noma zidinge ukuthi kube nobunanzi nobulongo benanzi uma kuwenziwa iselapho sezinto zasemsamo isuke singeyabo nje yokuthi igcine izinto ezingamasiko alapha ekhaya ngoba isuke ithenga lehambele
1: okay
0: yeah
1: So le fike ihlanganiswe noma sikhanselana ile ile ya kamkhwenyana
0: ile ile ya kwamkhwenyana kodwa esuke kumakoti
1: o esuke lapha kamakoti esiswa kamkhwenyana iyona ke lesebenza bese kuthi lesuka la kamkhwenyana iya kamakoti
0: iya kwamakoti
1: iyona ke leso fike besela ngendlela yakho
0: ithenga le ukuthi ngoba banayo yokumisela emsamo sengisomakoti ufanele kube yilemele lokho
1: oh.
0: nemele ukuthi

0: sahamba somganisa ngoba nayo inezathu zayo yabo lezi zinto ufuna unqalathi za nanzi zonke lezi zinto zinazi izathu zakhona impondo nanzi izathu khona masuke yishiwo zonke into enganawo umbandela kakhulu eyintweni eyisuke ezisele makuhlatshiwe isilwane kuye kube isikhumba kodwa ezinye isuke zinezathu
1: yebo okay koko kunomlalelo sibhalelela nomzane uyasibingelela nabalali bezi nomzansi wayisebingelela nakwena ngokukhethekile uthi ke uzokhipha ingane ziyakubo umama wazo kodwa sewadlula emhlabeni uthi kodwa yini ngempela ngayenza enze njani wayeseke ethi ukhathazekile kakhulu
0: ngiyabonga uhlelo ukhipha ingane uqala nje kutheni yoxoxisana naba komalume wazo kuvunyelwaneke ukuthi mhlambi ingane uzoyithenga ngamalini ebese behlaba imbuzi komalume beyikhipha ingane bese kini ke la ingane ziyakhona bazomukela nazo futhi ngembuzi emva kwalokho ke ingane nengane isiyofakwa isiphandla ngithi imbuzi ukhipha abantwana bayodwa bangabe kuthiwa bawu 50 iphinde futhi beyodwa ngale bese kuthi ngokuhamba kwesikhathi ke senhlaba imbuzi zokuthi umntwana nomntwana nomntwana nemfaka isiphandla ingane nengane imbuzi
1: nanza nje futhi ethayifuze yona leyo khuluma ngayo
0: yeah.
1: Umlaleli la uthi ufuna ukubuza mayelana nendaba ukuthi yena uma abantwana bekhishwa komalume beyiswe esibongeni sabo umfana nentombazane kodwa intombazane eyodwa yadlula uthi kudingeka ukuthi kwenziwe njani bebengaganene kodwa babehlawulwe babehlawuliwe abantwana caba ukuthi befuna ukusho njalo wayeseke ezibongela
0: ngiyabonga kusho ukuthi ophilayo uba nembuzi yakhe noma abaphila baba nembuzi yabo bese ukuthi laba bangaphili nabo bebe nembuzi yabo
1: ilokho nje
0: ilokho yebo
1: all right asilaleli nangomnye umlaleli
2: ezinto lomzansi ngiyabingelela ubonge Clement ngicela ukubuza wemama Mashezi nobabutembe ukuthi uma ngabe kwenziwa umsebenzi wengane ongayihlawulile futhi nje ingane oyizala nentombazane kwenziwa umsebenzi oyisiko lasekhaba mama yakuba ingane kuvumelekile nimini ukuthi mhlambe nami kube khona engikuphonsayo lapho mhlambe okukulekelela okungaba mhlambe ukuthi ngabe ukuthengisa ilwane noma ukuthiza okungase kudliwe noma ngabe yini nje ezosetshenziswa lapho kulo msebenzi kufanele yini ukuthi ngikwenze ikakhulukazi ngikuqondanisa nokuthi ingane bafuna ukuyamukela njengelunga elisha lasekhaya
3: ngibingelele babutembe hhayi ake ngibuzela babutembe ucele lo la inandi ematiki ake ngibuze la ukuthi uma bona into eyenziwa nini eyenzeka kanjani uma kunjiwe wakuthi ungidlala kancane ngobabo angibonge la ucele ngila inandi ematiki
0: ngiyabonga umabo uzalwa yisiko lokucimela intombazane mayizwe yokuyogcaca iye ivakashele ihlobo iyovalelisa ukuthi siyahamba iyogana ihlobo bese zipha izipho lezo zipho ke ifike ke nazo ke mayogana ebese nazo izaba naba abantu ababelwayo ake ngichaze qala ngithi umembeso ayikho into ukuthi umembeso isikwini ngazi ngizwe mina ngiyibona ngoba sengibona nje manje
1: usho ukuthi ubona ngoba sekwenzeka
0: sekwenzeka indaba yokumbeso okumbesa kodwa into engiyaziyo esikeni ukwaba intombazane umuntu mayisuke aba ngokwesizulu kusuke eyopha noma eyonikela ngenhloso yokuthi ebe nenhlanhla emzini nje ehlale kahle ngokwesimo semimoya zonke lezo zinto abantu ababelwayo naba ke kwabelwa umkhulu umkhulu sikhuluma umkhulu walomfana sikhuluma ngokuthi mina njoba ngakho umuzi mina lapha emzini yathi uma umfana indodana yami ishada nomakoti lapho ishada emzini kamkhulu kamfana wami kushuthi umuzi kababa lo kushuthi kwabelwa yena ubaba ongizalayo umkhulu kamfana bese kwabelwa mina njenguyise futhi ubaba uyahambisa umkhulu yahambisana nokhulu yabo bese kuthi ubaba ehambisane nobani nomama womfana umunyo wabelwayo kukhona futhi sengibabale ba

0: 1234. Kukhona futhi okunye la khona kuthiwa makwenziwa isiko lokubelethisa la ekhaya. La kuthiwa umakoti mayefika kuzothathwa enye ingane ezalwa khona lapha ekhaya kuthiwa uyabelethiswa yona. Kwenzelwa khona ukuthi makwenzeke ngabathola abantwana kube yona ndlalifa. Uyabona? Kwabelwa ke futhi owabelethiswa.
1: Okay.
0: Unina walomfana oganwayo ngamanye amazwi okumfo wabo wakhe.
1: Okay.
0: Ngicabanga ukuthi okugcina owabelwayo umzanyana.
1: Okay.
0: Yabona ke masikhuluma ngomzanyana sikhuluma ngomuntu owaphatha lomfana oza omganayo wena. Kungakhathalekile noma owala ekhaya noma umuntu owayefikile nje ezohlala uyahanjiselwa ibizwe kuthiwa nako wabelwa khona
1: ngoba njengoba sesiba noneni nje kule insuku.
0: Yebo.
1: Uneni futhi kufanele athole.
0: Kufanele nawe uneni athole uma ingane ayeyiphatha isigcagcela.
1: Isigcagcela.
0: Nimbizi.
1: Omunye uthotha uneni uyiphathele ngani yazi yakhula.
0: Yabandala
1: yafunda isikole.
0: Yebo.
1: Ubele khona uneni.
0: Utholakala ukuthi ekhathini namhlanje ayimazi ngesukumazi kahle unina wa yazi uneni. Uyabelwa ke ngesiZulu. Ukusho ukuthi mhlambe mangibala abantu ababelwa bayisithupha.
1: Okay.
0: Uphela ababelwa le ntombazane lengane ezogana esuke ithole izipho ngesikhathi yocimile.
1: Baze baphuthele uneni ingubo zabo.
2: Ibingelela babtembe ngibingelela lapho lebezomzansi usandile kwandlovunanda ewatfutfule emaqazini babtembe ufuna ukubuza la mina kulolu hlelo lokwenda uthi uma ngabe umakoti wafika lotsholwa wasiyacela uthi ayohlala emizini ecela ngokuhlelo lokucela kubazali bahle ngabe emizini kumele olekelele uma ngizala wafika emizini kwathola ingane waqhubeka isikhathi ocine nabazali bakhe sebeshonile. Uma ngabe ke senifuna ukuthi niyomendisa mhlambe kumele lapha lanifini ikhiphe yena ikhiphe neingane noma yena masenolungiselele ukuthi awokwenda kumele ahambe neingane ebesekhishwe ekhaya akhishwe neingane kanye kanye yini noma kumele kuphume yena zibuye kwenzela olunye uhlelo lokulanda iingane ilo ngifuna ukuhlela abtembe ngifuna ukubuza. Ngiyabonga.
0: Ngiyabonga kakhulu umlaleli wami. Akukhona ke ukwenda lokho. Lokho kuya kuba into nje phakathi nendawo engekho ngisho ohlelweni lamasiko la umakoti ecelwe khona ukuthi besicele eyolekelele ekhaya kodwa kungendiwe. Ukwenda uregister umfazi nje umqede othi nyama kuhlatshwa izimbuzi kungendiwe kodwa ngokwesicelo. Uma ke senithi seniyocaciswa ke sengibuyela kulo muzo ke manje kufanele uqale kugcagce unina walezwe ingane ngaphambi kokuba izingane zilandele naso ziyokhishwa esibongweni sakubo esibongweni sasekhaboni naso ziyofaka esibongweni sakubo.
1: Akwenziwa kanye kanye.
0: Kukhona into okuthiwa ngesiZulu usuke uyibhedla noma uyibongela uma usuke ukhuluma. Engakho ngake ngaphola ngolusuku sikhuluma ngeZulu. Sathi izulu malishayila kushiwe ukuthi lishayile ekhaya. Lona kuye kuthiwe lilelesile ngoba uma nithi nishayile izulu nisuke nibhedla noma nilibongela ukuthi likhuthele kakhulu liphinde lishaye ngolunye usuku njengoba nenkosi nempi kaZwide kuthiwa yalelesa impi kaShaka isiZulu leso. Enganeke isisho sethu sesiZulu sithi uyongizwa ngendaba njengomshado kaNyoko ngoba kwakuthi noma intombazane ihambi yogana iingane ithathwe ivakashishwe noma zivalelwe endlini ngoba kuthiwa iingane akufaneke zibonakale zibone ichilo ngoba kuyichilo kwaZulu ukushada noma ukugcaca komuntu esenezingane ngoba isiko eqondile lithi umuntu ushade intombi nto.
1: Siyabonga mnumzane. Semaphethelweni ngifisa ukuthi ngiphethe ngalombuzo othi nanjengo ubukhulume kakhulu ngendaba yezimbuzi emgcagcweni. Uma kukuthi azikhi inkomo yini udliwa abantu ngoba phela uthe inkomo ziyasiza makudliwa bayodlani ke abantu.
0: Ngiyabonga. Imvamisa uma umuntu usuke ehluphekile ubeka amathemba akhe amakhulu ethongweni ukuthi ithongo seliyobona ngendlela lona ukuthi izinto zalo imali izenza zozenza kanjani. Sikhumbule phela ukuthi uma kwenziwa umcimbi ngokwesiko kuqalwa esikweni lokugeza inkamba ukuthi siyacela ke ukuthi nina bomazinya nokhali nodwa yemqaleni ukuthi le nto mayenze

0: Izulumzansi.
1: Izulumzansi. Isikhathi ke manje ngo 18 minutes to 2 o'clock. Saba.
2: Hey mamba.
1: Niyaphe.
2: Ngumthetho lapha kwaMaphumulo.
1: Uphansi phela entabeni zakwaMaphumulo impela ngoba sikulanda kude.
2: Hayi.
1: Nakho ke.
2: Imnandi baba. Ngiyaxoxa kakhulu kwethu, ngiyaxoxa kakhulu kwabazela kule phone ngiyona. Kwabazela. Shayimamba.
1: Ba.
2: Kwethu yabona le nethinda ukhabazela ibuhlungu ngale ndlela engengikwazi ngishwini ngalisa. Ngicela ukuthi ningabi kuyona, mhlawumbe ngokuye ngiyi-address ngenye indlela. Bengicela ukuba la. Shayimamba. Nginodaba olukhathazayo la esiyothi silandele njalo njengokuthi amaciko ethu wena Shayimamba. Siye sibe nakho ukuwalandelela. Siwabuke noma iqala iprocess iziyofika ngasekusitheleni. Yabona omunye wakwazi wathi hawu mthetho angenzeki mhlawumbe ukuba umphiwanga umntaka amacingwana ngathi cha. Nothi ukuthi angimphiwanga. Yabona if uma ulandela the way ibehave yakhe azi adressa ngayo akuyona ukuthi ixaka thina sabantu bemizi yabantu ngisho ekhaya lapho ezalwa khona iyabaxaka indlela aze adressa ngayo ebantwini nangendlela i-language yakhe ayisebenzisayo. Uyabona uma ngase ucabanga ukuthi okube mhlambe ngize ngithi mhlambe ube uyakwazi ukuthatha omunye umbono omunye umuntu mhlambe kabe ungcono kakhulu kunalokhu ayikhona. Ngoba ifuma ulandela ulo umhlonishi uMasingwane ngizwe unalo ikhono especially elifana nokuthi njengamanje mawumZulu noma uwakaZulu unalo ikhono. Into engicabanga ukuthi iyona nto engicabanga ukuthi wancishwa yona uncishwa lento okuthiwa inhlonipho nokubheka ukuthi uyabona uma ngabe wena unikwa lento okuthiwa uyahlonishwa akusho ukuthi lokho sekusho ukuthi wena wedwa ophila emhlabeni wena wedwa ongcono nanokuthi ube nalento ukuthi njengamanje ma unikwa inhlonipho uzibone usu-arrogant ngalo angazi ukuthi ngasebenzisa iphi language yokusebenzela ngoba ngithi-ke mfowethu ngendlela engicabanga ngayo usangakwazi ukuthi uba yitoshe uma ngathola abantu abazobe bambambe bamfake ekhosombeni ebemeluleke ukuthi wemnumzane. Yabona isikhathi siyahamba kuphele. Njengoba abantu besakubuka abanye bakholelwe kuwena, awuzami ukuyibuyisa. Ube nendlela yokuphila, uqonde ukuthi njengamanje kunabantu abakholelwa kuwena, kodwa futhi abadinga ukuthi bafunde kuwena. Iba isifundo, nothi kube yimuntu ozohlele njalo wena, kunezinto ezithize ezikhulunywayo ezibuhlungu ngawe. Yabona njengamanje, uma ubheka namanje, bengiyibuka lento ukuthi, e-march and march, yena ngokwakhe, ufise ngathi ngaba uyena udriver ozoyidriver ngale ndlela ukuthi usebenze le language yokungabi nanhlonipho. Akuwuthusi-ke mina basekuthusa ehlisiwe ebhasini kwathi wayehlamgibeli ngoba vele ugibele ebhesi egibela nale nkinga yokuthi vele ulokhu elandelwe ziyinkinga nje kusukela ekuqaleni kuze kube namhlanje. Iy'nkinga zakhe zidinga ukuthi ahambe yohlala ekhaya akaqala lalela abazali kuqala before aphumele ngaphandle. Mhlawumbe uyomsiza leyo. Ngiyabonga kakhulu Shayimamba.
1: Nyamba somkhola.
2: Uphile qhawela.
1: Nalapha ku TikTok sibukhoma ke nakhona la sekubingelela ke nama ostonsa ngayi TikTok uqwabe 271 sanibona kwizilomzansi nibingelela ke la insizwa yasehlala inkosi la ubani ke la uhlanganisa oyithobayo. Right, siyabonga kakhulu. Smiley aka Putin. Hi Stombe sasele Smiley cele lo enande matendeni. Ungase Marikana ke uthi sikulalele bafu. No Pukesi. Saba.
3: Yebona njani sasa?
1: Siphelile njani nini?
3: Hayi, siyakubona ngezilifana, sifundise nabalaleli she.
1: Siyabonga shame.
3: Yebo.
1: Hayi,
3: mzazi wami. And ngiqeda ukumamela umbhalo la nje kule nto yokunyelwa ke kwama-candidate e-mayorship. Hey, ingane abahaya bezibulungisa, abafaka abantu mhlambe abathe ukuba ku-80 esezansi. Kunalezi besibona ko-75, abantu asebeseze kudala u-government. Ufumana ingane zafuna umsebenzi zininzi engaba kufakwa zona apha zikhona intokazi nobhuti abafundi leyo fakwa bangena ezindaweni ezi noma umeya ntontontontontontu. Uma uzofaka abantu abadala sebe basebe ubele uthideke ukuba unyulo wakuthe benyula kanjani ubulungisa kuphi lapho umthazana
1: ngaloku nenzani phaya emasebeni nina
3: angizazi emasebeni siyakwenza isifasi kwa
1: yini ngathani nama yini ngathani nazo njani namandla
3: umthazana wami ngicela ukuvela nawe amandla asinawo ngoba nje
1: kodwa phela nithi amandla asemasebeni nje
3: hayi bayixoka naku sagashela lapha eThekwini siyocomplaina ngento esiyibonayo apha kwibrenti yami sagashela eyo nto nawo kulathi seyikhambe sekuthiwa kuxoshwa amakhansela amabini omzekelo yinto lezozikhazo zithi hey asimfuni umntu obhawulingwa lapha eqembeni funa umntu oqaceba wenza ukuthi uyaslid hayi kwathiwa hayi masibe kancane slid so ngamandla akaphelelanga mancane amandla esinawo ibona into
1: nenzani kwixoxa lengcuba kaxaka
3: siyayilwa le nto imtazazi yabona nje bangixoxa nawe nje mandifikile holo mna kuliwa izinto hayi kodwa ukulwa ngezandla kulwa ngama-debate kuba sikhalaze sicomplaine siphikisane sihambe siye kule ndawo siyifloba naw nakosaphikisana sagcina siyolungisa into ibeyonakele lapho ekuhlaleni kwibrinki yethu sagashele eThekwini bafune basibambela wenzayo le ndlela sixose ngayo into ekhombayo ukuthi ama-brentis akayeka ulibala kukulala njala ahlale phansi akasukumamele zona ey'nto endizixoxayo ngoku yingako ze sixoxa public ingoba sivulelekile ukuthi sixoxe as long singathuki muntu sixoxa izinto ezihambisana
1: yini umsebenzi wesigqeba solutsha
3: hayi ulutsha mzakwazi zidede alusekho ulutsha lafa ngo-1973 ulutsha olo lutsha olo lalusitrongo ubakakuthiya luzeleza lafika mhlawumbi ngoba ikhonto esayifundayo yebona konaqala labaholi laba ophinda mzala nxumalo nogumedabo iba kwakuthiwa kaloogeneration yaqhubeka kwafika isikhathi sikuzomanje bese khona loko kubona bakhona abantu hayi basafuna ukuliwa impela nje ngoba bamala amakhanda aqinileyo lolo kuthiwa ululutsha olutsha hayi qala khona hayi akho nesi lapho useless lonto leyo akhona ungayimamela mhlawumbi ke ngeke ndimamele umuntu ongaphezulu nalapha kumi nge-age kunoba ngamamela obantu abadluthe lo bantu ndiyabazi banothi izinto abangakumlazi
1: umsebenzi kabani ukubenza abazi
3: njengoba uxoxa nokuthi ama-branch amixa lutsha ntontona ama-senior kufanele siyilwe njani andel nge-branch mhlawumbi yasethekwini kuphela fikelela ama-branch e-south africa e-ANC koshowe phiphiphiphi kuve nabantu bokoshowe befonio obona bakomplaina yinto efanele siyiqale ama-branchini sicomplaine noma sekufika uminista siwe sicomplaine sibe intetha siyifuni nethinethinethi yayibona nditsho
1: ndiphelelwe amayeza phume esibhedlele
3: ya ndebakulwandebakulu
1: sha le akhanda ngawulizwi kodwa ke la njengememba ye-ANC ukhuluma nge-ANC njalo right yokuthi hayi khona bayaboyise iy'nsimbi ey'ndala sengithi mina-ke yini umsebenzi kanti wophiko labantu abasha lukuphi la noma likhala nabakhalayo if you are a branch member yini irole yakho nikhulumani bantu abasha ezasechesterville kutiktok ayibonge sithombe umbalula akasazazi nje ukuthi uthi athini kubalandeli bakhe uthidekele kusho umamdumo ubhale nje kanjalo tiktok wethu hi
0: Mpumasho division ngapela.
1: Ngiphele kunjani?
0: Ah ngirathi bo bohle imali bamthetha ndaba lo mfethu ungaphakathi.
1: Yes mthetha.
0: Yombe mfethu yazi njengoba ngikhuluma nawe nje mfethu ashena gas like clip mfethu and ngikhumbula mfethu asikade sinomhlangano la nobaba ubaba uMhlongo lokwenza lapha kulo masipala lo lapha ngaseredhini mfethu emathuneni bayamavela abantu abaningi ababekhona la lento emhlanganweni ezozokuhle la esikoleni yebuwa lakambosho ukuthi yazi mfethu njalo la eclip wamshoya hlade nasematendini kwezinye iy'ndawo kodwa udekele sithombe ukuthi uma uhamba le clip uhambelala ngaphesheya emapulazini kuyoshaya emaqhobeni nasematendeni kodwa mfethu uma ngibuka la ngaphesheya njengamanje emapulazini ukhona kodwa la sithombeke mfethu engikhona khona ila njalo kambosho uma-ke lanetha noma lakhemezela ugesi mfethu eclip uyahamba.

0: la nangomthandeni ngiyambona futhi uyasijoyina ke la soke ohlelo nikusasa lithi saban siyaphela njani
1: awu bese sifoka ukharakela madoda namhlanje awushaya ukaradla uyaphila uthuba
0: siyaphela kunjani
1: hayi kuhle kuhle mfethu usifule umthando usifoke mfethu
0: yes usifoke kodwa kumnenda ongcongo
1: Ungongo mfethu ya obola amazwane uNkolombeni mfethu
0: Pambuka
1: ha ngabani so imba ukuthi wabazi mfethu ngiqinisa ukuthathela phezu olwami mfethu yazi konke engibukayo nje yabo nje ubona mndeni hamba nje emqalqweni yabo nje la nje umuntu ofanta yazi kuthi amaphoyisa ashiwona akho rap ngiyabuka nje manje
0: ya
1: yabona ke ngene okay yes imachine bashi iyenza into emnandi ngiyincoma futhi ana percent yani uzange ngithi but into enkinga ngibuyisa omiso njengoba ngangishilo futhi yabona mhm and number 2 akhumbula sifunde noma mina cha police namanje yabo nje manje wabona bashintshisana ngale genge mfethu bathi sinamba bona sithi imali bayakhuluma bayitshena ukuthi balani nivule ngisazo ukuthi ibona kuphela abantu abatshela abantu bavale bavule bavale ngoba bafuna ukudla imali ibona abasebenza bona manje
0: kuphi nendawo
1: yonke indawo le ngiyamdlala yabo uzuma umasho unindelani yonke indawo ibona basiyakubona bafuna ukusebenza ngabo yabo yabo siya ukulimala ngiyabona ukuthi imali khona khona phansi kodwa khona okuncane kodwa mofi uyafisa umuntu uthi hayi mfana manje la ngiqhamuka umuntu indawo ngesikhathi sokuthi nometropolitan yonke into bambethe besayisho badle imali baphinde futhi bathi besulile vulayo baphinde babuye bazobashaya imali nabo bathi abayakhathali into abayenzayo yabo so ikhora ngeyintenginkinga ngoba ibona futhi abenze ukuthi gcineni kube nenkinga yabona yonke le ndawo yonke le ndawo bavule manje bavale manje hayi ukuthi abantu noba kodwa abajeni pas kodwa abantu banosiphane usizo kubantu akwabanye kwabo babo kodwa amaphoyisa nawo asevinyuka
0: abangaphandle
1: abangaphandle abaseyitolo
0: badayisela bani uma bevula kona lesitolo
1: bamfinde lapho jam
0: badayisela bani bona uma bevula lesitolo
1: le badayisela bona abantu
0: nina
1: badayisela bona sonke bathela bona abantu abo njengamazi ngingiyale ngawe isithombe ngingiyale ngawe isithombe ayibe clean but okay uhulumeni uRamaphosa ngamthola ukuthi uyagena 200 million kubona njalo ngonyaka uyabo uthola 100 m oya kuyena direct yabo so nabo okay nabo njengamanje njengoba esebenza abafana yabo njengamanje okay angisho nakho ni competition yakhona Wanje manje ngoba ngisebenza ngabo okay uyafika kumuntu okay ukhona uvula isitolo uyakutshela umuntu ukuthi ngiyayithenga into yakho ukuthi ngiyethenga manje yena yabo uyangizonda ngi so which means not just sendela ngabo siyabona induzo ngokwethu ngokwama
0: abantu bokufika
1: uyabantu bokufika yabo ngoba ifopia nento yabo njengalaba ngithi nje umuntu ngene ngamisa ulamsebenzi konke otholayo kuhamba bajayisene ngelana mhlawumbe uthola amadanyoni ngapha amayogurt uzofika osebathenga kuwena uyabo
0: Kodwa phela kusakho umoya osanda kusho ukuthi msana ukuba amakhasimende msana ukuba support.
1: Ngiyakuzwa ukuthi nombono lo.
0: Uthi nenzenye ngapha nibenikhuluma kunye ngapha. But ke ngesishala vele ke lokhala lenso lokhala ngazi konazo zenkohlakalo ke ema police.
1: Ya ngiphanele ngikhali ngawo ngithi kuyenzeka into ebahlala bekhona ngoba vele nabo indlela yokusebenza njengamanje basebenza imali ba right.
0: Okay.
1: Ngoba for opportunity abayenzayo nami yona opportunity zami ngenza ukuthi ngithole imali ngoba ngisebenza ukuthi ngijayisele bona something into engijayiselayo ngoba if mawubheka kwena bhuti wami imashini mashini imnandi ngiyancoma into eyenzayo
0: akuse
1: yinkinga sinazi siyalimala thina ezizama
0: ah ngamukakhe but selizuleka iphuzu lakho phambuka siphuthume khona ngendabeni zokubombana kwehora lesibeni
2: Isaba phambili iAction SA ithela kuleli kumele ke libe nohulumeni ozoqinisekisa ukuthi angeni noma ubani ke emngceleni iwa kuleli.
3: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
2: izindaba zokubumbana kwehora lesibili intambama nohlobisile lishozi sawubona mlaleli iaction SA ithini ngezema Africa idinga uholo uhulumeni ozoqinisekisa ukuthi imngcele yakuleli vikelekile aphoqele ke imithetho yokufuduka aphinde enze isiqinisekiso sokuthi laba bakuleli ngendlela ke

0: kuyona ke i WhatsApp line ke yethu.
1: Cela ulwa kadubeka amaqoma lendlo wa 10. Baba Sithombe kunento engikhathazayo mina ngiyibuzwe insiya kanjani ukuthi kwenziwa yini amadoda ukuthi umuntu alahlingani zakhe mhlawumbe umama lingane ezu 5 asuka ayothatha ingane umnyusiso lengane zenye indoda ezu 3 amlobola shada ahlale naye yini emvimbi ukuthi angalobola shada lo wakhe ingane esayizele. Ngicela ukubuza nje ukuthi amadoda ayenzelani lonto ukuthi alahle abafazi babo neingane ayosukela umfazi womunye umuntu athi amthanda amshada noma ingoduso womuntu. Ngabe kwenziwa yini emadodeni? Ngisafisa ke ngiphendule amadoda. Ngiyabonga.
0: Uyabuza kuDube.
2: Hayi wemfashaya imamba. Mina uSminoff ngimbone ngenalo lencane iphutha leli. Thina isiZulu esisaziyo sithi iciko liyacikoza. Abafundi inkondlo nje bayazi ukuthi imbongi ayikwazi ukuthi itshele ushaka amaqiniso imtshela through inkondlo. Manje uma sekuzothiwa uSmino ufuma ngaba ecule ngento bekwipublic into eyaziwa wonke umuntu bese kuthiwa une ugcwanekile cha kuhlalwa ngaye vele kahle kahle isilo esisenzelani lesi kuze kuthiwe sihloniphe isilo sihlonipha konke nje ngendlunkulu ingilekelela makuphi ngoba akaze ngisho ngathiwa ngashonisa lwazi esibesihlala sodwa laphaya ngezansi wasekhaya ngeke uze ubone kuthiwa khona imali ephuma mhlawumbe kwingonyama trust yazolekelela lapho kodwa abantu beza bethwela amakhanda ngesilo hhayi asikisi mina nje uSminoff right correct vele le nto bekwi-public cha udlothofu lo
0: yabonga mothi asikisi because fanele amawindoda efundisiwe akwazi ukuthi umuntu othwala amakhanda kukodwa nje ubeka umbono wakho kuphele lapho cizwa ngempela wena khomisa ukukhuliswa abazali bangempela.
3: Hey Sithombe umapholobe yazi ukuthi le yimash ya abantu laba njengoba kunalesixakaxaka lesi sikhona iyangidisappoint because ngiyitshela ukuthi yona into ezosiza la ngale nto yabantu bokufika kade yaqala isuka ko lentuzane ko Buthelezi lo PRM kungokho bese sithi hayi cha yabona ke manje ingeni nje emshinini ke hayi izowenzeka manje sekanani sixaxa ngalesi hayi yabona nje ingiphatha kabi into kamanye izodileya lento kanti manje bese sibona iphambili bese liseduze manje waseqala kwenziwa lana ngoba futhi ngoba ayisithombe lento yemali ayinkinga ngoba uyabona nje manje ukuthi hawe sesixovekile ke manje sixova imali hey yazi angazi siyo manje kanjani ngiyabonga Sithombe
4: Sithombe njani Sithombe kuyima nomlaleli emlaze Sithombe yakho lapha kumadlanga hayi badla ngiyambonga umongameli afunqa bamama ngiyambonga ukuthi anike isikhathi le madlanga angayivali aphinde ayi-edele isikhathi ngoba uyabona ukuthi bonke la bantu be-adek babeyitshela ukuthi nje uRamaphosa nje uzoyiyeka le nto ivalwe yingakho babezigulisa nje abanye bethi badutshuliwe babebalekela kona le nto ngoba le nto avimnandi lapha emasithombe uyabona uma usazothula kuzithulo zakho ufike uncebeleke ngoba lo mama efika nje hayi kwakungathi yonke into ihamba kahle hayi manje sekuyamgojela ngentoni sasiyokwazi kanjani ukuthi oDumisani Khumalo abenza ngalutho noma semule bayalokhu uzwe nje badlisa inyama bengayidlanga nje hawu ngeke siyabonga Sithombe ukuthi uRamaphosa aphinde ayinike isikhathi nalabo abagulayo bogcina bebuyile nalabo abadutshuliwe bazogcina bebuyile ngoba bathi bazoyigoqisa phansi nje uma sebefikile ngoba benza lapha ephalamente bayigoqisa phansi sibalindile ke siyabonga Sithombe
0: right lungileke nanginomkhemezeli Zulu la ku-TikTok kambosha omkhulu ongethi nje mina ke akaye uSminoff endlenkolo axolise kodwa akathukanga nhlamba umkhemezeli sho njalo ke Themkosi Khanyi 59 sabona Sithombe igama lami Themkosi Khanyile umfethu ukhuluma iqiniso ngendaba yabo kufika kanti ke nangu Sanele Mbatha naye ukuthi ke lapha ke eNorthern Cape ngikubamba ku TikTok siyabonga kakhulu ke lapho ke eNorthern Cape Shandu Kandaba right usesifundazini ke sase Northern Cape right kulungileke ake ngilungise ngapha siyabuya uhlelo ikusasa lethu
5: thola iWi-Fi etop ngentengo ephansi thokozela ipay as you go ye fiber ongayishintsha ngaphandle kwe contract zikhulule kwincindezelo

0: Eyiconxa njengonozala nami njengomzali eyingathi iweda manjena singabazali singaqaphela mani abantwana mabaya esikolweni engathi bangayiqhoka into izinto ezifudumeleyo choko noko ijakhethi ke kuthiwa kuyiyo yasesikolweni ngathi angayiqhoka ikhululeke mayifikayo esangweni eyiyazi imveko uma sozibona sigodola zisayoqala ukufunda kwezikolo zanamhlanje choko sezaphucuka phela zinamathayis phansi sikhonkiwe phansi uma sohlele eklasini kuyabanda so igcine agcina umntwana angaseva ke ngokenxa yalamakhaza siqaphele siqaphele siqaphele abazali basiqapheleni into ezakuthi enkosi icongcele imkhili impingi enkosi tata
1: lo mntwana ngiyambona ke lapha oHarare sekulaya.

0: awunandeke phela ngikunqanda ngala uputshuluwa ngala izenzo uphuma ngala hayi kahle kahle inhlamba kwayona leyo nje uphethwa lokhu nje wadayisa uJesu phela
1: uyangipheka
0: lento zoyikhuluma hayi
1: wena uvela ungipheka
0: hayi
1: ngibe ngowakwena ekhishini
0: hayi hayi kuzi sendoda lesi
1: abathi kulungene enzenze into emengayo la into
0: makungavela mina ngalapho kungafike kubonakala ukuthi amanzi cela ungabiza igama lomuntu omdala
1: okay
0: cela ungalibiza igama lomuntu omdala yabonga ukunqanda ngala uya ngithi ngivala ngalo phuma ngala
1: ngicela futhi uapherish
0: hayi ufunani ufuna ungenzana awuthi ngisonde la ekungenzela lutho wena engiqondeke
1: kanti sekuyaliwa yini cha indle into emengayo manje babe bangishwabulelela nabona ukuthi umntwana manje abambonanga manje into zama indlela emengayo angizukwazi nami bambona
2: yamfana
1: uthi na abantu ba TikTok vethu
2: bathini
1: bafisa ukubona ngenza ukuthi ngingathi lami usuhambile ngibe nenkinga
2: bake basho yini ungabasengele
1: ke kwenzeke isikhalo
2: lela ke kehle ungababiza abantu abadala boy ngegama
1: awu obani manje bonke
2: hayi leliqale ngoviyo uthi angilenza angenze leyo nto ngale befuna ukuthi iqhamuka ngapha
1: Oh. Yeah. Kodwa manje shade appearisha ngapha.
2: Hawu, hayi sekuyatayela ke manje izifundisi. Yeah, mfana kithi, yeah. Ilona mlaleli.
1: Sanibona ama TikTokers ke. Izi inkinga lezi ke engibhekene nazo. Azikhe ezinye.
2: Ubaneke inkinga kambusha.
1: Hayi angisho wena
2: phela. Imali yeshebona.
1: Ngisho lo semva kwami.
2: Into eyinkinga imali
1: yeshebona. Nanga umntwana lo. Awu nanga umphemezele izulu uthi uthi sikhonda khonda madoda ekududa. Saba nesibuko amajola ntwana. Eh
2: awubheke yena mlaleli awubheke emlaleli kuvelani la
1: hayi hayi myeka wena myeka wena myeka nangu yabo nje ufela empini ushilwa body stomp be ready for mtolo he's coming
2: okay no siyabonga
1: amanzi amancane la wefela empini
2: seningibonileke ngibingelelile yena amanzi amancane isiceke ngisiceke mina
1: hayi
2: fio fio fio ngisiceke mina hayi uzoba nenkingi
1: Ay, hey baba kwethu. Kanjani? I know man Puma nibize nama police.
2: Awu, nisale kahle endlini zomsakazo. Ngisamshiya nayo ke inkunzi malanga le. Umne wethu ushaya imama.
1: Yeah.
2: Hey, she some people la wethu le.
1: Nibona engaka nje imsebenzi yami lena.
2: Ngani?
1: Ngiyajimisana mina hayi indaba yokudlala.
2: Uyazi wena ijimi.
1: Yebo bheke indlovu.
2: Ngeke uzibekezele ngishona kancane because awukazi uthinte ngisho.
1: Nanga uvuka thushuza uthi insizwa le. Ngazi uyinsizwa maki wapi?
2: Ngabuza.
1: Ngangibona endlalayo lafana.
2: Hayi lokho. Tengayidonsa libekanye inkabi yami.
1: Ayikada
2: ngibaza ukudonsa lithunyiswa ubale.
1: Kodwa ngiyajimisana mfana hayi. Ungaka imisebenzi yami.
2: Hayi mfethu.
1: Imisebenzi yami yonke le. Nangi no face gogo wabantwana uthi indaba yenu. Cha bu. Ubuka ku Elina ke kutisi. Uthi heheni isigora. Kusho yena hayi mina.
2: Imaphela. Kahle msofuna ndifuna isici wena bengazange nje sikhanzonzo
1: uthe isikolo nanga nosiboka amajola ndiwandu uyabonga naye ukusibona
2: siyabonga nathi balalela ukuthi nisibone lana ikhona kodwa ke
1: hayi
2: shema kwakho bensizo lokuba kwakho
1: ubekezela nje ubekezela
2: kwakho bensizo lokuba
1: kwakho ufanele vele nebhala mase lakhe kahle ibhilidi ibhala kuthiwa funani ibhala siphilisele lihle Shoti umuntu wale ngaka nje imsebenzi yami ukuthi phela ngeke phela ke
2: uyibhala wena
1: angiye umuntu hamba eyiphakamisa
2: uyibhala
1: angiye umuntu hamba eyiphakamisa mina ngiyipha akiyiphakamisa
3: Bonga kukhulu kumlungisi indodizi mfana semadolweni sinikeza zana ke indaba zokugama nqakwala kwihora lesibili hayi ngiyabonga mkhemezela uthi ayusebenzele eKhambosha right siyabonga kakhulu nalapha kona ke uTikTok sibonga amajola ndwandwe ngiyambona la we user 162 uthi yani khona le ndoda hey ukuthi angiyimuntu othandayo ukuyithwala nokuyiphakamisa ngifuthele icilongo right hi impela ngisebenze kanzima kabukaba umntwana ukuthi abe la ekhona sebenze kanzima ungathi mina angithi ngikuyona ke lento ethi fike ibhala lithuthu semende thuthu semende mase ndiyangena ngilanga le office thwe Usaphi ibhala endlini? Kodwa leyona ke thuthu semende. Ho. Madoda. Hayi shame. Ngisebenzile mina ngivumeni. Right, siyabonga kakhulu ke ama TikTokers. Ngakho nje niqhubeke nje nisilandele nje komsakazi izwi lomzansi. TikTok wethu uthi nje izwi lomzansi. Kanti ke Facebook page izwi lomzansi FM. La kwi app izwi 98 FM. Siyabonga kakhulu. Ngakho ukusilandela kuona ke u TikTok. Wait, asilungise ngapha.

0: kumanje sifuna ukuyithatha iwadi kufike ukhetho vele sesiyiphethe siqhubeke nayo. Ngiyabonga mangu baba. Ngasungicacisele lapho sisi. Ngiyabonga kakhulu.
1: Ningilele uSipho nabalaleli. Ithi mina eyi amaNigeria ayithwele kabuhlungu kakhulu. Ngendlela adelela ngayo. Noma uhamba la emgwaqweni akwazi ukuthi wena udinga ispace. Angakulahla phansi kubele uma ngabe ungenamandla. Nokuthi ke amazwe aseNigeria waye ukuthi angaboni ukuthi beze kabi la eMzansi ngoba bekuvela nakuXolani ukuthi umuntu ayishola ukuthi ungwaseNigeria. Ephetha ilokhuzana ama-drugs ayinqwaba. Manje yini le abalokhu beshona le ngoba izobalimoshile iy'ngane zidle emgqonyeni kadoti ngenxa yabo. Abakwemukele nje ukuthi uma beza la eMzansi kufuneka ukuthi beze ngendlela eqondile. Into abayenzayo waphula umthetho. Ama-product abawalethayo akusiwe lawa esiwaziyo thina. Ukuthi ke mase esebenza la abulala izimboni zala eMzansi ayikho into abangayazi into ukuthi bayiphakamisile kakhulu angazi ukuthi bazofunda nini ukuthi basebenzisa ibona ufuna basebenzisane namanye amazwe ngendlela eqondile abafuni ukulandela umthetho ayi ngiyabonga makufika lishona.
2: Sakazo ke wakho yezo hlelo sikeqa magula drive show umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo nalapha ya ku 0604807164 thina kwakho ke nje uPaulo semsakazweni ezwe sabona
3: yamangu
2: molo babu yaphela
3: uyaphela kodwa sisi
2: hayi no siphelile ubalo thokozani
3: thokozani
2: mangubani
3: yazi emangubani into edali ukuthi u-2030 engathi unyaka ehambe like osemlonyeni abantu abaningi nakosopolitiki nakwadi abaningi. U-2030 uzofana nelokhuzana. Uzofana nonyaka ka-2000. Yazi ukuthi uma ubheka unyaka ka-2000 mhla ungena indlela abantu ababe enjoya ngayo. Ngabe indlela nje abantu ababe wenza ngayo behlwana unyaka. Kwakukhona leya vibe. Uyabo le vibe le ezoba khona ngo-2030. Ungazi ukuthi i-vibe ezodala iy'nkinga ey'ningi kakhulukazi entsheni nakubantu abaphila kuleso sikhathi esebesiswa 2030 kuya le. Ngoba uma ukhomperisha u-1999 indlela abantu abahlukanisa ngawo unyaka ngesikhathi ungena u-1999 ayifani nendlela unyaka uyeka 2000 owangena ngayo. Kunaleya vibe yabakhona. Ingakho uzobona onamangubane engazi ukuthi mhlambe kuzoba ney'nguquko mhlambe ye 2031 kuya phambili ezizoba khona. Like ake sibuke nje ezinye izinto mangubane engiyisola zingasho zenzeka. Into ezokwenzeka mangubane njengamanje sinenkinga yabantu abaphuza utshwala kakhulu. Abantu mangubane abazinakekeli abadetox abayiphuza izinto zokuyiklina. Okusho ukuthi singabona ngaleya minyaka abantu bephathwa izifo zamaphaphu eshisa iy'bindi. Bese kuba yile nto mangubane yokuzenyeza. Abantu abaningi mangubane bayazinyeza ngobubona. Abantu abaningi uthole mhlawumbe umuntu singabona mhlawumbe mangubane abantu bezikhanda. Yabona into okuyikhanda mhlawumbe uthi uyislender mhlawumbe sikubone usugcoba iy'nto ey'thile wenza iy'nto ey'thile mhlawumbe ufuna ukuba isidudla yabo iy'nto ekanjalo. Izinto esingayibona zenzeka kulelizwe since 2030 kuyale phambili. Bese kuba yile ndaba-ke mangubane le yokukhishwa kwezisu. Ngibone ngathi izokwanda kakhulu. Into ezodala siyande yazi indaba izokwandisa ukuthi intsha mangubane manje. Intsha yamanje le ikakhulukazi le eyoqala ema-high school from grade 8, 9, 10, 11. Siyibona ngathi ingenothalweni nobaba abadala. Into ezokwenzeka uzothi umuntu engenothalweni nomuntu omdala mhlawumbe kwenzeka iphutha akhulele umuntu ebese ubaba ephika ingane ethi hayibo ngoba phela usaba ukuveza ihlazo lokuthi yena mdala funa uyisibonile enganeni. Singabona mhlawumbe i-abortion iyanda ngezinga eliphezulu ngenxa yalezo zimo nanezinga le-HIV futhi linganda ngenxa yalezo nkinga lezo. Bese kuba yilena-ke mangubane kubulalana kwamadoda. Mangubane sinenkinga la abantu abaningi abafuni ukudlulisa ubudlelwane. Thola ukuthi umuntu mangubane mhlambe wayethandana nobaba wengane before wagcina esethandana nomunye kodwa usakhontakthana naloya muntu loyani. Uthole ukuthi yabona nokuthi amadoda futhi analo into okuthi uthi uma isihlukene nayo mangubane ihambe iyokuphazamisa kulo budlelwano osukubona. Futhi la singayiboni igameko la

0: yini kuhulumeni uma ngabe bekhalela
1: ukushaya emlonyeni mangubani izinto nami emphezukwane njengoba beqala ama-business ikho into engizobuya ngiyisungula ngoba ngifuna nathi mangubani ke sikhale kodwa ke sizenzele sibekho sibe nayo indlela yokuzenzela izinto engiphezukwazi mangubani ngoba njabu ukuthi siyavotiswa sibadala ngala for ukuqashwa sibancane for i-grant kodwa makuqhatha ama-business uqala ku-21 uqinisile khona engakhali isele ndlela ekwenzisa wami
0: kunjalo
1: kanye
0: kulungele mfatisaba ngakhona
1: yabo
0: 0604807164 kuthina kwakho nje uPaula umlaleli aqhubeka ngene sheya kona uPaula kwakhe and unfortunately politics yazo laseNingizimu Afrika iya ngokumove la khona ithi denga even abahlali nabavoti babe self sufficient bayebuza ukuthi uzoba self sufficient kanjani mhlambe ngampela isimo singakuvumeli but uma ngabe ipolitiki iya lapho itha kube ipolitiki yabantu abazokwazi ukuzimela 32 years after uhulumeni wencindezelo izokwenza kanjani lelo hlobo lwepolitiki indlela kabantu abavota ngayo nephethi yabo yokuvota iyakutshela ukuthi shuthi sebeqala bayakulungela ukuthi bengaba yibela ke abantu abayimele ezweni ke laseNingizimu Afrika usemsakazweni sabona
2: yabona mangubani
0: yebo buyaphela ya
2: usho basendlela
0: yes shoba
2: Angiyabona mangubani kunzima kakhulu abona manje kwabalazwa faka opolgakana angisabona umwase ukhanda umwase upolgakana kamnyamikambeni ezimstedi angokwani khumana kale umgabe wathi nawahlala iminyaka eyadlamini impela engafuna ukuphuma lokho mina futhi angiyiboni ilungile mangubani ophola abona ukona simandela umnomzana manje ngimsoza nje umandela wathi wathakala sinani umnomzana manje ayisho wabonda ngithethela abanye abantu ngokho manje abantu banganeliseke bengawo afuna ukuthi sifudukele nje uyabona uma ngami lokho nje ngamanye ukuthi wami wabona ngisophela mfanjeni ukuthi abantu abantu abasamfuna ke so ushayi campaign khona abantu bangafika bangabe naphela uyayibona ukuthi amafutha asamangapi ayashithi nje athi ashayi ngabuthi sana ukushaya nje mthambo ukuthi lo mthaka 4 November seba nje lo omunye but phela wokuthi wenzi mangafunike naye ke enhle sesenza ukuthi siyabathanda sesobona abantu bavota sino sepo uphile mfuthu bombono wami lo
0: kolongele sabanga nje kakhulu
2: yebo
0: Kusibonga nje kakhulu ke nakumlaleli 0604807164 molo ke mangubane uyaphila kodwa uyabona ke mfethu abantu ke beze politiki sebasifunda kahle ukuthi ke sithintwa kuphi nendawo ukuze ke sijabule ebese ke sibavotela maqeda ke lapho mangubane lidlule nje ukhetho bese ke bethula du abakhohlwe ke izinto abazikhulume ngaphambili kokuba ke sibavotele uyabezwa nje manje uRamaphosa kanjalo ke no Mr Lamula kumanje nje sebesi uthi sebesithakathile manje uthi ke sebayasincoma bona ke futhi ngapha bayasho manje ukuthi ke lalalaza sizokwengula siswami ngiyabonga nje kakhulu kusho ke usithe engene eshiya kona uPaula kwakhe somsakazweni izwi sabona msakazo wakho yezwi sabona somsakazweni izwi sabona okay kulungile ngathi ke sitholane ke la nomlaleli 0604807164 kuthina kwakho uPaula lapha umabhodla omkhulu kunabanye amabhodla lapha kwaMashu kwaJ uthi ke mangubane ngiyakubingelela sigaqa amagula ngithi nje ngibonge mfethu ukuboshwa kwalamaphoyisa abulala ke abantu ngakudumisana emakhaya kanjalo ke nalapha mangubane ukubamba ke uthi ke nakanjalo ke nokhomba ukuthi ke akekho umuntu ke mangubane ongaphezulu ke komthetho ezweni ke laseNingizimu Afrika nanokuthi ke mangubane abantu abazona izinyamazane ukuthi ke zingabulawa nje nanoma ke kanjani ngawo ke lamaphoyisa amaphoyisa mangubane afanele ke avikele hayi ukuthi ke abulale kusho ke yena ke lapho umabhodla uthi nje uma ngabe ubona iphoyisa bona umvikeli hayi umbulali uyangena kushiya kona uPaula kwakhe usemsakazweni sabona
3: yebo sawubona sasina sifana njalo
0: yebo hole baba siphilile wena
3: yebo amen sibona samazi la esiyanda kaMashu
0: yes baba
3: hayi so Paula nje kodwa ngibona izwi mina ngathi nje hayi ngathi kuyoba umlando kona ukuthi kwakwakho nizwe nje leli elaphuma nomageba ngendlela engibuka ngayo izinto ngoba ngiyange ngize ngicabange ukuthi engale ngempela umuntu

okulayo kulesikhathi samanje ophila kanjani mangabe ngoba phela abantu badlwe ngulo kudutshulwa kubula abantu ama-ambulance abaziwe inkunzi yiphoyisa usalethembi nabo abaphathi bethu labagokothayi esibavotela mihla namalanga kuntshontshwa yimali angempela ngempela ubani othenjwa makunje ngoba ngisho abeyifundisi nabanemikhuba yabo akekho umuntu obalekela kuyena manje mina ngibona nje izwe ukuthi hayi sekusekupheleni nje kumhlaba ngisabona sekuphelile ngoba naku uvota loku kuyisikhathi nje sokudlala njengamanje obusho nje ukuthi akuthi manje naba labanomzane labo bani babulamula laba bathi bayancoma futhi manje kodwa futhi ekugcineni kuyagxekwa uyabona usopolitiki namhlanje ukhuluma lokho namhlanje uwumbalabala njengonwabo ngoba angithi njengamanje uzobheka ukuthi kuyiwe esikhathini sokuthi kuvotwe maye bonke abantu bafuna ukuyinameka babe bahle bayinameke babe bahle enye into futhi nathi kwakuthina nje sasele kuthina angathi ukufundiseka ngepolitika kukho ngoba ikhona le nto yokuthi mina ngizovotela ukuthi uqembu lami angithi umuntu kahle kahle ngokuvotelwa ukuthi uyiqembu lakho noma asiyo iqembu lakho umuntu uvotelwa ngemisebenzi yakhe aziwa ngayo emihle emphakathini manje mina ngizothi ngoba nayo ngithanda iqembu elithile nje uqembu B sengiyahamba nami ngigqoka isikibha lowo muntu ekugcineni akasawusebenzeli umphakathi ubuthathiwe nje avele

0: Ekolona 8.0. Masikuthabathe enqubeni molweni ekhaya.
1: Sawubona bakhathi.
0: Molo tata kunjani?
1: Khona uthoma indoda
0: phakathi. Umfundisi endwethu.
1: Eh ngithi mfuthi yabona uza umaqhangwane sethi nje umfuthi ungezwe. Usekhahlela umasha mfuthi usesebenzile niyabona ukuthi kuyasetyenzwa ukuthi manje umsebenzi wenkukhu phela kwamthezi ngoba iphathimandla nje abadedela nkuthi abantu babuye bengenazo imvume. Njoba nje ubona nje usemmeleni khona abakhuluma ukuthi bakhokho 500 njalo esibakhethele bese bebehambthina nje futhi inkinga yakhe ento bomthesile phela esingani umhlaba mampunga noma kuthiwa amabhasi ahambe egcwele la kodwa ithi ibhasi ingehlise umuntu endleleni iyafika abantu sebembalwa hhayi angazi futhi ngathi umuntu ozosikethe ento enzeka ngampela yenzeka kanjani ukuthi kodwa wakuyibha ibhasi igcwale umthesi iyafika ngakumabhodaz abasaphelele abantu eyi wethu yabona kuthole kanzima lelo lathi mpomthesi kodwa futhi ngangisho ukuthi sobona nje uzobona ukuthi sovota nokuvota kodwa iphathimandla akaziyini ukusendaba futhi ukungena abantu abangakho emthethweni ezendayo futhi bathi bazama ukulungisa apho ngenhlakathi bamazwi nalabantu bathi bona ngempela ngempela yini kumele ibhajethi yakho nayikhona ufanele sikhuphe ibhajethi yethu futhi bayabalwa labantu mpomthesi uphinde futhi ngabomakathoni
0: Kosiba usebulala kakhulu tata danke kakhulu.
2: Njalo ngomhlonibeke bulekuhlala 12-3.
3: Yabo.
4: Kambushe. Omhlonishwa umthombeni bakhethwe abantu. Bakhethwa ngokwepolitiki. And then isimo sesimoyeni la sibuka khona inhlangano ebikhulumeni. Esiyibuka thina njengenhlangano ebesilindile ukuthi mhlambe ngafika nokungono. Ushaya wancama kwaZulu Natal udeputy wezemfundo. Umama unomsadu kanti eSouth Africa sibheke kuphi. Umama lo unikwe ikhundleni ngabazwa nikezwa i-first of citizen in KwaZulu Natal. I-MC ilapha nje la idrophe khona isandleni sakhe. Ukutshela ukuthini-ke wena nje umbuli nje wepolitiki usekhona intando yeningi kwipolitiki mayisimo sesikanje.
5: Abanye bathi i-NC be-igule simo ebuholini obebukhona
4: then
5: into ephawulwa yiyona i-ANC mangizwa ngey'ndlebe lezami ilungisa yona as i-ANC
4: abo asikhona komafika izolo kwipolitiki mfowethu uwasopolitiki usezenza isiqinisekiso ninabantu bemedia ukuthi maniza kuthina nize sikhemphethe ama-spies
2: ikusasa lethu nosithombe sefele
0: Masikomkele enqubeni sikulise molweni ekhaya.
6: Ndodana, yabona leli zwe lifile ndodana. Awukho umthetho, inkinga abantu bathathaza nje kanjena umthetho wena awukho.
0: Kuyaphileka kanje.
6: Ngiyaphila ndodana.
0: Sikhona baba, ngicela ubani ukukhuluma nabantu kuyiphi indawo?
6: Into sengaziwa le skipe.
0: Oh, skipe. Yes baba.
6: Lalela. Uyabona induna. Iphoyisa endaweni ya induna nenduna nephoyisa layo plus namakhansela ngeke ahluleke ilento bathule nje ngoba umthetho awukho ngathi ngizwe ndodana
0: alawe
6: ingakho ke manje abantu bezo bayithathela umthetho nje ngezani ngoba manje umthetho lawukho noma ukuthi ngathi uthi angenela ludaba umthetho awunakile induna iyazi esigudini sayo inephoyisa inekhansela induna nenduna nekhansela nephoyisa endaweni abakline
0: okay
6: uyangizwa ndodana
0: okay
6: ibuhlungu lento eyenzekayo la ibuhlungu kakhulu ngoba esikhathini esiningi ngabe manje uqedile ukline kuzovotwa kanjani kunzolile kanje
0: so kusho ukuthi mawuthi umthetho awukho awulandelwa kodwa uma kunguwe ophula umthetho uyamva kweyikhiya
6: ndodana uyandlenza ukuthi ngithini ngane yami
0: ya yo
6: inkosi inenduna induna iphethe endaweni yayo yazi kahle ngemizelo yayo induna ibheke endaweni eyiphethe inephoyisa lenkosi libheke imizi yakhe isigodi nesigodi sinabaphathi bayo abashekwe labantu ukuthi bayaklini endaweni angithi uyangezwa ndodana
0: ngikuzwa kahle ba
6: ingakho sithi khona zonke ilukuzane iy'gaba zomthetho zenzani
0: yabona
6: zenzani ndodana kwaphela induni yazi ukuthi

0: anje ungaphoswa ke elithuba kuyobe kulelakho ibaluleke kakhulu ke lento leyo yoba uxoxe naye ya all right ungazobe sixoxa nje beka indlebe wena unganyebelezeli ungayindawo khumbula ke ulobilobo ibrand ambassador yakwaphila mzimba abakaphila mzimba basiza kakhulukazi kubantu abanengxaki ey'mpilweni zabo bayasiza kakhulukazi ngamakhambi esintu naneziwasho nguwe ke osuke uyazi ingxaki yakho uba ikweyiphi indawo into ebalulekileyo nje akufuneki uhlale kukusukuma uhambe uyothola ulwazi ukwazi ukuncedakala kuleyo ngxaki obhekene nayo kuvulwa zonke iy'ntsuku zenkosi kusukela kusengo-8 ukuya ku-5 ntambahamba bakhona ke kufacebook uyangena kufacebook ubhale phila mzimba health product kunintsi ozothi ukufumane khona okulwazi okungakuphilisa kunikeza nolwazi empilweni yakho kanti nakutiktok bakhona phila mzimba health product uyakwazi ukungena khona nakuyoutube bakhona uyakwazi ukungena khona kube sekuba ney'ntsuku ke ezo wena othi eyi naku okuthinta isintu noba mhlawumbe ufisa ukwenza umcimbi ekhaya noba mhlawumbe ungumntu obuye uxakwe ngamaphupho ufuna ukuchazele kodwa aqondene nawe amaphupho kuyaba ke usuku lwangolwesine usuke ke ukwazi ukuthi ufike phila mzimba uzowuthola kabanzi kanti ke futhi ma ukuthi uyaqonda ukuthi inkinga yakho ingxaki yakho oyazi besukaphi uyakwazi uma ngabe kungolwesingaphi kuyisunday ukufika uzobheka ke ingxaki yakho xa ngaba ungawazi umsuka wayo ukuba undown xa ngaba ke mhlawumbe uthole ukuthi uyayazi ingxaki yakho kuhlale kuvuliwe zonke iy'nsuku uyakwazi ukufika ubike udaba lakho then ke unikezwe ezo zinto ezo ezokunceda kuloo ngxaki obhekene nayo kunekhombo kamaqaqa kunintsi kakhulu inamba ongayithinta xa ngaba ufuna ulwazi oluthe veshe kodwa ngamaxesha ke aright omsebenzi inamba ethi 066 007 5043 066 007 5043 yawatsapa yafoneleka nakanjani ke masihambe siyobheka omnye umhlali pha ukuthi ingabe uPaula uthini enqubeni egama layo sithi ke Mzansi Talks ngalo eli ixesha nangebhalileyo pha uthi unjani mthwesi elethu ikansela alifuni behambe abokufika ehloniphani lizithulele nje nabo emona. All right, azihambe siyobheka omnye futhi ubhale ngalo hlobo ke kuphola kwakho kokwam phulaphuli ke akuko okwezwi lo mzansi kodwa ke okubalulekileyo ake sibheke ngaphe kwela cala sishikele nje imizuzu engatheni sihambe siye kumxholo neyncambu zesintu ngalo eli ixesha.
1: We discuss politics.
2: I'm talking to the country. I'm saying protect him at your own peril because that's how it starts. It starts with friends. Before we know it, cupcakes will be dominating.
1: Current affairs.
3: Sakazo wakho yizwi lo mzansi hlele ke lona ikusasa lethu.
4: Bafuke ngiyabonga ukuba ke uhulumeni uzikhiphile ke izidingo kodwa ke yasazi ukuba ke zizofika ke yini ke bantwini.
5: Khuza nawe.
1: Lalela izingxoxo nsuku zonke kuyizwi lo mzansi FM.
0: Right, asihambe ke sibheke kuba ngubani omnye esimtholayo ngalixesha kwizwi lomzansi nkqubeni siyakubulisa molweni molweni ekhaya
6: njani blu
0: baba siyaphila kunjani kulo cala
6: hayi kungconywana baba siyakhala nakhuza baba siyaphila noma ukukhala kukhulu nje baba eyi
0: ukhala kukhona kodwa hayi siyancenga ngiyakuzwa
6: siyancenga siyaphambili baba iphi inkinga eyi siyabonga nje kuphawula okuhle kuba wona abalali bezelo mzansi khona umntu lese osozakhela ugazi kumina bakithi owengene nje kunosifo lafana ngoba kuba ufuthi ngesibongo ubhuti Thokozane eyi wabhuti yona umqondo wakhe eyi ingathi uthanda ukuhleleka ngendlela emangalisayo uphiphe izambulo nemibono baba eyi uyagijima eyi asibonge baba lo bhuti ngathi abavela njani manje ma uthi uyabuka lapho ke ngithanda-ke baba ukukhotha ebhayibhelini lapha kujoel 2 uvesi 28 ukhona baba
0: khona baba khona bamele wena ba
6: ehe uyasho ukuthi ey'nsukwini zokugcina uyokhipha izambulo kwabadala kuthi abancane bebona imibono iy'nsuka ney'ntombi ziprofethe ngampela uma uthi ubhuti Thokozane eyi indlela akhuluma ngayo sonke sesixoxe ngobe lensiwa sixoxe bafethu khona iminyaka ezayo la khona sizophila impilo yobuntu esingasazi noma singabantu noma singamazombi noma sini uma uthi uyabuka lesikhathi siyeza futhi sifikile kahle kahle kesho konjalo lo bhuti lobulungu ngoba uma uthi uyabuka akusekho okubambekayo ungathi akujabulele emhlabeni imishado siyabulawa emakhaya abalamanayo baxabene

0: Anga futi yodata ya matota. Enge njime ndi ya khalike unutuwa hapa ndota no tata. Ndota no tata. Baba ne ndota. Ya. Lapho. Kukona besi kukizolo. Ohlelweni. Daif ba o inga tikon laibi iti tekona. Na hondo okay.
1: No izo suwe klupe ngoba angiti. Lento yokuthi inyanga amadoda akusona isinto into kahulumeni iqhamuka nohulumeni
0: into kahulumeni
1: ya iqhamuka nohulumeni so leze as
0: kuthi eyo mama into kahulumeni
1: leze silonga ngizazi ke ngiyasala kule angathi kwakufaka kube ne conference yamadoda
0: ya Ya. Yeah.
1: Then amadoda akhetha inyanga ukuthi inyanga yayo kungakungasho abantu bebodwa lapha.
0: Beva umzo wabo uthi hayi asibanikele.
1: Yes.
0: Okay. Hayi.
1: Mina into engiyaziyo ngale nyanga njengoba iphela amaNazaretha avala umhlangano wawo.
0: Ayi.
1: Le engiyaziyo engiye ngiyibone ngamehlo ke yenza.
0: Ayi. Ayi. Ayi. Ndikuvile na uthi unhloyile uphuma kule nyanga
1: unhloyile uphuma nje
0: yabona ngezoke
1: uyabona ke nje ubona ukukhithikile nje siyasho ukuthi befaka ngabantu into yenze kamanje yenze ke makuphela uJune ngoba manje ngisikhathi somoya lesi hayi ukukhithika sigodole ngalendlela unhloyile siwubona ngomoya
0: lento yenzekayo
1: yes but ngenxa yokushintshashintsha kwesimo sezulu nendlela abantu abaphila ngayo kukhumbula ukuthi njalo umuntu mayishintsha nemvelo yashintsha njalo umuntu mayishintsha nemvelo yashintsha abakwazi ukuba kwi level eyodwa
0: okay
1: so hleze sezilinde lezinto zokuguquguquka kwesimo as long as abantu nabo beguquguquka
0: ayi ndikuvile mkhulu uyiqhibile singena kumxholo lengcambu zesintu xa singena kumxholo lengcambu zesintu ke mkhulu siyenza i-disclaimer
1: ya senza i-disclaimer nje esimple ethi yonke into esikhuluma ngayo ngeyakwaphila mzimba akuyona yezu lomzansi
0: xa ngaba
1: enhle imbi uvumelana nokuphikisana nayo ayihlangene nezu lomzansi ingeyakwaphela mzimba
0: singakubona ufika uthi
1: uthi kulolu sini march and march mayizowe izulu lomzansi
0: libekuthethwa ngeyakwaphela mzimba kemkhulu
1: mayize selindile phaa kwaphela
0: mzimba injalo mkhulu namhlanje sikwi-open line but ke ayi kunike ithuba ukuyindlalele open line ndiyafuna wonke umntu abe clear ngoba umxholo nengcambu zesintu ungaye into yobana ke umniki information kube kuye into yobana uyayithatha noba akayithathi ubhima uhlezi ukhona lapha
1: babaniuthathwela angithi umuntu ma umtshela into kufana nomuntu ma umphuphelile iphupho ungesabi noba linjani
0: mtshele
1: awumtsheleli ukuthi awunandaba ukuthi uyalikholwa noma kalikholwa into oyifunayo ukuthi makazi ya so mayengayivumi uthatha ayifake phaa emgqumeni ngelinye langa uzoyicinga apha emgqumeni afike seyingasekho ya no ilokhoza i-open line as much as kuyi-open line but ngeke sikhohlwe ukuthi sithi sibuka le ndlu esiyibukayo singenile ngaphakathi kuyona siyibuka nangaphandle sithi ke indlu esiyibukayo ngumuntu omnyama umxholo nengcambu zesinto sikhuluma ngumuntu omnyama namasiko ngakho-ke ngeke ungibuze ukuthi umshado wasesontweni isibonelo iringi kwi-writing efakwe esandleni sobunxele angezikhulumi lezi zinto zinabantu abaqondile
0: nazo
1: ingubo emhlophe uyabo kuwriting ukuthi ma ugraduate ugqoke ijazi elimnyama sikhulumi ngalezo zinto mina la ngifuna umuntu othi nawu nginenkinga ukuthi ma ngilele ngiziphupha ngihambe emahlathini ngiziphupha ngihambe ehlane ngihambe ezinkalweni ngiziphupha ngiduka kungabe kusho ukuthini bese ngiyamphendula ngithi-ke lokho kusho ukuthi endleleni yakho empilweni yakho ezuphila ijini yakho inokulahleka endleleni kusho ukuthi impilo yakho ayiqondile khona ukulahleka kunezinto engaba ngamaphutho wenzayo kwesinye isikhathi kwalona idluzi anixhumani kukhomba ukuthi kukhona ukushayiseka indlela yakho kiba nezikhisi kanjalo njengoba uduka nje kusho ukuthi ngokwasempilweni awuna direction ngempela omunye athi nawo ngiphupha ngesekhaya emanxiweni sesesuka kuona kodwa sesihlala kwenye indawo kodwa njalo ngiziphupha ngilapha bese ngiyasho ukuthi hayi lokho kungasho ukuthi ke abantu abadala abalandekanga noba ungathi nabalanda kodwa nje mani eziphupha njalo neziphupha nikulela khaya elidala ningekho kulelelisha kusho ukuthi umsamo wenu sasele lapha omunye ke angathi ngeziphupha ngisesikoleni engangifunda kusona kwezikolo nje zonke engangifunda kuzona kodwa ngisafundi bese ngiyabuza ukuthi njengoba ufunda isikole mawuphasa uhlatshelwe inkukhu kwenziwa umpaso ngabe mase uphuma ikhona yini into eyenziwa ngokwethongo ukuze wazi ukuthi awusekho lapha esikoleni ngoba lokhu kuyahluka kunokuthi sizokhuluma ngomuntu osuke ephupha isikole njengomntwana abantu abadala ukuthi khona into azoyifunda ngayo mawuphupha lesi nje ofunda kuzona kuphela kuhlukile kufana ke nomuntu ke owayesebenza akasasebenzi manje sowathatha umhlala phansi athi ngilowo ngeziphupha ayengethi nje njengoba usakazana so mdala usuthathile umhlala phansi awusekho lawo lokho uziphupha usakaza
0: okay
1: isho ukuthini lento isho ukuthi ngesikhathi uqala ukusebenza wabike emsamo ukuthi awu ngiyabonga ngithola umsebenzi kwezulu mzansi maso uyeka awangabiki ukuthi manje sengithatha umhlala phansi kwezulu mzansi sengihamba so ke ngokwethongo usengumsakazi
0: yo
1: sifuna ukuxoxa lezo zinto ke namhlanje but sithe asibanike abalaleli ngoba bajwayele ukufika lapha ke ngolezinto bathi usiyanilalela zonke izinsuku kodwa manje nesinike ithuba lokuthi sifone namhlanje siyathula sikhuluma sikukhuluma bona sizophendula into abayibuza
0: ayi uyavanga ngoba ke niyamanyelwa kwelixesha lenu. All right.
1: Kuzothi baba abangali.
0: Yes.
1: Thina singabalalizi.
0: Simamele thina namhlanje. Sibanika ithuba and ndiyacela phakwe WhatsApp bangene kakhulu bakwazi ukuthi bahlukiselane isikhathi. Ngiyabazi ke bahlelekile abantu bekhapha ke namkhulu. Nangapha emncwebeni sizobathatha. Before sihambe siye eitolo sibuye sike umlaleli ngasekhaya. Kukhona namkhulu izinto eziyimvelo. Ezinyukucha ukuthethe ngazo ukuphupha kududuma ukhona
1: yeah
0: ingene imbane kuchaza ntoni
1: usugadlwa ngemithi usokuthi ukufana kuyafana nelukhuzane ne nokudutshulwa
0: okay
1: kuyafana ukukhumbula ukuthi ilokhoza njengoba uzwa isibhamu kuthiwa izulu lezandla izulu nesibhamu kuzoba into eyodwa kusho ukuthi kukhona umuntu okugadla ngemithi emibi umehluko ukuthi ke kwenzakalani uma likushayile kusho ukuthi iyangena induku njengenhlavu uma ikushayile kusho ukuthi uyakunqoba uma kungenzi uma zingangeni kusho ukuthi uyasinda
0: okay kucheke umzuzu oyi-1 siyambe sezitolo sibanike ithuba ukuphuphi i-news namapolisa andizongena deep just nje
1: kuya ngokuthi ilokhoza izinyosi zenzane mangaba zingalwe ngamabutho lithongo lakini lelo suvashelwe ngabantu abangamabutho kufana namaphoyisa amaphoyisa lithongo kuba ngabavikeli labo kodwa mangaba uyiphoyisa likubophile la kufaka ozankosi wazi waphapha imali kubophile kusho ukubopheka kwezinto zakho kusho ukuthi koniwe ithongo lakho ukuthi izinto zakho zilukhoza zibopheke
0: ayi okay asihambe sevenkileni ixesha lelo masibuya siza kuwe ngqo straight ngapho ngasekhaya sithule thina yonke le yuri
1: ngakungcono le mibuzo biza nawe mani yabo iqonde kanjani
0: no nenzeka lo
1: uyahlakula
0: ndiyahlakula ndifuna nomuntu omamele ekhaya
1: ayibona
0: angalokeshonali ngapha nangapha angene straight and then the example.
1: Yabulela bawo.

0: amaphoyisa manje.
1: Ayi ngiqale. Sikwelinye giya ngo.
2: Sambona babu lobilobi. Ngibingelela wena kanye nobaba lapho. Umfoka Ntuli lo into zuma. Ngicela ukuzwa mina kubaba ukuthi kusuke kwenze njani or kuyinkinga yini ukuphupha for u 3 days ulandelana uphupha uhamba emgaqweni njengoba uhamba nje emgaqweni la eceleni kwa pavement ngaqala ngathola u 2 rand ngiyaphupha njalo ngithengisahamba ngithola lo 2 rand awu ngibona u 5 rand ngithengisahamba bona abawu 3 abawu 4 abawu 5 ngathi mase ngiyibala le mali ngiyithola ngo 2 rand 5 rand 5 rand 5 rand yaze yafika u 187 rand. So ngicela ukubuza ukuthi lisho ukuthini lelo phupho baba. Ngicela ukuzwa nje kanjalo ngizolalela nje radio ngoba iyangihlupa lento endingendlela ekwenzeka ngayo. Ngihamba ngicosho 2 rand amashumi 2 rand amashumi. Ngiyabonga baba uMthwesi.
0: Okay, le phupho elihle akulona iphupho elimpi ngoba ukhuluma imali emhlophe futhi eyisiliva. Into esibalikelile ukuthi kungaba yena unayo inlimali uma ngabe ngenayo akakhulume nabantu abadala ngoba bayamkhombisa ukuthi njengoba libuya likhomba ukuthi libalikelile ukuthi alisume naye inkinga efike bekhona njenganawe manje ake ngithi nginikeza into ngiyakupha
1: ya
0: ufuneka ucacise ukuthi uyayimukela yini umuntu mayimukela into yabonga
1: yes
0: mayizothula awumazi noma uyayifuna noma akayifuni so kufanele lento elula kuyena njengamanje ukuthi akavuke kuya ngayo ukuthi ukhoyele empepheni ngoba impepho ibikhulumise ukuthi bekhona lento yamalungelo ukuthi una unelungelo noba nayo lokuyishisa kodwa into ehlezi lula ngamakhandlela thatha amakhandlela amabili njamhlophe njengoba ethi 3 days nayo waphinde 3 days awakhanyise asho ukuthi ngiphupha ngicosha imali kanje nakanje empilweni yami imali ngiyayidinga vele ngakho ke ngiyacela abantu abadala bengiphe le imali ngizobenzela konke abakufunayo awu alenze le nto for 3 days ngosuku lesithatha le awayeka amakhandlela avutha zaphele khumbula ukuthi ngathi mawukhuluma musukukhuluma ugijima mawukhuluma nabantu abadala zinikeze nje isikhathi ngoba nje ubuphupha inkulumo yabo le khomba ukuthi bayakubona bayafuna ukuthi ulukhuze ukukusiza but kufuneka na uvele ukuthi uyayemukela yini noma awuyemukeli so ke kimi nale iphupho elihle ekakhulu alikulona nalelo esithi kumele enze umsebenzi othize akhuthaza abantu abadala ngoba kwenzeka lokho makuyimali yamaphepha imali nje emhlophe isho ukuthi inhlahla isemome isele ngakuyena manje
1: okay
3: ngibingelele ubongana okukhuluma ukubuza la ukuthi mangiphahla ngikhuluma nabantu abadala kuna makhandlela athile noma imbali ethile mele ngisebenzise noma nje ngisebenzisa nje amhlophe noma ethini nje ngoba makhandlela uma ngikhuluma nabadala abekiwe nje ukuthi ngasebenzisa lawo ngingakaze ngikhonjiswe ukuthi maphi mele ngisebenzise ngibonge
0: ngiyabonga umbuzo omuhle kakhulu esigaba sokuqala ngamakhandlela amabili amhlophe mawungakazi ulukhuze ukhonjiswe then ke mawukhonjiswe emaphupheni usebenzisa lo makhandlela kodwa umuntu onabantu abadala nje onemoyo nesithunywa siye sithi kuyena akasebenzisa amakhandlela amathathu elimhlophe eliblue neliyelo kodwa mawumuntu nje ongakaze ubone izimpawu zakuthi umuntu onabantu abadala usebenzisa amabili amhlophe siqala lapho bese silindela ukuthi ke as siphahla sikukhuluma sikukhulumayo impendulo ibuyithi ngamapha amakhandlela efayiswa wasebenzisa
1: okay
4: kuba mthwiso ninjani kodwa niyaphila niyaphila nomkhulu lapho akaphila mzimba Mr. Thilo okhuluma ngisacela ukubuza ukuthi uma kuwukuthi uzokwenza itiye ekhaya mhlawumbe ubhizi niyalungisa ubese kufika uhlanya ukuthi awu ngisacela nilenzele itiye noma ningiphukule kumele uliphe noma kumele ungaliphi.

0: ulunikeze ukuhlanya ukudla noma ufuna ukungaliniki na?
1: Mohle umbuzo futhi kusuke kuyitest okokuqala ufika kohlanya manenza umsebenzi sign ukuthi umsebenzi uhamba kahle abantu abadala basuke bekhona ngakho uyena umuntu oqale fine imphakele lona emophukuhla ngoba kusuke kuyisibusiso ukuba khona umuntu ophazamisekile ekhanda engazohlupa futhi efika ekhuluma kanjalo
2: kunabantu
1: isibusiso esingajwayelekile ngakho ke uyena umuntu ofine imphakele kuqala lo empelini singasho ukuthi ithongo lala ekhaya lisuke lizotest icharacter yenu ukuthi nibathatha kangakanani abantu labe nibamemile. So ke kufanele imiphathi sokweqanda lo muntu lo ngoba izinhlanhla nempumelelo yalo umsebenzi benwenza ingizoncika kakhulu ekuthenini benimiphathi kanjani njengoba efikile.
2: Okay.
3: Sanibonani lapho e-studio. Yebo. Mina bengisacela ukubuza lapho kubaba ukuthi ke uma wahanjelwa ngumzali wakho umama emhlabeni, so makwenzeka uyamphupha umphuphe mhlampe esekhaya kubo mhlampe elungisa utshani bokurufa indlu mhlampe nami ezenzela eminye imisebenzi kodwa engakukhulumisi wena, engakukhulumisi nje nhlobo. Noma kwenzeka uphinde umphupha ngelinye ilanga, umphuphe nje ezenzela into zakhe engakunakile engenendaba nawe, engakhulumisi nje, angaze akhulumise since wahamba akaze abe nezwi lokuthi mhlampe mntanami ngahamba kahle or kanjani. Uyathula nje noma nibonana usuke ngenesikhathi sakho ebhizi zezinye izinto futhi engakhulumisi eyibukela nje. Ngicela ukubuza bakithi ukuthi lokho kwenziwa kanjani uma kunjalo, ithini into efanele ngiyilungise ngoba phela akakhulumi kodwa usisi wami uyakhuluma naye, yena uyakhuluma naye usisi wami. Usisi wami ake mphuphile ashathayo bengiphupha uma ngixoxa noma mina uma ngimphupha akangikhulumisi, uyangibuka nje kwala noma sengithi hawu ma uvela ngibuke nje asiqhubekele nento akayenzayo. Ngicela ukubuza mina ukuthi ngasizakala kanjani.
1: Okay, asibonge ngenhlanhla ekugcineni ubesefaka le ndawo kasisi wakhe ngoba uthe mayeqala wathi umzali wasethi ekubo sangazi nokuthi ushadile umama bekufaka ngabe uvele semzini wakhe kodwa uvele kubo ezilungisela ilokho zayo. Bekulula ukube bekuthiwa akayichaza ngale part kasisi wakhe ukuthi sithi uvaliwe kodwa nje obekhuluma nosisi wakhe engakhulumi nayo sisi.
2: Yeah.
1: Kukhomba ukuthi khona inkinga into ethize angayithandi ngayo njengoba ngamkhulumisi yena.
2: Okay.
1: Kufanele azinuka amakhwapha ke ukuthi ngaba yini ayenza ngoba ngumzali wakhe lo uyamazi ukuthi yini wayeyithanda yini wayengayithandi. Abe seqhathanisa yena ukuthi yini ayenzayo njengamanje ngoba kusho ukuthi umuntu ongekakwazi nokumnikeza izinhlahla mangaba emthatha njengomuntu ongekho ngalendlela la alokhu zangayo. Ngakho ke uyakuveza ukuthi usuke busy esebenza senza imisebenzi yasekhaya kuyinto esiyaziyo vele abantu abadala ukuthi bayayenza. Akhulume nalo akhuluma naye. Funa sibheke ukuthi ngala kuyena bebonjani ubudlelwane esaphila umama. Kungabe yini beyithanda umama ezinganeni zakhe nebengayithandi abeseyilungisa yena, yilento sithi kufanele enze i-introspection.
2: Okay.
1: Ame phambi kwesibuko ame phambi kwesibuko sisi alokhuze okanye alokhuze athole ithuba nje lokuzikhumbuza yena ukuthi kungabe yini umzali enza ukuthi bangaxhumana.
2: Okay.
1: Yeah.
4: Like ngizocela ungazisho igama unamzaza nokuphupha ngakathi ngihamba emanzini mina amanzi ampofu kwesi sikhathi ngiphupha nje umfolo ugcwela kodwa amanzi kwesi sikhathi amanzi abampofu kwesi sikhathi ngiphupha ngathi ngiphethe insipho ngiyogeza yabona nje kodwa nje ngiphupha nje izinto ezithinta amanzi angazi kanjani.
2: Okay, amanzi ampofu yawazi mko?
1: Amanzi aklini.

0: masho lapanga se DOT ela se Phoenix ngeke sisho ukuthi li right ngoba umuntu uya flasha kuphele toilet osinki lokugezizandla awusebenzi kuyiqiniso akuyona kuphela le ndawo yisho uma ugudla ngasemathekisini ase-Durban Station lapha le nto ayisho lala amabhakede no-2 rand uzoyithola uma ugudla la ngakumarket road kulama-toilet la avaliwe aseduze kwe-early morning market kunento ehlezi isemthethweni nje lapha le nto-ke eyenza ukuthi akhulume ngemithi engicabanga ukuthi iyamdida ilokhuza ilaba khona basebus rent la ababeka lapha phansi ngafike kuthiwa insizwa modlule yabo
1: oh ubuthethe sodlula dlula
0: bese kuthi la ngase ngaku market road kube khona laba abaqula imithi abasuswe phezulu ebriya ngentshoba kwakhe
1: oh njengokulungisa
0: umuthi nomchama kungeke kwahlangana because oqala umuthi mawuqula kuyenze uma noqhuma umunye wela phansi wele lokhuzini kusho ukuthi wele emchameni ilento ke lokho zezimpilo ukuthi yes nokuthi njengabantu bechama lapha belokuza izandla zigezwe vele ukuchama udlule nje ngasohlangothini lokuthi kungenzeka ukuthi bahamba nawo umchamo cha ngiyaphika kusuke ukuchanyiswa abantu nje basuke bebona ithuba lokwenza imali abantu abenza leyo nto leyo ngenxa yokuthi ama-toilet efile
1: bambothele magcini
0: ya yes kunelokhoza kunezigubhu lapha uma ungazinika ithuba nje uwela uphuma e-bus rank uza kulama-toilet la aphambi kwe-early morning market uzobona lapha kunento ezingabe imigqomo bese ba nento yokugadasi ekuyiwona kuchanyelwa kuyo umchamo uhambe ungene la elokhuzeni ezigubhini kuze kwabekwa iphepha elibhaliwe 2 rand ukukhomba ukuthi uma uqeda ukuchama ukhokha 2 rand umasipali uyayazi ngoba into njengoba ibhaliwe kuyona into efihliwe le
1: kasavalwe namathoilet
0: ama-toilet avalwa before yamalokhuza ezikhukhula before izikhukhula ayisevele engasebenzi so umasipala wetheku nje u-useless ma kuzwa kule zinto zama-toilet ethekwini
2: ngibingelele tata umthwesi kanye nobaba lapho ngusiyanda mna wazoma ngilayivelelenu ngokuhlala-ke nje ukuzama impilo amadoho ngisacela ukubuza kubaba lapho ukuthi ngabe mina nje amaphupho ngiyaphupha ngivuka futhi ama ngisawakhumbule kuphupha ekhaya kuphupha esikoleni kuningi kube yimpishempishi nje amaphupho kodwa avamise ukugqama nabantu bekade bayihambele emhlabeni ngaba basekhaya ngaba kubona basekhaya ngiyabaphupha kanti futhi nezinto ayihambi kahle into wasuke nje ekukhuleni kwami hhayi akuhambi kahle impilo imile nje futhi kuyithi sonke-ke nje imile impilo nje ekhaya ndangibuza uba ungabe mhlawumpe ngabe kwenziwa yini ngoba eyi okunye umuntu uyezame phela endleleni hhayi akulungi lutho nje ngisho esifazaneni hhayi akulungi lutho bayayihambela nje kunganakela nana kakhulu impilo nje imile kakhulu xolisa ngokwelula
0: ngiyabona uyabona-ke iyangikhipha efomini kanti kade kuza kamnandi kanjani iyangikhipha efomini le kodwa ngoba ukhuluma ngobunzima umfethwa kalokhu ze okokuqala uyaphupha kusho ukuthi uyaxhumana nabantu bakubo akabuyele kulo wabhuto bebuza ngokuphahla ukuthi uphahla kanjani ngawapha amakhandlelo ngawasebenzisa if uyamuzwa wephupha esekhaya uyaphupha kubo uyabaphupha abantu esebashona kodwa izinto azihambi kahle akakathathe la makhandlela amabili aphahle ngawo abuze lezi nto afuna ukuzibuza ngoba uyambo manje usetholile ithuba ufonile kodwa kangeni kuzona ubeka uyekha phezulu manje mfishimfishi sizoyichaza kanjani thina akaphahle alungise loo mfishimfishi asho ukuthi akayifuni ufuna inkulumo eqondile ufuna kukhanya izinto zakhe aphinde abheke kade ngisho nje ngithi kwesinye isikhathi emanzini kuyogeza nje ngamanzi khumbula umehluko uma uyobhukuda ubhukudela ukuthi uthanda amanzi mhlawumpe kuyashisa nokuthi ufuna ukuyothatha amandla ulaekuthenini uya uzilile ucansi uyalizela ucansi engingayifuni

0: ngayikhuthaza angisoze futhi ngayiqhuquzela angifuni futhi ukuyidibhitha namuntu ileyo okufastela ukudla makuzoyiwe emanzini abantu bayathanda ukukrema izinto ukuthi ngama 80s kwakufastela ukudla abantu babengaguli kanje ngama 80s nangama 90s awukwazi ukutshela umuntu ophethwe sesifo sikashukela ukuthi akafaste ngoba sisemanzini uthi ayifaste sonto lonke siwe emanzini uzothi uye emanzini uzobe semakhazini lo muntu ngoba usukuthi makadefault muthi akafaste ukudla two umuntu ufastile ufastele ukudla ubuka i-TV ubuka KFC ugwinya amathe ubuka emafonini kuvela yonke inhlobo yokudla akafastile lo muntu lo ukufasta ila ufaste ngenqondo nangu kwinyama ngakho ke ukufasta okubalikelile lokuthi uzile ucansi ungalenze kuyiyona into engcolisa kakhulu entweni yesimeni samanzi so mawuze emanzini wenza lento bese uphinda uphatha imali emhlophe okanye ubuhlalo bomhlophe masithi imali emhlophe ngaba yishumi ngaba u2 rand ngaba u5 rand okanye ubuhlalo bomhlophe okugodwa kwaloko ufika uqala uphose kone emanzini usho ukuthi uyawakhunga amakhosi amanzi ucela ukuthi bakuphe amandla wawo ukuze ukufika kwakho emanzini kungafani nokumuntu obeyobhuda nje so ke akangeni kuleyo nkonzo naye amanzi azihlambulula lungise into zakhe
1: okay
2: sengibona ezweni lomzansi baba umthwesi nomkhulu ingaphendaphulu kuwe indabuko baba umthwesi nomkhulu ngicela ukubuza ukuthi uma uphuphe inyoka izinyoka zezi zihlaza zincanyana ziningi ziyahamba ngala nangala ethi umuntu omunye hayi ngeze azenzi lutho futhi azisilumi azisenzi lutho kepha ziye ziningi ezinye yikhuphuka nangendonga nje angazi ukuthi leli phupho ngilithole namhlanje kuseni ngicela ukubuza lapho ukuthi zisho ukuthini inyoka
0: okay siyabonga ngebuzo uthe umelapho wendabu
1: hayi besho kuwena
0: okay belithuthu umelapho wendabu okay sengididekela umelapho wendabu ukuthi noba selishilize ukuthi angeze kwenzela ukuthi akalibuni no siyathanda njalo ukuthi masikhuluma ngezinyoka sithi izitha silibale ukuthi ithongo liyaziveza ngezinyoka sibona kanjalo ukuthi zingabi nolaka once zingabi nolaka izinyoka njengoba ethi nje zilihlaza kimina unginikeza isithombe selinyoka umhlwazi mamba lo okuyinyoka yabantu abadala ejwayele ukuba lihlaza besiba namacobhocobho zamnyama uhlampe uthothi nokuyelwanyana la ngaphansi inyoka yabantu abadala le engashawa omama singathi uma ewumuntu mhlawumbe ozisabayo kwezinyoka empilweni yakhe uyakwazi ukuthi ithongo maliziveza ngezinyoka ubese uyacela ngicele nje ukuthi ucela baziveze ngenye indlela bangaziveza ngenkalankala mhlambe nangokunye usho nje ukuthi cha inyoka uyayisaba uyacela ukuthi baziveze ngenye indlela ukuze kube kuhle ukuvakasha kwabo
1: okay
3: mina ngicela ukubuza ukuthi ngiyabingelela ephusheni lami ngaphupha uround amakhehla agqoke ongiyane ehlezi yabona ngathani nabile eshaya isikokela manje yazi ngiyalifuna leli phupho ukuthi lichaze ukuthini manje angilazi ngajabula uma ngase ngilazi ukuthi lithini elesibili ngaphupha ungazuthi umhlaba wonke ugcwele amanzi njengolwandle nje manje ngazama ukudayiva ngizama ukuphumela lapho engaphumela khona khona umhlaba nesiqhingi ukuthi ngiphumele ngaphandle kwathi ekugcineni ngaphumela endlini ungazuthi ingaphandle kwalolu

0: khona imiphakathi yethu ukuthi kulekelele ukuthi kwenziwa kanjani uma ngabe ubhajwela uyaye uphume kanjani uma ngabe izinto zakho zimi kanje. So sokubadinga ke kakhulukazi kabanye abantu ukuthi mawubeka imibono yakho nezinto ezixakile ngaleso sikhathi bese ke kuqinisekiseke ukuthi uyakazi ukuthi ke ulekeleleke ukwazi ukudlula ke ezinselelweni osuke ubhekene nazo ngaleso sikhathi. So ya isikhathi sakho sokuthi ungayibeka imibono yakho, ngawubeka futhi umbono akukhathalekile ukuthi ingoba wena physically unenkinga we personal unenkinga kuyenzeka uthole ukuthi one of your neighbors unenkinga ethile ekhona asaba ukukhuluma ngayo ekungeve ukuthi uma ukhuluma ngayo umbiza ngegama ukuthi kahle kahle usibanibani unenkinga nje no ukubeka nje inkinga bese emva kwalokho ke kubonakala ukuthi ke ukuphi osuke kuzoqinisekiseka ukuthi uyaleleke uyalekelelwa lowo muntu ukuze akwazi ukudlula, ngoba isandla sikwazi ukuyigeza sisinye sisidinga esinye isandla sesibili ukuze yonke into ihambe ngendlela efanele. So kusokuyidinga imboni yabanye abantu ukuze wazi ukuphila. Awukwazi ukuphila emkhathini uphile wedwa always empilweni uhlezi uphila nabantu, labo bantu uyabadinga all the time. So izinselelo zakamakhelwane zikagapakela ngakwakho uma ngabe kuwukuthi awulekeleli umakhelwane akwazi ukuthi ke adlule ezinkingeni yasuke ebhekene nazo ngaleso sikhathi. Uma kulanjile kulanjwe kwamakhelwane sikho isidingo sokuthi ungachitha ukudla wena uma kukuningi ngakwena. Kungenzeka kube khona kamakhelwane kusasa ukudla, kungabe kusaba khona ngakwakho abe sekuchitha na ukudla ngabe naye uyakulekelela ukuthi ukwazi ukuthi uphile. Ngoba into ebalulekile ukuthi asikwazini ukuphila siye phambili ukuthi izukulwane esizayo sofice lo mhlaba wethu usekhona usesimweni sokuthi bakwazi ukuphila, bakwazi futhi ukuphilisana. Ngoba lento ongakwazi ukuphilisana singabantu ezindaweni ezahlukahlukene iyahlupha kakhulu, yenza ukuthi kungabikho ubunye, sigcina sibandlululana all the time. Angisho ukuthi singaba bangani bosonke kodwa singakwazi ukuphila sonke siphilisane ndawonye sibhekane nazo zonke izinselelo eswe zingasihlasela at any time at any stage. Right. Msakazo izwi lomzansi 98.0 FM 0604-07164 or 0638208448. Right. Izwi lomzansi. Sawubona.
1: Hayi, bobudla masalad.
0: Hayi, Pholoba.
1: Phezulu leka Sayimani to.
0: Hey, hayi ngwakhona impela ephezulu ka Sayimani.
1: Ubabami. Ubaba wami akwakho umuzikhona bamdubula abantu abuya.
0: Abo.
1: Yiko manje ngibonga ubaba wami ngithi madodhe isikimo wakhe unhlangana zasa lapha ka Sayimani ngisuke ngibonga ubaba ke.
0: Hawu. Hawu.
1: Yeah. Yabi nabantu bangake bethubula ubaba.
0: Awu kwazi kwanzima maPholobo kodwa kumina mfowethu cha.
1: Kwakuyilezo yikhathi.
0: Okay, hayi ke. Ngiyabona ngalezo khathi oyishoyo. Hayi lalibhubha wonke umhlaba.
1: Ukuthi uyisonke inkinga yakhe.
0: Hawu. Yebo maPholobo.
1: Boka Dlame la.
0: Mhm.
1: Lento okhuluma ngayo ukuphila nokuphilisana.
0: Mhm.
1: Hayi mntaka Dlame nabalaleli mina ngiyiboni sasukuya.
0: Mhm.
1: Akulolu ukuthi ibuye mntoka empakahlami. Uyabona uma ngase kuthiwa ke kubuye ukuphilisana, kuthiwe nje silwane ukuthi sibuyise ukuphilisana nokuphilelana.
0: Mhm.
1: Uyazi into ekufaka siyifunde intoni iqala.
0: Ya.
1: Kufuneka sifunde ukukhuluma iqiniso kuqala. Uyabona msukane sasifunde ukukhuluma iqiniso.
0: Hmm.
1: Siyokwazi ukuphilisana ngoba uyobe ngekho umuntu onenhliziyo encane othi sengikhuluma engaqeda, engabe msukane yavela lento engidlala ngayo ngabantu bayothi.
0: Mhm.
1: Ubona ke ndlame ngathi sinenhliziyo encane nje njalo nje kwakhulumeka into hayi sekushiwo kumina futhi onke obaba ukuthi nokuthi akhulume nje umntakazi angibone nokungibona kodwa angithuka phume ngale iproblem iyodwa dlame mhlazane sakwazi ukuyitshela iqiniso ungalindi impoka dlame ukuthi iqiniso ukutshele umuntu uwedwa la uhleli khona usho nje ukuthi le nkinga engene kuyo manje ngazi phakamini ngizophuma kanjani umbuzo ube kuwena i-answer futhi bekuwe.
0: Mm.
1: Siyokufunda ukuzwana ngalelo laka, msukane safunda ukwenza le. Manje leyo nto asifuni.

0: ubheke ngoba sina. Uyabona makuthiwa nje Corinthians ulake ngathi nodlame nje ayibonisa ukulinganisa ngegazi lakho. Siphambi kakhulu kuleyo. Kodwa makuthiwa nje kulungile noma sodwa ke sihlale phansi ke silungisele lento ukuthi siphuma kanjani. Khona abavele bathi ukhuluma ngkwazi. Hayi bangakhuluma abathile ukukhuluma ngkwazi. Ake kufike la xatshana khona dlame. Uzuthi ukuthi hawu usibani bani kana ukukhuluma kangaka.
1: Lo bethu akakwazi ukukhuluma.
0: Akakwazi ukukhuluma makufanele kulungise izinto eziyaphambili. Uyalinda nje ukuthi abakhulume nje baqede. Noma nikhulume nje niqede. Nothi ningathiyela ngalemva kwendlu yamuzwe ethini. Ngizwile nje bekhuluma bebheda ngengeke mnangile. Kodwa umhlangano useyubambe nathi kwaze kwaphela. Ake kufike la xatshana khona uyombona-ke umuntu esekuvezele umbala wakhe ukuthi mnangile. Manje i-problem ona dlame mangase thina. Eke sifunde nje ukukhuluma iqiniso. Lime nje linjalo libaba linjalo kodwa logcina liwuhlukele. Siyokwazi-ke ukuthandana ngoba sinenhliziyo ey'ncane nje inkinga sihleli phezu kwamabibi. Futhi amabibi amaningi kuwadlame sihleli kuwo. Amabibi usukuyixoxele wena. Usuhleli phezu kwawo manje usufisa sengathi khona abantu abangakusizi noma usunalento ukuthi engabe abantu bayangibona yini.
1: Hayi.
0: Yabo? Angifane ngalolu-ke mpuka dlame.
1: Okay.
0: Ngiyayithanda inyoka mina.
1: Bawu. Ya.
0: Yangezwa mfowethu.
1: Mm-hmm.
0: Inyoka mna dlame nje ngiyayithanda uma wayimazi. Uma wayefika ashiye iqanda abhekele angalibuki nokulibuka alishiyele ikhamise lomhlabathi la ifuma khona inyoka ibona umhlaba isuke izibheke yona ukuthi fanele ngivikele umgogodla wami ungathoboki ngoba angifuni uhambe thina dlame inkinga yethu kusho ngabe ingane yami yone kangakanani yona iyenza into embi kanjani ngiyayivikela ngiyayigona ngiyenza yonke into ngigrasa ikhanda bese ngikhohlwa mpoka dlame ukuthi ngizofa bese isala yodwa ngingasekho mina mgodi wayo yobisi yenze njalo.
1: Ingasakwazi ukufacea umhlaba yodwa.
0: Angithi bengingalikhuluma iqiniso mina ngabe ingane yami intshontshini. Imele bengiyicasisela amaphoyisa. Noma ngabe ingane yami yenze mina ngiyayigona ngiyayibhasha ngenza. Bese ngiyiphi uNkulunkulu angibize ngoba sonke silana nje sizofa kodwa ake uthi kufika la uzofa khona. Kungazi ubanjwe ukufa ungazi uphumilwane ngoba ubanjwe ukuthi lamabili engiwashiyayo akweqoqwa yinina ngiwabuyisa ngizowenze njani ngoba ukufa phela sofa sonke. Manje thina asilikhulumi iqiniso uma kufaka ukukhuluma iqiniso kugqetha ukuxabana igcina ingalukhanga abanye namhlanje ngikhuluma nabo akangenelani nabafowabo nofisi babo ngoba oyedwa wakhuluma iqiniso wathi omunye ufuna ukuziphatha ngephinde ngene ahlale-ke lesi elikhona ney'ngane zakhe ey'khule ey'ngazazi iy'hlobo y'khule bese shona. Ziyatholakala iy'ngane seziyintandane kodwa iy'hlobo yikhona. Ngani ngoba wena ubrush into engingafanele ibrush wayiphulula amakhanda wasihla wakhuluma into okungesikona usushonile manje basela abantu enkingini.
1: Ungakaphumi mapholoba ngicela nje ukuthi mhlawumbe khona ongakuphawula la kunombono womlaleli la engiwubonayo awusendile. Ngiyazi ngicela ubeke nje nawo umbono wakho uthi ubuka kanjani ngoba nje obe ubhalile nje ufisa naye ukuthi kube nembono. Uthi ucela ungazisho kodwa uthi umbaba wengane ke evele wathi nje akuhlukwane nihlale emzini owodwa bese uyasivumela isimo njengoba eshilo kodwa angafuni ukuthi ahambe emzini wakho athi uzohamba masethanda kodwa yena lo muntu uyahamba ayosijabulisa la ijabula khona ngenze njani ngoba mina ngimkhululile
0: kahle kahle yona mpoka dlame la fasi ithole khona fasi kade sithole ukuthi umuzi abahlala kono kwabani.
1: Okay. Ngoba uyabona
0: manje singathola lapho
1: ukuthi okabani.
0: Uyabona manje singathola umuzo kabani? Siyokwazi ukukhuluma ngoba mpoka dlame nje wangisho nje ukuthi inkinga eyiningi thina. Inkulumo thina siyikhuluma wafu singayindi phansi ezimpandeni ukuthi kwaze kwafika lapho kukhona nje kwasuka. Uma fanele kukhulunywe le yonto avela athi umuntu
1: ngiyajasho
0: kula lapho.
1: Nayi impendulo iqhamuka. Uyaphendula okusho ukuthi umfowethu uhlala ekhweni. Umuzi okamama wentombi.
0: Yebo.
1: Yeah, yes, uhlala ekhweni umfowethu.
0: Umuzo wentombi.
1: Yes.
0: Yabona ke ndlame la, ngizokhuluma mina iqiniso akekho la owaba right ibona. Umbhemu waba wrong, intombi yaba wrong.
1: Okay.
0: Sekunjena njena nje sekuyimphumela ukuthi babe wrong bobabili bona.
1: Okay. Futhi waba wrong ngokumamukela thazi ohlala kuba.
0: Akazi umfana ahlala ekhweni. Umfana uthatha intombi yoshada kubo. Intombi futhi ayikazi ithatha indoda izoyihlalisa kubo. Yona ekufanele iphume futhi ithisho umuntu ingayikhiphi yona. Ithisho umuntu ayijonse ngengalo athi uhambe kahle mntanami ngikuphi isibusiso. Ingazihambeli yona ngoba izobuya. Yingakho ngithi banamaphutha bobabili.
1: Okay. Njengoba isimo simi kanjena ke njengamanje, kumele kwenziwe njani? Isiphi isixazululo ocabanga ukuthi manje singaba khona? Ukuthi umfethu aqhubeka ahlale noma sebe sesimeni se-separation ngalendlela, noma umfethu akaphumeka ayishiyeke, amshiyeke kwesifazane kubo.
0: Into ezongibamba lana mpokazana isivumelwane sabe ekuqaleni inkinga ngisasa asikade
1: sijike. Okay.
0: Indaba sina sesiyizwa ngoba sekunakele. Yabona ngesikhathi kusekuhle asazi ukuthi basha amapha ama-signature manje ngoba nomfowethu uma ungaqhama ukuthi umfowethu uphume khona into zakazwa yikhomba athi leli donga naleli kamelo lathunywa yimina ngizokhokhela obani abe sesho omunye wawuthunywa obani kanti kwakumnandi.
1: Uyabona nje mapholo insambatheka le nkinga esinayo. Indaba ithi lana umfowethu na umuzi wakhe.
0: Yebo.
1: Impendulo ngiyayithola la futhi. Ngokwenkulumo ngoba ngizwa sikhuluma nje ulalela umlaleli ekhaya. Uyayi add impendulo. Uthi unawo umuzi wakhe.
0: Yebo.
1: Yeah. Uthi unawo umuzi wakhe. Manje ngakuqonda ukuthi engakuqonda ukuthi kodwa ngoba engisengikubona ngezantsi akubhalayo. Uthi
0: yebo.
1: Unawo umuzi wakhe. Kodwa usebhala futhi ukuthi akanalutho yena manje akazi noma umuzi ongenalutho akanalutho futhi uthi usisi endlini yabo le abahlala kuyona ayikho into umfowethu afika nayo unawo wakhe umuzi indlabo la
0: yes
1: uthi
0: indlu yabo libidibeleke lelo
1: yo
0: uthi indlu yabo litebeleke lelo konke engizoyisho sengivala kwathatha
1: okay
0: office bethu banawo lo mkhubo ukuthi mangisebenza kahle mina ngikhiphi imali yes afuna ukungisusa ekhaya athi sithande sami ukuze sidle kahle le mali woza sizohlala laphuma ebantwini bakini uyindoda enjani ehlala nabantu bakini ngova out afanele indoda nathi futhi sabala lesibuye aphume kubo uthi ajejele isese kusho thina aphumeke umuntu kanti umsebenzi womlungu uzophela ngesikhathi uphelile umsebenzi efaka into ngathi kumele nokuthi ngamthatha lo muntu kuphi ibifithi umthwalo uyamsinde mahlombe yazo ke inkingi sase sikhulumeni ngalo ngizilo ngena ngathi iqinise into esoyikhuluma isakhe ngoba amasothi khamba sina sikhuluma manga sathatha ngenzondo la ukuthi kufanele kuzwe thi izosala inkingi nile mpokazana akangibonga
1: ngiyabonga mapholo ngiyabonga mfowethu
0: danke
1: right msakazwe izomzansi 98.0 fm
2: Yey babhlama kunjani?
1: Ngikhona
2: bodla lokukhuluma naye. Masho wa Jay. Lo ngithi mina simenza lo mfowethu lo ohlala ekhweni. No, akaphume nje babhlama ngoba vele kugcineni. Ufuneka abuye emndenini wakhe. Bangena umndeni wakhe. Ayizamela ukuthi mhlawumbe uthole lapho umjondolo la azofaka khona khona ikhanda. Uvela umuntu esifazane babuhlame nihlala kubo uyedelela so ke ma uhlala ekhweni futhi nje uyedeleleka uyalulazeka umuntu esifazane ayikhulume noma yena ayithandayo kuwena angiphathi khona uma umemazi ukuthi awunamuva awunaphambili uzoyithatha advantage umuntu esifazane ayikunzima sekunzima ngoba enye into asiyazi inkinga eyathatha umfanazi ohlala umfowethu azohlala ekhweni asiyazi into naloko ufuna sithole nakhona ukuthi wayeze uhlala ekhweni nje yini yamqusha ekhaya yini yamkhanisa nomndeni impela wayidela amathambo ukuthi ayohlala ekhweni ngoba phela mhlawumbe wayehlala ekhweni nje mhlawumbe akazenzi wayephushwa isimo esithize esamhlalisa ekhweni ya mhlawumbe siyamgxeka simjaje senze konke kodwa ikhona le nto yamkhiphayo emhlonza nomndeni wakhe wayeuhlala ekhweni kwangeyona inhloso yakhe ukuthi ahlale ekhweni kwaba izimo ezamhona so ke kodwa umeseyihlana nenkinga enje ayi sekuyamphoxa nauthi abone ukuthi wenzenjani ngoba phela ngeke ayiphile le mpilo asekhweni kuze be forever ngiyabonga babudlami bonami lo mapholi
1: ake ngiphinde ngifunde lento umlaleli uthi uyena ubaba wengane owamala hayi ukuthi owesifazane owala owesilisa wesilisa owala owesifazane kodwa futhi khona lapho akafuni ukuphuma endlini unaye yakhe indlu right ngiya kona ngiyavuma i story is one sided ophela asazelinye isayi.

0: Ake ngizwe, ake sizwe, awuke ngithathe nangu umlaleli sizwe ukuthi uthini. Izo mzansi sawubona.
1: Yini mathenze la mkhulu?
0: Mfowethu. Ya bafu.
1: Mala mkhulu. Lo muntu uhlule into elula nje. Unomqasho wakhe. Unekubo. Uyohlala ekhona, yini inkinga yakhe lo muntu? Ukuthi ephinde kubo namnye emqashweni wakhe. Lokho nina ngambonisa kona ukuthi akahambe phinde kubo noma emqashweni wakhe lo muntu lo.
0: Ngoba uyasebenza.
1: Lona-ke uyasebenza futhi enjalo. Lona-ke lo owenza ingane ena-4 years. Akayazi. Yabona nje inkinga ukuthi yena uyithatha ividiyo kanje.
0: Ngoba uthi akakaza ayibone.
1: Ukuthi akaze ayibone ingane, kodwa ina-4 years uyayondla kona.
0: Yo.
1: Ikhona inyathezi la nezi. Mina ngithi lo qala uhlale ekhweni akaphinde kube noma emqashweni wakhe.
0: Okay.
1: Lo okhuluma ngengane ngafoyeze ngaze ibone akangayikhokheli phela manje inkosi yami, ngoba phela kusho ukuthi nje uthwese ijokanga lazo
0: aphume kuyona,
1: akaphume kuyona. Ngisho njalo mina
0: ngizwile Molasa.
1: Ndlamane
0: mfowethu. Ya, babudlame ke nabalaleli, ngiyabingelela. Usisa akakhiphi into ayifaka ubhuti, uyazi yena ukuthi wamfakani, u-anonymous. Okay, mbono umlaleli nawo lowo. Izo mzansi, sawubona.
2: Welas.
0: Yebo, yebo, sawubona ba.
2: Laphela bhuti.
0: Sikhona mfowethu njani?
2: Ngikhona, girlfriend.
0: Yeah, girlfriend mfowethu, angisakwazi.
2: Ngikhona bafu.
0: Ngiyabonga futhi, ngiyabonga futhi.
2: Cha, yazi kunezinye iy'nkinga esizenza thina uma sesishiya sithi inkinga. Siyisukele nje inkinga ihambela ukuthi siyithathe siyilethe kuthina cause izosinamathela. Sometimes mhlampe namadlozi ethu abuya afuna ukugezwa noma imimoya ekuthina. Ukuze singayitholi sihamba sewuka zonke izinto okungafanele abasizo kuyenza kuthina siyithathe siyibeke kuthina maze sithi inkinga. Inkinga la akusiyona la ibengawuphi ubhuti. Ngiqhele kulondla
0: ingane angayazi
2: noma iseChina noma isi-overseas lento kuthi angayiboni. Ikuphi kanti lengane? Abi le mzansi la ekhona inkinga uyena. Le ayichaza la manje ukuthi ayilelelele akusiyona inkinga. Angijabona nje obekutshela ngalento ayibiza ukuthi inkinga. Yingoba vele uyabona ukuthi lento yenza iflop. Ngoba kuthiwa kuya ngami kulezi ngane enginazo abangijaye akaxhumana noma ngengane yami oyedwa kangondlela, ngoba phela futhi kulula ukuvela usuke wodla ingane nje ungakazi uyibone. Awazi ukuthi lengane iyaphila, sengayali ukwazi ukubona isithombe wakwasibona. Mekale nje i-transaction, makuthi i-transaction ekhiphe obvious futhi i-transaction, ngoba phela lo ma wengane kusho ukuthi abasabonani ngakubona. Uma bebonana babonana bathini, kuxoxwa ngani, kuvezekani ingane wapha ingane afanele uyibone. Angiyizwa mina kahle into ishulo umthaka futhi angiyizwa kake phela.
0: Uyabona bafu girlfriend, kukhona umlaleli la okhuluma inkulumo ethi ayifane naleyo ishoyo uthi sabona babudlami lo bhuti odla ingane wake wambona kodwa unina wengane esayikhulelwe.
2: Oh features lo mshito futhi yazi ngokuthiwa ngimsonto ezothetha ngendlela ezivame ingane, ngoba phela lento ilula futhi kumele vele yenze ibe lula kanje. Uvula usuke nje wondla ingane nje futhi ungakazi uyibone. La kuba khona izimo zokuthi uma wengane uyaxokuzwa ugijima amakliniki, ngicabanga ukuthi lapho usuke nje udlala indima yakho. Yena kuthenga vele aqame sezodla kuze kuphele u-4 years mapro. Uyondla kunzima yenza ukondla phethu athi kunzima ukondla abantu besifana benenyuka umama nobaba iy'ngane ezisegcekeni awumashuma umuntu ongamboni.
0: Ayi, uyabona ukuthi ke usethi ke manje girlfriend iy'thombe ziyasendwa ngizibuke
2: wondla iy'thombe
0: no
2: akawondla iy'thombe uthi angisize wondla iy'thombe.
0: Cha,
2: I'm
0: sorry ukuhleka, akufanele uba ngiyayihleka lento ngoba idilemma yakho umfowethu le. Imbono yabuthi.
2: Ukuthi wena Mwelase, uyabona umuntu mese ubeginga usizo, kufana nje wena nesilonda uma usile uma usiklina. usiyakufela.

0: sikuhlukumeza khona sizophuma igazi siphuma ubomu kale siphuma ubomu siphuma igazi ukuze soba clean awukwazi ukusigcoba umuthi ngaphezulu sometimes sinokuthi masifuna usizo sifuna into ezosivuna yabo mangizofuna usizo kuwena molathi ngeke ngizwe ngayiboni fanele ngithole mina engingakulindele noma engingakwazi kuwena ngoba kuzongisiza ngingenzi kuwena ngizofuna usizo kodwa ngibe ngigqoke initiative yokuthi udlame kufanele age into ezongibhebisitha noma into ezong angazi ngayichaza
1: ngiyakunderstand
0: abantu babefuna usizo bafuna ukuthi balitshelwe like imasaji umuntu umasaji so umuntu uma ufuna usizo kuyena fanele akutshele le nto ongayibuza uyiso kodwa ezofika ihlale kabi wena kodwa kube yikhona ukuthi ikhipha emakhamandelweni ufanele akaphume emakhamandelweni akanayo inkinga uyena oyinkinga njengamanje inkinga kabi nayo akayele futhi ukuhambe thungathi iyinkinga ngoba iyinkinga zizomnamathela bese ziyamkhaza le ukuthi wondle iyithombe wondle ingane ongayazi kuze kuphele u-4 years iyini wale ngane ntombazane umfana usiyiqambile igama iqanjeliwe ithini le nto hayi ngeke bafithi athina bakubo uthina umndeni wakhe meqala nje kushoda impuphu endlini ethi imali kuyihambisa enganeni ingane yakabani ubani longane esingayazi le gcekeni hayi come on guys asingasibulali isizwe sizwe sigavuma ukuthi sibula kwethina sangamadoda asimmeleni ubudoda bethu
1: ngizule girlfriend buti
0: ngiyabonga
1: ngiyabonga shomfowethu ngiyabingelela umsakazi nabalaleli ngathi ke sinaleyo nkinga ke nathi ke sinaleyo nkinga ke intombazana ayifunde nengane la ekhaya ihlangene noma wayo nkinga ke futhi leyo ke ayibekayo ke omunye ke umlaleli right yabona ke ake ngibheke nangomunye umlaleli sibheke futhi ke umbono lo mlaleli sizothi ke yena uthini na
2: hayi lengane ayikho umsakazi ngiyabingelela ayikho lengane
1: hawo
2: 4 years usukuba njengani yini usukuba njengayo ukoti nenjani yini usukuba nje mhlawumbe walanda umuthi emashayineni kude le hayi ayikho le
1: uthi kumlalo dlame umuntu onenkinga la intombazane ngakho ke abalaleli ababonise usisi yena uyena ke onenkinga lensizwa ke inankinga iyazi ukuthi ke yenzani oh okay kushuthi ke kulolu daba lokuqala yeah ngibingelele umsidlami nakubalaleli bonke kwaze kwanzima kubhuka obhuti bethu ukondla ungondla kanjani ingane ongayazi khona kuba kwamawa ingane uyakwazi waye ingayi eyobona ingane ugcina ngezithombe yomfethu beka imali yakho ubheka impilo yakho uzoyithola ingane yeka kuba desperate for ingane ngibonge from uThule elapha eMount Eskom mbono ke lo womlaleli ngibingelela nonke ezweni lomzansi budlame ke uyazi abanye abantu sengathi ke ungababhunyela ngamanzi abanda qa ungathi nje budi uma ke usuke ubona izithombe zengane kamakhelwane from umamngqobo esematikwe umlaleli uthi ke sorry ukubuya budlame ke into engayizwa lana ubhuti ke engizwa lana ke ubhuti naye ke siyathanda ukuzwa uvo lwakhe ngoba ke ubhuti yena owala usisi kodwa ke still usahlaleleni kodwa bakithi okay ngibalekela ke leli gama ke alibhalile kodwa okusho ukuthi ungasebenzi kahle kwengqondo yomuntu ngendlela a actor ngakhona ngicela ubhuti aphendule bandla lengane ke ayiguli nakancane ukuze ke phela izolethwa ekhaya ibonwe sekuze kwaphela iminyaka emini umlaleli ke lo bebuza ukuthi wake wambona inunina wengane sakhulela umfethu waphendula wathi ithombe ke useke wazibona zengane izona ezisendwayo azibone izinomzansi sabona
3: hey ndlamo omkhulu unjani
1: ngikhona bhuti
3: uyaphila kodwa
1: ngikhona mfethu
3: yazi lezi zima kufanele beziyathusa yabo lezi zokondla iy'ngane ongayiboni into esazokwenzeka impilo esazoyiphila le yabo le mpilo le yokondla ingane ongayazi utholthi mhlawumbe
1: thokozani udliwa yini ngoba konakelela
3: seyiphila mfowethu lesi kakhulu kuningi ukucela nomastermind okuphilwa manje kulesi khathi samanje khathi samanje madlame sinzima asiqale kuloku asiqale kubhuti okuqala ukuthi oh sekusesiqale ngokuthi

0: Futa ngani? Mhlawu ugubhithe embambile ziningi into asezenzile. Yabona amakhono into osuzenzile emzini wentombazane seziziningi. Lokuhamba kwakho kuzokuhlukumeza phela uzoyicabanga le mali osuyenzile futhi umuntu esifazane usumenzela izinto eziningi, usuhambile lezo zizinto usuyishile. Ngenze ukuthi ugubhithe into emshayayo, usho ukuthi uyabona ukuthi uyahamba. Kanti into asezenzela intombazane lapha endlini seziziningi kakhulu yabo. Ngicabanga ukuthi imali yakhe le mstress ayenze ukuthi angahambi ubhuti. Yebo
1: lolu. Usisi ukuthi ayikho into kaBhuti esendlini. UBhuti unayo indlu yakhe. Iyasebenza futhi.
0: Hayi hayi ukuthi awuthi ayikho into ayikho ayikho ethi emthinta uBhuti endlini.
1: Yes. Ngaphandle kwengane.
0: Hayi kusho ukuthi ke phela usisi ke uyena umthambelayo. Ufuna amxoshe, ufuna enze njani ke?
1: Gaza.
0: Hayi kwazi ukuthi uyani uyani uphilo. Usho ukuthi lesi kusho ukuthi kusho ukuthi kusho ukuthi usisi. Usena imizwa yakho usamthanda.
1: Oh.
0: Eh usamthanda. Phela umuntu bangasamthanda idlala sithi ayikho into ekhula ukuthi uthathe isinqumo esisodwa ngaye. Ngoba phela mangasamthanda umuntu umbuka kanjani umuntu ongasamthandi umthinta kanjani nje ngesandla. Ngoba phela usamthanda umuntu.
1: Angamthinti. Ayibo akuthi angazi nokuthi leyo ndlinga kanani. Ngoba phela kusho ukuthi labo bantu I don't believe they share ikamera.
0: Hayi. Umuntu ophethwa ngasamthandi nje monga something eduze kwakho leke uhlule nje lo muntu ngisho ukuthi ngeke uphele
1: ngeke
0: uphele nje eduze wena nje unenkinga usho ukuthi sizwele unenkinga ohlule ukuthi le ndoda ayisuphe eduze kwakhe usho ukuthi njalo azimkhale ubuya cabanga ukuthi ayisho ukuphila ubuya cabanga ubuya izibamba izwele nemizwa ibuye ukuthi yabo kodwa kubhutile lo othi wenze ngani basemzindlana abantu basemzini bakuwe intombazane. Hey, ngikhazo vela bafethu. Ba omastermind kakhulu omama abadlala izingane. Bahlale ngani zabo futhi ukuthi mina bafana ngizinga. Ngishothi nibabili niyondli yodwa ingane nazani mina.
1: Mhm.
0: Yabona nje izimo lezimo zokondla izingane njani? Ngisazobhekana kakhulu nazo. Yabona nje ngeminyaka yango 2030 kyale ngikhazo kondla izingane bafethu lonke futhi yabona ngathi ukuthi manje kwenziwa ama DNA ezingane ningi ingane ni labantu abazodla kuzone zabo
1: yho
0: banayekiwe yabo yabo nje dlama impilo isiphila manje mfethu inzima kakhulu.
1: Hayi asibonga Thozani mfethu.
0: Hayi thanki baba
1: ngishophuthi ya ya imbono ke leyo yabalaleli uthi ke usisi uthobile nyembe lapha kwamancinze ntuzuma sawona ke bhuti dlame ke nabalaleli ungayondla kanjani ingane ungayazi ungakazi uyibone iminyaka engaka hey abafowethu badlala izigebengu ya asizwe na umbono womlaleli.
2: Sawona wehlamini nabalaleli ngithi mina ubhuti londla ingane angakazi azayibona ayibona ezithombini. Ziyasihlupha ingane zethu zabafana wedlame ngoba ukube lemfana lobhuti lo wondla uma wakhe ngabe usezela eredweni wazofuna usizo ikhompena ngokondla umzali wakhe wamthwala inyanga ezingu-9 nodadi wabo babuye bazokhompena la ukuthi uma unika abangani bakhe ukudla akayondla impela lengane uyalunga le angaya le angakaza zayibona u-anonymous.
1: Ngibingelele kuwena Mr. Dlame ke nabalali bezomzansi nami ngithi kangiphawule kulolu daba kusesithebeni. Ngiyavumelana nombono kwe kamthethandaba ukuthi ke lo muntu njengoba ingasamthandi lono wesifazane pho uhlaleleni ekhweni okusho ukuthi ke ikhona into amenza yona iyona lenenza ubhuti angahambi ekhweni. Abantu besifazane bayeke ukudlisa amadoda obhalile ke Florence isiphithiphithi sezwi ngise Tollgate on Beria Road. Thank you. Right. Yebo ke okay. Oh uyaphendula umfowethu uthi ke ithombe ziyasendwa ngezibuke. Yebo ekhulele ngambona nangesikhathi ayodeda ngafonelwa yazalwa ingane kwasendwa ubufakazi esesibhedlela. There's questioning engifisa ukubuza kuwena mfowethu ukuthi emva kwalokho ke ingane sizelwe ngoba watshelwa ubumbone ekhulelwe ubumbone enza zonke lezi zinto ezamalungiselela ukuthi uzobeletha. Watshelwa futhi eseyobeletha. Kungenzeka ngikwena wababudedenga ukuthi ungayi esibhedlela noma wavaleleka ukuthi ungakwazi ukuya esibhedlela isikhathi eqeda ukubeletha ukwazi ukubona ingane. Nokuthi uqhele kangakanani

0: ni noma wengane ngoba phela mhlambe mhlambe uzothola umuntu ongekho eSouth Africa, that's another story ke mhlambe umuntu okwe England wo American so on mayekudeka ngako ke ngazilala ngaye ke ngiyakwazi ukufinyelela lapho kudeka kama yes kodwa uma ukuthi umuntu okhona eSouth Africa noma kuthiwa useLimpopo uhamba ufike ibhasi khona
1: uhamba ufike
0: yes yiloko bengifisa ukwazi. I'm sure uyezwa naye right now. Mengakwazi ukusiphendula kuleyo ndawo ukuthi baqhelelene kangakanani ngokuhlala. O akazi inhlobo ukuthi uhlala phi uma wengane.
1: Kwahlanganwa nje kwabase ukuthi
0: kwenzeke into enhle. Exactly. Yeah.
1: Hayi ngeke. Nami ngiyadideka impela ukuthi hayikeke. La khona inkinga, khona inkinga ekhona.
0: Yiyo.
1: Hayi kulungile.
0: Kulungile mntakama. Siyabonga futhi. All right. Inselele ikhona lezi ezenzekayo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi i-opportunity umuntu ade ayitholile ukuthi athole ingane empilweni yakhe engakazi abe nayo ingane before. So mase kutholakala ingane abese ejabula ukuthi awu kodwa inkosi yazi yangibheka nami. Kanti kuzoba nalenkinga ukuthi akanayo manje access ukuthi afinyelele enganeni yakhe ngesikhathi asifunayo. Izomzansi sawubona.
2: Sawubona Mr. Dlam.
0: Sawubona buthi.
2: Yebo ngiyaphila
0: niphilile mfowethu
2: uMthembu
0: Mvelase
2: ibuka sithande kakhulu noBhuti uBhuti uthole ke statement nje usokuthi ine ngayo na yahle yisa ume ngayo na forever iphathana ya manje akazange sathi achaze ukuthi uyanqatshelwa yini ukuthi ayibone noma kunje ngobusho ukuthi mhlawumbe ise USA noma eLondon la ekhona yabo ube kuphethe ukuthi wow ukuthi angathi ayibona ingane noma ikuphi
0: ngizokwazi
2: nayi impendulo
0: nayi impendulo ke mfowethu nange ilethe impendulo uthi ke yena usenanda uma wengane usejozini ebhambanana uthi ke angeke ngingene kubo ngingaphethe inhlawulo lokho ke kwezinto zokuphuma esibhedlela ngamfakela imali yokumkhipha.
2: Ngoba ukuthi kwabe sifuna nje uma wengane yakhe bese base zethekuye zemkhondisi ngani nje. Ngoba vele yena vele ngeke aze aye lapha na kubo
0: ngomntomazana. Yes.
2: Ngoba
0: phela fela
2: uyantonga. Uyantonga phela uma wengane. For years ninge eminyaka siyagijima yengane. Ithombe zakho nisoze nazona izengane yakhe kuboleka iy'thombe samoya yabo even isithombe sokumbona ekhulelwe kwafa kwabaluni something esiswini washuthelwa yabo yangasikhathi thusa sibhedlela liyobeketha okanye isikhathi esangabesiyabeketha-ke manje isengeke ngoba vele ukude izondliwa imali yakhe yale sikhini hawu ubhutike usanganyangele mhlaphe ukuthi akashi imoto noma angena emotweni ahambe nabathike bayobona ingane-ke
0: ngoba phela uma efika uzobona ingane akaphikisani nokuthi unecala
2: vele kuba njalo zami kuyokuthunyelwa abantu kuthiwa inganga idlamafutha yabo bese fike uyabonakala-ke nengane akithi akathuma abantu bayothi inganga idlamafutha khona kuzofika kubonakale nale ngane le
0: afezeke iy'dingo zakhona ey'dingekayo
2: exactly
0: hayi no liqondile mfowakithi iphuzu uyezwa futhi umfowethu ngoba njengoba sikhuluma nje umbuzo ade ubuzile u-edile impendulo ngoba ulalele naye right naye ngikhole ukuthi kuyamkhanda naye lokhu akuzwayo ukuphuma emndenini wakhe lo ngoba phela sikwi-family meeting la sihlele ebandla siyayixoxa le ndaba siyakhanda ya
2: sisesakusasa lazami yabonga
0: iyabonga bhuti iyabonga kakhulu. Hey, right. Dlame ke ngibingelele. Umfowethu akehlisa umoya acela ukwenza iDNA, angayifaka imali yokondla ingane, angazodlala isigebengu, bongani Mthembu, umfana akasale ebhasini. Yeah. Uphile saka, akanadliso lobhuti, usile kuphela. Uqinisile usiso phumayo. Uqinisile usiso phumayo, uvalela ke mina amathuba khona ke nginengane ziwu-3 naye okay and nezakhe lezi ke azithola ngaphandle uziletha la kumina zivakashe ngeke ingane ngizixoshe azazi lutho kodwa sisazwani yena ulala kwelinye

0: ungashoki lwathi lo cha ngiyasaba ukwenza lokho manje ukuthi mangela abantu bagoloza nengane bathi bahamba
1: cha kuye kugoloza khona abantu abane njengangane yasekhaya kithi bezothi befix sothi kufix wabona ingane kufikwa nezinto zakithi efike yenziwe zona
0: angithi uyabona nje yonke le nto
1: manje uzovuma wena kungeyona
0: so uyayizwani
1: so yeah no inselelo zingakhulu
0: ebese sibuyela kule usisi lo eyakhe inkinga encane usisi uthi indoda iyona eyathatha mfuni yena akayalanga that's why isahlala endlini iyazi ukuthi yashiya uthando ngala futhi nakhona ukuthi ithi ayisamfuni yayingeve ngoba ithi ayisamfuni yayifuna nje ivisa yokuthi ikwazi ukuphuma iyoqeda le nto zayo ukuze ubone ukuthi ayiqedile ngala ingoba umuntu uma ngabe engasakufuni ngampela babudlame akafuni ngisho ukubona you understand so if no sisi indoda ibimxake ngalolo hlobo ngabe sekwangenelela amaphoyisa manje usisi ngicabanga ukuthi into enkulu edala ukuthi abe confused ukuthi nansi kodwa la endlini kodwa ithi ayingifuni kodwa futhi mina ayisangithinti into engizoyithini le because iyaconfusa leyo nto
1: ngoba uthi iy'ngane zayo ezingaphandle iyayiletha isivakashi
0: angithi uyayibona leyo nto ukhona le nto le ngizokulinganisela ngayo uyibone babudlame uma kuyisizini yokumeyitha kwezinje
1: oh yes
0: izitsha ayinqeni leya la ewubaba la ekhaya ukuyomeyitha ngaphesheya uma imeyitha ngaphesheya ihlale naleya lapha ngaphesheya ibheke ngala makufika uma kufika
1: imizekhaya
0: uma kufika ngiyayiza leyo uma kufika enye ethizo meyitha la ngoba ibona lo eyedwa asuke ngejubane
1: ezokhulo
0: uzolwa la ukuthi angikho la achazi
1: angangena umkami lo
0: so for me being there does it mean I'm not here if I'm here kodwa ukusalaye ngilapha ngoba ngilapha but kona ngila it's the same situation kunale inhliziyo enjalo baba but ke uma kukuthi umama ngampela sekuthini namfuni amaphoyisa ngamsiza but uma kuyile nkinga yesikhashana bangalinda ngoba phela sikhuluma ngabantu abathandana but I think inkinga incane ubaba usafuna izinto zokwenza angaphandle kodwa uthi ngala angifuni umuntu
1: asibonge sisizwana
0: ngiyabonga
1: hey ngibingelele umsakazi lo bhuti ke akahlukane nokulahla imali yakhe uma embopha bohlangana ekhothe from Mamcele. Mamcele usho njalo ke. Ake sizwe nanga umfuthi ke umbono womlaleli ukuthi uthini.
2: Awu baba Dlame.
1: Biyabuthi.
2: Ngiyabingelele izini lomzansi ngibingelele nomsakazo wethu baba Dlame.
1: Yebo buthi.
2: We baba Dlame. Ake sikhulume iqiniso kwinyanga yamadoda isiyele kupheleni kumhla 29 July. We baba Dlame. Kunento bafethi kufanele siyibheke. Ake siyeke ukucimeza njengezimvu zabantu besilisa. Uvwethu lo olwayebuyele ekhweni. Ahamba ophalasa. Ku-clean. 2. Uyasebenza unendawo yakhe. Uhlulwa yena uyohlala endaweni yakhe ayibhatanisele endaweni yakhe. Noma bekuthiwa kudlisiwe kunjani. Uhlulwa yena uphuma. Ake siyeke nibafethu kuyilulaza. Mina ngikhuluma nje nginothree room mina fethu odaka. Odaka at the age of 25 years ngaphuma ekhaya. Ngineminyami ngayo manje 48 years. Hayi akaphumi fethu, akaphumi, uyayisebenzela. Ahambe oyihlalele emkhukhini wakhe endlini yakhe fethu. Yebo bafethu esiqinisiwe amadoda bafethu. Ake siyeke bafethu ukululaza ubudoda bethu. Ngiyavala lapho mfethu ngisentuzumo anonymous
1: mfethu
3: njani Mr. Dlame ngiyakubingelela nabalaleli
1: yebo
3: hayibo manje ubafo lo othandana nalo sisi ngoba ngizwa usisi ethi wathi abahlukane manje angithi sebehlukene manje kusho ukuthi uyahamba ahambe indlela zakhe abuye futhi azohlala nosisi kusho ukuthi uyamphekela amenzele yonke into njengabantu abathandanayo angiyi-understand mina le nto ngicono nje usisi uyozasizwa i-protection order uma ukuthi akasamdingi endlini yakhe otherwise uma ukuthi-ke yena-ke uhappy ngale nto eyenzekayo hhayi akaqhubeke naye-ke kodwa nje ngibona sengathi uyozasizwa amaphoyisa awachazele phela ukuthi nangu umuntu engafuni ukuhamba endlini yakithi noma endlini yakhe uma ukuthi indlu yakhe hhayi Mr. Dlame angizwa kahle mina le nto okay ngiyabonga umama umthethwa lwentuzumo
4: wemwelazi uyabona lo bhuto ondliswa

0: ingane ma kube ingane ngempela le ayondla njoba nje noqualify nje yasho ukuthi iwondla isithombe mina dlame kulomhlola okuyibiza lento ngegender based violence mina ngicabanga ukuthi dlame mhlawumbe igama elingaba sweet for lo mkhulumeza kwabhuti u physically emotionally biologically based violence ngani ngoba uyabona dlame uma ngabe kuthiwa umuntu wesilisa owenza lento enziwa umuntu wesifazane kuyena isilisa ngiphinde dlame uyabona lento enziwa kusisi dlame kubhuti ukuba ubhuti wenza kumuntu wesifazane amshoyo ngabe dlame seqhama amagama ukuthi yahlehle umuntu okuboshwa umgulubudu washawacima usikhotheni ulamba kabi ulambela nganye umuntu nako manje kwenziwa umuntu wesifazane laba dlame kuthiwa kufanele bavikelwe banakekelwe ngoba bayenzala abantu ibiza nganike dlame lento enziwa yile nto yazi futhi dlame angekwazi ukuthi ngiyibize le nto yazi akanokuthi ngingambiza ngani lo sisi ma ubusisi futhi dlame nje usisi anti angazi but nje reverend ibuhlungu lento enziwa yile nto yazi kumfethu ngoba le mali dlame edliwa ilengena ilengale mbumbulu umfethu angakazi ayibone mangasathola ukuthi ingane ibingekho esespende imali yakhe uphi dlame efanele akwenze umfethu ukubuyisa imali yakhe shuthi yijele angibona reverend umthethandaba lo
1: yo
2: hamba yaxolisa ukubuya nje ngiyangibasela le ndaba akazinike ubhuti uphila ngiphi umhlaba kune AI la kunento ethi AI ngane yenziwe nje ukuthi ifane naye athi kusekuna lento ukuthi ngifake ubuso bami ngizobona indodakazi yami ngibona umzukulu wami ngibona umzukulu ozabe umzukulu wami kufane eyibhuti uphula kumaphi umhlaba akusiyona ingane yakhe le aphume nje lapha
3: ngibingelele ngihlanga
1: yabo
3: unondima ndimzinyathi
1: yami mfowethu
3: hey akuyisibona isidingo sokuhlala ekhweni ekhweni lapho iyakhuluza sewaliwe khona hayi uvuthe kangani kubo noma endlini yakhe lapho la kwakuthiwa indlu asibe nje isidingo sokuhlala ekhweni okanye kuthi uyasebenza ngibona ukuthi uyenze nje unenkinga nalo odla ingane angakazi ayibone fowezi wonke hayi unenkinga naye angazi ukuthi unayiphi ingcindezi yena ukuthi ayeloqhubeka odlala nengane angazange ayibone angayazi noma mhlawumbe lo wesifazane wabuya mhlawumbe emthethweni hayi bababa ngibophe mina kodwa ngikontani ngani ngingaze ngiyibone ngoba mhlawumbe wezehla ngixoxa kuyo ngisho yakhe nje uma ukuthi ingane ekhona le akahlahle nje ubhuti umaya nokulisa andla lapha
1: manje nakubantu ke mexoxa uthini ubatshela ukuthi unengane izizathu zokuthi ke bemnqabela ukuthi ayibone zithini zona ya umbuzo ke lowo ke obuzwa umlaleli naye la phambi kwami izo mzansi sabona
4: awu bavila kanjani
1: khona bhuti njani
4: siyaphila
1: nathi yebo
4: hayi sesibesa ku anonymous kodwa hayi siparazwa mzini mashuwa
1: mfowethu
4: hayi mfowethu kubula sisi ngicabanga ukuthi angamtshela ubhuti ukuthi akaqhele kuyena ngoba vele sibehlukene ngoba vele sebehlukene semaninzi zesilisa
1: manje ma ucabanga ngithi lo wesilisa uzwile ukuthi ubuyalande ney'ngane zakhe ayithole ngaphandle ayilethe kulo lo wesifazane uthi angikwazi ukuyixosha oba iy'ngane ayihlangene nokuhlukana kwami naye ungezwani kwethu mhlawumbe lokho akwakhe yini isithombe kulo wesilisa ukuthi still ngisewubaba wala endlini yize ngimalile
4: kuba nzima mpela kuba njalo kodwa ke usise ngathi leyo nto ingamkhulule
1: okay mfowethu yeah bud
4: okay hayi siyabonga ma
1: ngiyabonga mpela kithi sure nami ngithi ke akasondle leso sithombe ngoba ke phela ukhonjwe ngesibhamu phela bangcwaba onodoli nje kunjenake umlaleli osho njalo izomzansi sawubona
5: sawubona mpela
1: yebo sawubona baba
5: ngiyabonga
1: siphilile njani
5: okay ukhuluma nomlaleli
1: yebo yebo
5: yebo okay uqoqo lokho kube wengane ngiyake lendaba ngathi ikhephezu ngathi ikhephezu mhm kambe wena

0: umbono ke la sizokuthi ke uthini umlaleli
1: awu babudlame siyanibingelela nathi
0: yeah
1: la sikhona ngiyilalela lodudaba lamfethu lo kwengane bandla esingeminyaka emine engayiboni kodwa into engididayo angazi noma bakhuleliswana ngo-Facebook noma ngo-SMS babekwazi bakwazi kwakhe i-appointment yokuhlangana bakhe ingane basangayakha ne-appointment yokuhlangana ubaba abone ingane kungadlalwa ngathi la akwenzi isu nje ukuthi babonane abone ingane yakhe lo kuba ngisazi noma kusho ukuthi kwakwi-hit and run noma kwakuthandana noma kwakuthandana kwagcina kwenzekeni uma kwakungathandana kwakwenzeke kanjani abakhelela iplani abakwazi ukulakha indoda empilweni ihlezi umuntu okufanele abe namaplani ezinto nje bakwazi ukuthi bagcine bekwazi ukwakha ingane abayakhanga ngama-SMS bahlangana abalakhe futhi lelo cebo lokuhlangana abone ingane noma ngabe kwakuyi-hit and run kwakungathandana ngoba ngiqonda noma babethandana no uma kuthi babethandana ngeke bahluleke ukuqhuka bathandane kanti iy'nhliziyo zabo seyishone ezazinothanda hhayi bu phumelobala baba phumelobala lohlala ekhweni nami ngihlala khona ekhweni bakhishwe kami ngisho udadewethu mina kafuni ngisho iy'ngane zami afuni muntu umuzo kama uma washona sengiyabona sekukhiwa amakamera sekunezile y'khiwe kuthiwa kungasavumelekile ukungena kuzona mina niyayihlala mina naye isikhiwe hhayi abothi angisuke suke kuyona yonke then family house kodwa kufuneka ngisho iy'ngane zami uhle nezakhe zodwa lena ngisizo yami ithi sizoba nengane khona la egcekeni hhayi
0: yo kwaze kwanzima umfowethu lo wengane esejozini uthi ke kumanje last week ngifakile imali wathi iyeza ingane lutho namanje aw hayi ngijwayele ukukhuluma ngisho okay ngijwayele ukukhuluma ngisho ekhulelwe ayikho into engingaye engayenzanga futhi ke akukho lapho ke ngikhombise ukungathembeki kuye lo muntu nginomuzi wami uyakwazi futhi since wahamba ngihlezi mfowethu umhlambe umbuzo ngobhekisa kwena njengoba ingane isino 4 ikwazi ukukhuluma usukwakhuluma naye kwiselfoni njengoba khona umlalelo wabuza lo mbuzo ukuthi mhlambe kuthambe suka naxoxe ukuxoxe naye uma ufona ukhuluma noma wengane kuyenzeka ukwazi ukuthola ithuba lokuthi ukwazi ukukhuluma naye ingane na kuyenzeka kanjalo uma ufona nje kunidaba ba wathi wathi wathi izinto ezinjalo uyazi nganeni intombazane umfana and so on yeah so nje ezinye zezinto lezo esisound neyibalulekile ukuthi ke kuma kanjani ngoba icayi kakhulu le ndaba yakho uma imi ngalolu hlobo ngoba yeah uthi yes ngiyakhuluma nayo umfana kuphela kushuthi ke into esele la kumfowethu kuyibona ngamehlo ingane kodwa ukukhuluma nayo uthi uyakhuluma nayo ifonini my phone mhlambe ke bafo embonweni okwaqhamuka la ensizweni la nomama othi ngeke niwakwazi ukwenza ipoint lokuthi ngoba phela yabona ukuthi ufaka imali kwathi uyeza last week ngeke niwakwazi ukuthi usondelele ngasejozini nihlangane khona noma wengane ngoba phela uyaphuma athi akaphuma ekhaya eze nayo uyibona noma i-hour ke lele lodwa ke ingane uyibona nayo ingane khona and so on and then you come back ngoba phela kuthi awuvumelekile ukuthi unganyathela khona ngenxa yokuthi kufanele uhlawule kuqala zonke izinto ezifana nalezo right babudlame ke usisi uthi ulala ekameleni mhlawumbe usuke efuna ukukhokhoba ebusuku angeke wazi ukuthi why angayi kubo awu okay ay okay yeah ungabe ukhokhoba uyaphi ukhokho indaba ukhokhoba nayi khokhoba la
2: ngibingelele dlamela ishazi
0: yebo yebo mshana
2: abalaleli bonke besiteshi esikhulu izilumzansi 98.0 FM hi ma-PPL hi ngicela ukukhuluma kulolu daba likabhuti osondle ingane for 4 years kodwa akaboniswa yona noma akalethelwa yona noma akayazi Eh bafethu kodwa thina abantu besifazane kosamake siyekeni bafethu lento yokudlala ngabantu besilisa kudlaliwe ngabantu besilisa ukudlaliwe ngabantu besilisa ngathola ukuthi ene kokunye ngiyamuza uNozipho esakhuluma indaba yo-AI ngiyahleka ukuthi ngempela u-AI ukuthi AI ongifake esibhedlela AI qale yabona sengiphumile esibhedlela noma AI ngiyembele nami besho bethi angenze ngikhulelwe hawu uyambona ngempela umuntu sebemenzile hawu wakhulelwe alright ke ngicela ukuphuma lapho angizazi yena lezi zinto-ke njengisemuva ngesilabhasi nazi into esengiyibone kaningi kusukela ngisakhula awu uyazi ukuthi ingane-ke ibe yodwa ibe nobaba abaningi yondliwe obaba abaningi bathola ukuthi nje kosami umfowethu lo uyayithumela imali at the same time khona omunye i-brothers naye othumela imali ubaba wengane naye mhlampe bawu-4 obaba ubona engafuni nje kuyiletha ingoba uzothi kulowaya iyaphi ngani mhlampeni khona owaziwe ekhaya mhlampeni ungasekhaya mehambe qala ezala uzothi uyisaphi ngani uyabona eziningi nje lezinto ziyenzeka bafethu bese ihambe ikhathaza ingane phakathi nendawo le nto ingane zibe mdlembe ezinye yihlala lapha emabrijini ezinye zalezi zinto ezenziwa womama bey'ngane hayi kudlaliwe inkosi yami ngobhuti hayi kudlaliwe ngobhuti ngicela ukuvala ngicela ukugcina lapho sho kuzenzami kizomapirismonhlam thank you
0: shana kamina
3: ngibingelela kuziva mzazi ungibingelele kuthi udlala
0: sabona
3: umdletshe lo udlala wamasho
0: ngomani
3: cha ubhuti udlama kulo mbheni lo ohlale khona ukuthi sesibuya endaweni ezingafani umuntu lona nje nokuthi kunabafowabo nomaloka umuntu wendukulo ingoba nakho phela-ke uhulumeni usafale nduku umuntu uyashaka ukuze avuleke ingqondo le sisebenzi ngendlela umuntu wokuthi kuhlangane nabantu babone ukuthi bakwemthela induku ahambe aphindele ekhane aphindele emjondolo wabo uyachwensa phela lo muntu usilulanga singamadoda into yendukule
0: owu hhayi asincomeki induku ayisasetshenziswa hhayi bandla hhayi okay Mr. Dlame ngibona kahle lo bhuti shuthi ke wamthinta ngesandla esitimeleni usisi waseke ekhulelwa ngoba nakho yonke into oyibona esithombeni alright mbono ke nawo lo ke umlaleli ngokwehlukahlukana kwayo imbono izomzathu okay right isikhathi ngu 11 o'clock isikhathi njengamanje 11 o'clock siyaqhubeka ke imibono yakho ngayilokhu uza uyilethe ngizoqhubeka ngiyibambe angibambe nangomlaleli bese sithi gwinyamathe izomzani sabona
4: yebo banami
0: yebo ma
4: lento ebigadayo banami bike yangenza mina la ekhaya
0: ngicendakazi
4: yami ngiyazala ingane
0: ngicela gogo ungivalele iredio ngiyacela ma yebo okay righty
4: wayicela ingane wayicela ndodakazi wami
0: okay
4: wathi funa ukwatshela umuntu ukuthi ukhulele ucele ukumkhombisa ingane mina ngakhuza ngababaza ngathi nje kuyenze lo ngokubopha ngise emaphoyiseni lo muntu ngendanga uyofika athatha ingane ahambe ayishiselwe impepho kubo uyothini kubo wengane wathi phela ma uthe uzonginikeza imali azofika ayithole ney'mpahla ezoyithola ingane uzozipha yona ingane ngathi iyifeleni iy'mpahla ngoba le ngane bayayithengela kubo usemncane ndodakazi wami
0: wayena-19
4: eyi yangikhakhalisela ikhonke ekanje emhlabeni
0: iyo
4: ucela ingane izelwe nje yayina-1 month, 2 weeks
0: ingayo
4: wathi uzoyihamba umkhombisa yona emsebenzini ebeseyibuya ngoba waqamba amanga wathi ukhulele kade-ke ukuthi into eyenzeka kanjani le nto yabo le nto engiyikhulumayo ingazenzeka ukuthi mhlampe into ekanjani noma ngingayichaza nje ngumama makhathini mina
0: ngoba
4: iyenzeka loo nto lo mzukulu wami seshadile umisi simhlongo owathi sho athatha ungathi.

0: engazange ikhuluma abazali kube yona eyiphendule yakhe ekhaya nakala inhlawulo.
1: Eyi kwazokanzi.
0: Iyamdlala nje ngoba iyamazi ukuthi uweek ngakuphi imthole le mncane ngakhona ukuthi hayi vele, hayi lo, umuntu wami lo, mangithi uzoyangala. Ibona-ke ekunesilima kusona-ke se ekhokhela ingane angayibona angayazi ukuthi uyohlobo luni.
1: Yo. Kulukhuni kulukhuni bhuti, hayi angiyazi le nto mina.
0: Hayi, inkinga yodwa. Kulungile bhuti wami.
1: Siyabonga bhuti omdala. Yeah. Yo.

0: ukuthi ungafuna ukuphuma ekhweni emva kokumala umuntu wesifazane. Kube inkinga kamfowethu wona lingana iminyaka emine engaze ayibone ngamehlo. Bese ngincoma izincomo nemibono ngokwehlukahlukana kwayo ebekwa amalungu omndeni wasise emhlanganweni nje phansi kwesihlahla. Engikholwa ukuthi ke imboneni eraziwe right now ngokwehlukahlukana kwayo laba kuyibona ababe nezinselelo noma inkinga abayibeke ebandla kukhona abacoshayo okuzobalekelela enkingeni ababhekene nazo ngokwehlukana kwazo ngoba imbono omningi ihlukene ngisazophinda futhi ngikhona erekhodiwe la ngizoyidlala ngibacoshe nabanye siye lapha ku 25 to 12 bese siyalivala siyavalake lezi indaba ngicabanga ukuthi kubazobe sekukuningi nabo abakutholile ngokwembono ebekwayo abalaleli ngokwehlukana kwayo asibheke nangomunye umlaleli
1: hayi babudlami ayiyona yakhe leyo ngane ayiyona ukhona umbhema amondlelayo ukhona umbhema amondlelayo so ngiyakwazi ukuthi u-4 years pho mhlawumbe ayinani ukuthi u-6 months 4 years hayi leyo ngane ayiyona yakhe babudlami akazami ukuphuma nje umfowethu lapho akazami ukuphuma nje aphuma ngenya abale ngenyawo zombini ya ntombazane aphantshe intombazane zisho iqiniso amantombazane babudlami sometimes babe zigebengu ngiyibona-ke ukuthi ihlungu zantu besilisa babudlami kuba ngathi kusasa banehluko abantu besilisa njani njani kusuke sekusukela lana-ke uwodliswa ibhantshi ugqokiswa ibhantshi ungalazi bona bese-ke kuthiwa abantu besilisa bayahlukumeza ngiyacabanga ukuthi nabo sesibalalela inkinga umfowethu anawo manje akaphumi umfowethu lapho abaleke ngenyawo zombini ilungane yayitoliwa le nto yayitoliwe engana yonakho
2: ngibingelele ebhudlami nabalaleli hayi mina nje ebhudlami ngizothi kulo bhuti lo owondla ingane angayazi akayeke ukufaka imali lo bhuti akayeke nje ukufaka imali mese yamtshela ukuthi ucela ukubona ingane uma kuwukuthi akayilethi ingane kuyobe kusho ukuthi ivele ibingekho enze iy'ndlela zokuthi akwazi ukuyibona ingane abantu besifazane bakuthi abakahle ukudlala ngabantu besilisa ngalolu hlobo ukuthi babondlise izingane ezingekho ngoba ibona laba bona abasonela abantu besilisa kugcina iy'ngane ey'fanele zondliwe ngempela zingasondliwa ngabantu besifazane abenze izinto ezingekho right lo bhuti nje akayeke ukufaka imali abeke imali yakhe aqhubeke nempilo akhohlwe isigebengu sentombazane uma kuwukuthi leyo ngane ibikhona uma kayeke ukufaka imali uma kuwukuthi leyo ngane ibikhona uzosukuma ayilethe uma kuwukuthi ayikho uzoyeke ejozini seduzane ilalala nje eduzane ejozini angakwazi ukugibela ibhasi ezazokhombisa ingane yena akafuni nini ukuthi ingane yakhe imazi ubabayo angithi uyayibona yena ey'thombeni yona ingane ayifuni nini ukuthi iyazi ubabayo hhayi bafwethu singadlali ngabantu besilisa kanje singabantu besifazane iy'ngane zethu azikwazi ukudlala kanje ngabantu besilisa iphinde ngibuyele yalo bhuti ohlala ekhweni mina ngiyazi into eyabantu besilisa bamanje uhlala uthini ekhweni uzugoloze ungafuni ukuhamba uhleli ekhweni nje ayilosisi nje naye usathanda ukuthi ngokubuka kwami ukuthi ahlale ngoba awumuntu ungasamthanda awukwazi ngisho ukumbheka emehlweni awukwazi nje ukushera naye indlu eyodwa umuntu ungasamthandi lo sisi uma kuwukuthi akasamthandi ngempela lo bhuti fana ngabe usegodukile wahamba ngoba unendawo yakhe ayikho into yakhe ngokuchaza kwasisi elandlini akahambe nje lo bhuti ayeke ukubambezela omunye umuntu lo mntwana ambambezele bakhona naye abamfunayo naye aqhubeke nempilo yakhe ayeke ukubambezela enye ingane njengoba uyena futhi uthe akasamfuni aqhubeke nje phambili ayikho ukudlala umuntu.

0: benze inkinga ingekho inkinga. Umuntu ongasamfuni nomunye, umunye washonele nomunye ashonele, nomunye aqhubeke nempilo nomunye aqhubeke nempilo. Akuyona nje inkinga leyo, ubhuti agoduka aye kubo, akekho umuntu ongenalo kubo.
1: Ngiyabingelela, ngiyabingelela esintu Mzansi, ngiyabingelela babudlame, ngiyabingelela balaleli uNomathemba lo wasesikhaleni. Cha, ngila udaba lami la kufethu leyonhlingane ngeyithombe fethu, ayikho nje leyo nto, ayikho, ayikho leyo nto. Akekho nje umama ugogo ongafuni ukuthi ahlale ingane engayazi, leyo ngane yakhe ayikho. Ugogo nje uma ngabe kukhona ingane la, uyafuna ngazo zombili ukuthi ingane yakhe ayazi ukuthi yakephi. Akekho nje umuntu engathi engayiboni ingane yakho ngoba naka kuyikhokhele, ayikho. Sekubongwa kunaloko ukuthi ingane siyayazi yakabani, nangibabayo uyafela, naku umndeni wayo uyafela. Ayikho lento eshoyo, lento eshoyo nje ayikho mfethu. Thatha imali yakho nje ubeke ebhenki, musa ukusafakela leyo muntu imali. Akuyona umuntu lo, akuwona umuntu omudlayo. Bona nje musa ukudlala abantu, musa ngokudlala abantu. Abakini ingane abayazi, nogogo wayo wangani le kubo kwamakhoti. Ingane yakhe akayifunele ukuthi yazi kubo kwakhe. Akekho nje umuntu ofuna ukufa ingane yakhe engayazi ukuthi umzukulu wami wakabani isibongo kuphi kubo kwakhe. Hayi, kuti ayikho leyo nto. Bekumali yakho, bekumali yakho nje musa unofaka imali emabhenki ongahlakene ingane. Ayikho ingane yakho lapho, ayikho ingane yakho. Siyaxolisa kuma kubuhlungu lo. Wena nje awunangani, tshela amajezi ukuthi majezi awunangani, awunangani wena. Siyabonga.
2: Webhuti, lana akukho la kuvela khona ukuthi uma wengane akafuni nengane ukuthi ubaba wayo ayibone. Owesibini, wacacisa ubhuti ukuthi basabonana, bayakhuluma noma wengane. So nayinyanga yaphela bazohola abantwana. Akacela uma wengane agibele nengane afike nje abakhiphe beyodla abone ingane yakhe lelo hour liyi-1 kunalento ayikhuluma lana. Ngale kwalokho, uma enqaba uma wengane nayo ingane, kubhuta kahlukane nje nalengane, ahlukane noma wayo, akaphume nje kulengane.
3: Sibonke. Ngiyaxolisa, nakho okunye sengikulibala. Yabona, umuntu umethi ufake 1,000 njalo ngenyanga, ufuna nanti ngoba kuyaphandwa la emhlabeni. Akaphande naye leli lokuthi uyakhuluma nengane efonini kodwa akayiboni. Akacacise ukuthi uyibuza ukuthini ingane, iyamazi yini yona ubaba, ngoba ingane na voice yasi ingane encane, kunamagama ethi mikhula nje iqala kwakholuma. Angikholi ukuthi khona ungawazi umama nobaba uma kwingane ekhulele phakathi kwabazali. Kodwa umama unokuqala izomusho ngoba vele ihlezi naye lo mama lo isindindwa ongazazi. Liphi likababa ingane lapho izokhula ithini, ithi ibhekephi? Kodwa nayo lo mama ngeke, hayi ngeke, isigebengu lo mama. Nami lo mama isigebengu nentombazane.
4: Hayi, ngixolisa ukuqina kolimi lapha kulela gama emfethu alikhiphe ngokudinwa lesindindwa. Ngicela sidungise lona. Ya, i-family meeting le. Umbono ke imbono yonke la yabalaleli, yeba kuyona eyomsakazo. Dlame ke omunye ubhuti wahlala nowesifazane benengane, wezwa kuma ingane idlalisa ithakazela ngesinye isibongo, amxosha anonymous. Awu, heheni, kanjani nje?

0: kuzwakala seyibiza ngesinye isibongo. Hayi kanjani? Nifika kanjani lapho? Babe.
1: Ngiyabuyelela Dlame. Abalaleli bonke.
0: Yebo.
1: Dlame umzukulu lo akami angayondli ngane. Kambe kwenze kusisathi uyombopha bese beyinkantolo. Abesecela nasenkantolo athi ufuna ukwenza iDNA.
0: Okay.
1: Ngoba uwondla ingane umuntu afuna ukumtshengisa. Nomunye wondla wathi kwathiwa ingane ishonile kanti unodoli. Basimpo wabo esecetha bayibona ingane kanti unodoli ebhokisini. So nje izinto sezilula manje iyashesha futhi ne-DNA. Akayeke nje ngondla ingane usisi azamfaka enkantolo. Ngoba usisi njengoba ethi uyakwazi ukukhuluma nalongane bayifonela ingane kadadewabo. Waloyo sisi la khuluma naye. Yabona iy'ngane zamanje Dlame seyikhuluma zino-2 years. Manje lo uyafika ihlebe yaqala itshela ingane ukuthi wothi ubaba nje kanti akusiyena. Akame angayondla ingane intombo lo ahamba enkantolo ayofaka icala ubhuti beseshiwo ukuthi ucela ukwenziwa iDNA asho ukuthi i-reason ingoba ingane akayibona uDr. K yondlusa ingane. Ngiyabonga umama uZanele Ntuli eDube Village.
0: Bonke mamzo.
2: Hayibonga, hayibuba Dlame khona le nto nakumina yenzeka. Umuntu wathatha ingane. Ah, uJesu yenzeka, like ayenzeka, yenzeka. Ayimkhuba nanakuhlanje. Kule kulenkinga thatha ingane dlula imali zamadoda. Kuthiwe into seyingazali ngengakaze sekhulile ngisho ukukhulelwa ngoba uyofuna indoda mawuze ukuthi uyizalele ingane yangakaze ayisalele. Hawu imkhuba ikhona siyabonga. Hhayi ngikhulume le nto ingane zethu zidlangile.
0: Hayi ngizwa kahle ngizoya ngihlukumezekile nginazo nezilip zasebank ezowufakazi okuningi okungithusayo ke lo sisa akaqali ukuba nengane kodwa wenza angathi ke uyaqala ukuzala le yami yelama ke le yakhe ke yelama engimfice enayo so nje bhuti hayi ngiphoxekile kakhulu ngiyabonga mfana kithi makukuthi kukhona ukhasi olusikayo kulolu daba ukuze inselelo obhekene nayo njengamanje ukwazi ukudlula kuyona. Sawubona msakazi umfowethu ke akaye enkantolo nakwezenhlala kahle abatshele wondla ingane angayazi. Banazi izinhlaka ezokuveza iqiniso uhlomuka kwamasho ungcono ngoba uthi iliphu zonke zikhona yonke into ikhona. Kanti inkinga akuyona ingane yokuqala le abanayo. Ingane yesibili umfice vele usisi enengane. Vele ekade vele ikhona lengane yabo ingane yesibili ya so nje so nje kumkanjalo sizwe la bese ngithatha ke ingcifo
3: yabona ngemandla manje nginawo mina ingane mina uma wayo nga hlangana naye sentlulana nje wangitshela ingane sina 18 months ngilanga ngibhazi uma nginamba ngayazi uma ngathi ngiyafona angitshela ukuthi uqala sibonane hayi thina sibona abangazinjani ngoba mina nawe phela nje asizwani bona abangazinjani ngitshela khona inkinga ekhona bese ayisho ke lento ukuthi hey phela bethu ngahlala nawe nje sengenangane yakho na 18 months manje ebona Dlame ingqondo yami yama ngabe ngathi hayi ake ngihambe ngiyibona le ngane ngithole ngahamba ngayokuba ngafika ngayichaza indaba ukuthi hayi kwenza kanje kanje ngayikhipha nje bongana ngeyondla ngeyondla bona bayasho ukuthi ifana nami futhi ngeyibona ifana nami kodwa manje no 18 months

singela ngaye ke namhlanje ekseni joya celebration ithi bayede kuwe hambisana kanye naye uxola imncwango bayede kuwe ngonyama yakaJuda bayede kuwe sikuthwe simnqhele ngonyama sizothi bayede namhlanje ekseni sizothi bayede vuka vuka vuka vuka kahlala.

combo bekuhlangahlangene empilweni yami engathi abantu nje ngiyabanukela nganqede ngayisebenzisa ngahloba nako sengithiwa manje khona bezayo abazothi yethi mngane kuningi sifuna into kanjalo bazalwane natho omunye mina hayi ngangilahlekelwe umntwana nami ngeza kubaba ubaba wangikhulekisa manje ngiyabona ushintsho nanga umntana nami ngibone ngathi siyabuya akaseyona lento akade iyona eqaleni so kubalulekile ke bazalwane ukuthi ulandele nje ukwenze show ukuthi ku one on one uyangena ibalulekile i one on one ngoba ila okwazi ukubona khona una ukuthi impilo yakho yangakuphi ila ukwazi ukuthola khona i direction so enza shoke ukuthi akuphele unyaka ungayanga 2 or 3 months uphinduye 2 or 3 months uphinduye uyobona ukuthi ngabe konke kusahamba kahle na ubaba umprophet uzalelwe thina ulethelwe thina la ukuthi mina nawe sisizwe mina nawe sazi ukuthi sikahle sinazi ukuthi sinomuntu osinxuselayo sinomuntu osibonela la thina okwazi ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini okwazi ukuzwa ukuthi manje kufanele ngabe kwenzakalani kwenzakalani akhuluma isibusiso kuhambe uyophumelela so hlala nami nje ngoba kuningi ngisazokunika khona namhlanje njengoba kumhla ka 30

0: ubambeka amanzi akho bese siyahamba siya emkhulekweni. Mone sibani sakho sibeke nje eceleni kwakho bese siyahamba siyothandaza.
1: Ophilayo. Bayethe sonini na nini? Bayethe mafunga ngajiki. Bayethe wena zethembiso zakho. Zimile nguna phakade. Athohlabelelayo. Kunganqubikani izintaba kuwe neyinkanyezi. Kodwa zakhe izethembiso. Zimile nguna phakade. Bayethe Nkosi yasezulwini. Bayethe Nkosi yaseSalema. Kuba nonjengawe. Bebakhilela ngasunjengenqola. Come on, we're here to

la i-2026. Sibonge nje kakhulu kubona bonke nje oza kwethu kusukela ke osukwini la izolo. Sekuyithina-ke njengamanje osukwini lushashasa qala usuku ngenkosi. Sinethemba kuma siqala-ke usuku-ke inkosi-ke izosihola ihambe nathi-ke kubhekwe phambili. Uqhamfopho ngane lo mzwayo ngalesi sikhathi ehlani sakhe-ke ubhuti Dlame. Sithi nje gogo mkhulu, baba, mama, malume, malumekazi, dadewethu, mfowethu, shana kalume, siyakubingelela ekuseni ukhethe kahle mntakama, yilo izwi lomzansi leli olalele ngaleli xesha wemphulaphula omhle. Angazi ke kuthi ke izinto ke omazi nje zimise kanjani, kulungile ke ake senze kanje sibone ukuthi ngala ziyavuma yini.

Enkosi yami, umbhekisele umbhekisele umbhekiselene. Bangabona nje kwenye indawo ke ulungile lwana ogada ulungile indlela ukuthi umsebenzi wakho uyawuhlonipha kagcini ngoba umuntu ekhuluma kanje yagcina esenza enye into athi cha we phansi kamnandi ubona umuntu abe phezulu novana ube phansi ushaye nje professional umsebenzi ha madoda ngangiyibona lapha emegacity leyo nto komunye unogada nje Bonthi ya umsebenzi uyaziwa la. Oh okay ya. Wamthatha nje wambeya kahle cha ngani yakwethu akuyona indlela yokukhuluma leyo. Nathi ubona semsebenzini siyasebenza kodwa phe ahlonipha nini. Ngicela futhi nalapha ke ezibhedlela siuhloniphe umsebenzi sibahloniphe neziguli sizihloniphe. Sibahloniphe nje abantu abezobheka ke abantu abakhona ezibhedlela bakubo nibathathe kahle nje nibahloniphe ngani zakwethu siyazi ukuthi umsebenzi ubube emningi ugcine inhliziyo ngathi ayisavumi akuba ukuthi ke umuntu ke oza lapho la usebenza khona umfake inkingeni zakho lenti efana nomsakazi umsakazi ngasuka lesuka khona nenkinga nkosi eneke kodwa ngeke uzuzwa wena ngeke uzumbone futhi ukuthi hayibo unenkinga uqhawe unenkinga udlamu nenkinga ubani uzoba yilento lafanele ukuthi abe iyona ngoba wena awuhlangene naleyo nkinga yakhe kumele nje yena anemukele nonke ngendlela ke ekufanele anemukele ngayo ungathi manje uyafona akhulume nawe akubhekisele ngeenkinga zakhe manje na azibhangqe nawe na the 20 minute past 1 iqesha

ngalo lonke ixesha wokubonga ukuphila uyibonga inkosi uma isanawe isathenje cha kulomhlaba mntanami nawa awuloke nje uphilile kuwona okwamanje lezi ixesha lokuthi ke ngikuthathe ubuye luze ngakimi mntwana.

0: sibe khona ka bakwa Unique khona umsakazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM singapholi simaseko nje esikhatsi sabo ke esibanikele lithuba maxolo dadade wethu ntakama
1: unjani baba
0: ngiyaphila njalo
1: ngiyaphila
0: number 1 siyabonga
1: ungaboga nomfazi unenkani njengani
0: uyindaba I put ngiyakuvuma unenkani hey phela vele kunabampumelelo kudinga abantu abanenkani
1: weqa ungaboganwa umfazi onenkani njengami
0: siyabadinga
1: abanye bona lonto le so ke mlaleli angikubingelele ngiyaxolisa nje kakhulu ngiyazi ukuthi akusona isikhathi ojwayele ukungilindela ngaso lesi kwezinye ikhathi okwazi ukuthi kuhlezi kuba nento ezoma endleleni yakho uma kukhona okufanele ukuthi asizakale
0: yabona
1: ya zimbili lezi zinto ezenzeki le kungenzeka namhlanje usuku lokhululwa komuntu ekhaya uzosilalela kungenzeka God was saving me eyintweni eyithile bengahlangabezana nazo endleleni yabona cause ngokujwayelekile nje bengenankingi uma ngithi ngiyaphuma ngemoto ngiyezwa khona umsindo nje strange yaqonda ngiqhubeke hayi man ngeke lento le angizwa kahle ngebhadi ngingedwa yabona ubaba akekho ngenxa yokuthi phela nawe uyasebenza bazalwane ngeke athiwa lijoka lami ngoba ngasebenza ebusuku
0: ngeke akwazi
1: uyayibona lento le ngeke athiwa lijoka lami ngoba ngasebenza ebusuku so njoba naye ezovuka emsebenzi futhi yena uhamba kuqala kunami ngcono mina ngizosala ngilala into engiyithandayo yabona ayingiboni ukuthi no man ayikho lento ngime uma ngithi ngithi awu ithayile hleli phansi ayiyona into ejwayele ukwenzela and futhi angazi kwenzakaleni ngokujwayelekile ngiyacheck before ngiphume
0: yebo ma
1: ayilakhile ke negarage ke ayikho kude bese ngithi ke egarage ngizama ukuthi ngilungise bese ngiza la so ke ingakho ukuba omunye bengizovele ngifone ngithi mina ayisekwenze ku 1 no 2 bese ngiyalala kodwa yazi imlalela ukuthi konke lokhu khamusana nothando 1 kusebusuku kuyabanda bengathi nje weli nje awuthi ngivele ngilalele ngihlale kepha ngenxa yobizo ngenxa yobizo umlaleli ngane nkani ubizo luhambisana nothando luhambisana nokusizakala kwabanye abantu uthando lwabantu lona osuke lihamba phambili kakhulu so yingakho ke namhlanje ngila ungakuthathi kancane umlaleli okay qhawe ngiyabonga kakhulu baba and namhlanje ngifuna ukukhuluma nje kulenyanga ngizothi siyayivala inyanga yamadoda
0: siyivala yes
1: ake ngikhulume nje nawo amadoda lento engizokhuluma ngayo mhlambe ipersonal kakhulu emadodeni yabona lento mlaleli iqondene nawe and ngiyacela namhlanje uNkulunkulu angihambele kulona inkani kakhulu yabona lo nje othi ngine inkani kakhulu lo othi mhlambe angitshelwa umama wasekhaya lo othi futhi akekho mina omunye umuntu ongase angitshele ngoba izinto ngiz

0: Nzeli intombi abanye especially mangibona abancanyana ngoba abazi nokuthi kulidume phi la ngenapi bancane laba bantu kodwa kwabona abazi nanemali okufanele ngiyisebenze ukuthi at the end of the day izophelelapi iend up iphelele emantombazaneni ngoba nigcina vele niphethwa amantombazane niyawasaba yebo lonto le well ngiya understand ngoba ke isikhathi esiphila kusona siphila nakhona nomama abakhohlakele abangafuni ukubona izwe lakheka libe lihle ngendlela okuyisimanga ngoba ukwazi ukunikeza ingane umuthi uthi hamba uyonikeza ilokhuzana indoda uyayiqonda lonto le iba nayo lento uma ngabe umama osebenza umsebenzi onjalo musu kuba uhlobo lomama ufuna ukulokwe uthi nanku umuthi kuzuzukwazi kuyolawula indoda uyayiqonda lonto le ifu umama ngempela unless umama kwawena ongazilutho ngomendo kodwa ifu umama osebenzisa amakhambi wazi ngomendo na ukuthi umendo yinto enjani awukwazi ukuthi uthi ngifuna ibe isithithi uma ngabe kunjalo okungenani ke musu kunikeza le zingane nika kumfazi kokunana thithisise yakhe ngoba bayikhethela yena yebo lonto le abathithisane bona bodwa ke kunokuthi kuthithize umfana nje obona hlamhlophe uthi akagaganwa akenzi lutho kodwa yonke imali ayihola yena vele athi mfu emantombazaneni ngenxa ukuthi benjalo nje bayathanda ama slay queens uyayiqonda lonto le islay queen is all about money
1: Yeah.
0: Ingqondo always ihlezi semalini. Umike yathi nje baby ku 1 no 2 no 3 ayi wena ngiyakubonza ungithanda athi mfuwe imali. Imali is all about love yini. Uma ngabe ubona kanjalo kulungile kusho ukuthi mina ngikwazi uku afford. Uyaqonda lonto le okubalekile ukuthi mina ngiyaku afforda kodwa wena njalo umuzo hlezi and ayikho into enesicefe njengomntombazane ecela ayicela idata ekuthi angeke lokhuza
1: ngempela.
0: Yeah. Yebo lonto le kancane kancane idata nginalo. Kancane kancane imali ye transport kusasa nginayo. Kancane ncane kuwa yabo lezi zinto ezincane imali ye transport yokuya emsebenzini imali ye data angazi imali yani yeyinwele vele ukuthi angiquleke uyayibona lonto ngoba lezi zinto yizinto nawe eqone uyasebenza akekho umuntu ongasebenzi futhi akekho umuntu ongazi ukuthi after ngiholile kufanele kube nemali yokugibela ubani lokufanele akubekele yakhe imali yokugibela indoda kufanele ibekele yayo imali yokugibela boyfriend yakhe kubekele imali yokugibela ibe ibekela yona ibekela yona umbuzo uthi yokwakha nini ke le ndoda yoba umthatheni umfazi yingakho ngithi bantu besilisa ake sivukeni zinakekeleni ngoba uma ngabe senigula kukhona ikhathe iphoqayo
1: yeah
0: njengoba sihlezi simemezela ngendaba yokugula ngendaba yokungaphili kwaba ngeke singaguli ngoba isikhathe esiphila kusona sidla yonke into nesingayazi
1: Exactly.
0: Yeyibona lonto le. Njengoba sidla yonke into nesingayadli, noma ngabe kuthiwa ndoda ustrong kangakanani, kodwa egcineni nawe lento yokubamba ebamba abanye. Uyabona?
1: Yeah.
0: Sorry.
1: Yes.
0: Noma ngabe kuthiwa yini eyenzakalayo, if ithinta nje umhlaba, nawe izokubamba ngoba nebabambila sazi babambe bekwenzakalayo. Uyayiqonda lo? Kunezinto oyuthi hayi mina mangihamba, yabona nje bengayitshethe imoto ngavuka ihleli phansi. Yakona kodwa ngiyavuka yami imoto njani ihleli phansi angazi ukuthi lokho kwenzeke nini kanjani noma bengithi mina ngicuphile yingakho emotweni ngisho uyithenga angeke uyithenga ingena spare
1: kunjalo
0: abasho ukuthi wena uRaf umuhamba yayiqonda lonto le kodwa bayazi ukuthi ngelinye ilanga ikhona lento ezokwenza ukuthi ithayi lakho bese likwazi ukuthi lihlale phansi so ke nempilo yasemhlabeni angeke wena waze wagaranta ngayo hayi mina ngiguli ngeke ngibabone nje abanye bengigolozele yabona hayi mina ngiguli futhi mina ngisoze ngaguli hayi mina yonke into nje iright bese ngithi bonke into yabo yayi right Uyayiqonda lonto le mina njengamanje unenhlanhla wena ngoba ngithi uma ngikhuluma bese ngithi baba gwemu 1 no 2 no 3 no 4 no 5 ngoba induku yakhe izowa uyabona
1: ngithi
0: uthi hayi mina ngumshini omkhulu angikhulume indaba yomkhulu ngoba umkhulu wayengadla amafutha wadla amahlambu wazo wahamba emhlabeni edla amahlambu
1: uyabona
0: kodwa wena unonkosikazi okuphekela ukudla untata amafutha phezulu bese ungitshela ukuthi ngeke wena uzugule ngobani ungathi ngoba manje izinto zakho zisahamba kahle bese ungitshela ukuthi wena ngeke uzugule impilo yasemhlabeni awukazi ukuyigarantie kufana nalothi ngeke ngiboshwe
1: hey ungagarantie lonto
0: le impilo yasemhlabeni awukazi ukuyigarantie kuye kuthiwa livula ingube lingene kusuke kusho ukuthini mangabe kusho kanjani so yingakho ngithi bazalwane bantu besilisa lokho okuncane okuzwayi emzimbeni wakho okukusayinelayo ukuthi kunezinto ezingahambi kahle sukuma ngoba umkakho uyobukisa ngayo umhla kuphelezele Khumbula ngithe work experience.
1: Yeah.
0: Kusho ukuthi angikhulumi ngento engiyazi.
1: Yebo.
0: Ngikhuluma ngento engiyaziyo engiyibuka ngiyi observe mase ngibona ukuthi angehlula ngidonsa owesifazane ngimfaka ikamera ngisilalela indoda ayiphathwa kanje uyayiqonda lento le ngithi noma ngabe kuthiwa wakwenzani ngoba ngiyazi ukuthi kwezinye izikhathi uma ngabe senigula before mhlawumbe sinilekelele siyanibalela ukuthi ngathini kuwena ngisho ukuthi le ngculazo yozikubambe uyayiqonda lento le and umuntu wesifazane uyakwazi ukukhipha igama elihlalayo maqede libe isifo sakho times 10
1: Yes.
0: Yabona ngoba vele thina senza show ukuthi yabona ke lama sweet akho kufanele uwezwe ngaphambi kokuba kwenze ku 1 no 2 no 3 kufanele uzwe uma ngabe ngizokulethela iplate bese ngithi ngangitheni kuwena uphi namhlanje sekuhlupheka mina ngedwa ke manje yabona so yingakho ngithi lamagama avoid ukuthi uwathole ngenxa yokuthi ukuziphatha kwakho kufanele wazi ukuthi ngelinye ilanga uyothi udlukudla udlukudla okuhambisana namagama akho ngelinye ilanga uyothi ugwinya iphilisi elihambisana namagama akho ngoba vele unkosikazi wakho noma upartner wakho yonke into ayenzayo uyayiqaphela yonke into ayenzayo uyayiqaphela abanye abantu abanathando nje sidalwa futhi abanendaba sidalwa and uhlobo labantu abanganaki kakhulu umuntu ogula yilabo abasuke befuna ukunakwa
1: exactly
0: yabona lo nje usebefuna ngiyakutshela lo ufuna ukunakwa yena uma ngabe kuthiwa segula omunye umuntu uyena ofuna ukunakwa hoza umuthi hey yazi namhlanje angizizwa kahle ngizwa ngiphethwe ikhanda uzokutshela ngesiso bese imluma
1: Uyishita leto manje. Hey,
0: ngiyakutshela. Uthi ungakathi nje avela athi nami idolo lu 1 no 2.
1: Ufuna kunakwe yena.
0: Ufuna kunakwe yena shifter leyo ukuthi nami ngizama ukubika ukuthi khona into engahambi kahle. Naye ke usekufanele akubikele ukuthi bengangibikeli ngani sonke lesikhathi. Wayalinde mina ngizobika.
1: Yile madoda.
0: Uyima.
1: Ya. Inkinga yabo.
0: Kunezifo ezifana nabo prostate manje besilisa. Kunezifo eyifana nama kidneys yabona special ama kidneys asha wonke umuntu
1: yeah
0: iprostate iyathikehle kakhulu kubantu besilisa
1: okay
0: and uma ngabe isiyenzeka ayikho into ebhlungu njengaleyana ngiyayicabanga ngihlezi njalo nginika isithombe
1: yeah
0: ukuthi ayikho into ebhlungu njengaleyana ngiye ngithi uma nginika isithombe sobhlungu bayo ikhona into ebengijwayele ukuyenza eminyakeni ebizwa ngecolon irrigation uyabona
1: yes
0: icolon irrigation uyahamba ufike uyolala lapha na okay ngamanye amazi angithi uchathu
1: okay
0: kodwa ke suke siyenza ngalendlela esilungu
1: uyaqonda
0: ngoba uyalala nje kahle empedeni wakho omuhle osukundlaliwe kuthathu 25 liters ubekwe lapha phezulu kwamanzi hayi womuthi kwamanzi kwamanzi hayi wempiza kwamanzi awomu ubekwe lapha phezulu kube nepipe lehlala izongena ngapha enqeni so ngenkathi ukleanwa wena uyakleanwa igcwala isisu bese kuthiwa isisu mase sigcwele uyabona siyapotoza isisu sithiwe bese kuthiwa uma sesigcwele dedela uyayiqonda lo nto leyo so ke uma ngabe ngilinganisa indaba ye prostate it's like amanzi asegcwele isisu sekufanele uwakhiphe kodwa wakhipheki uyabona lo mhlungu obunjani othola ukuthi amanzi agcwele isisu sengichathile manje amanzi agcwele isisu but iphuma phela amanzi kodwa amanzi avela goloza ukuphuma angabe saphuma so even nalento kuma ngiyibheka indlela ebahlungayo uyabona lokuya kuvuvukala kwaleya glene engayazi ukuthi kuphi kumuntu wesilisa ngenkathi sivuvukele sifika isikhathi sakhe somchamo yabona njengamanje sekufanele umuntu achame uyatibula utibulela ukuthi umchamo awuphume uyayiqonda lento le umchamo uvela ungaphumi noma umchamo uvela uphume kancane uthi usaphume kancane umchamo ayitshela ukuthi mina sengiqedile usho umchamo ngemuva uthi umchamo ngifuna ukuphuma and kwakuphuma kwawo ibuhlungu leyanto ngendlela eyisimanga uyayiqonda lento so ezinye zezifo lezo ezibahlaselayo abantu besilisa okubiza ukuthi musu kulinda lento izithole ngoba izokuthola yayiqonda lento le ngokujwayelekile kuye kuthiwa uma ngabe umuntu wesilisa ese reach lokhu zanibani 40 years qala lapho uyoyichecka lento yabona ngoba kunezinto ezenzakalayo yozona nje kumuntu ngokwemvelo uyayibona lento le hayi ngoba wena uhlobo lomuntu oligulayo nanono ngokwemvelo qala lapho ke njenga manje wenze njani ucheck injengathi thina i like indaba yo pap smear yabona unyaka nonyaka umuntu wesifazane kumele ahamba yochecka ini i pap smear why kunjalo yes that is true ngoba kufanele ukucheck ukuthi ayikho yini into eqalayo eyonakalayo la ngingaphansi kwakho ngiyazi zikubuhlungu and kuya irritate ukuchecka leyanto kodwa egcineni ukuze singayitholi sinenkinga zokhensa singazange singayitholi sinathi kaze zezifo esingazi ukuthi zaqala kanjani ngenxa ukuthi ipepsi

0: niyasikwazi ukuyithola. So nabo ke abantu besilisa injalo lento. Just go and check ukuthi ke ingabe imigudu yami yonke lama pipe ase right asahamba ngendlela yini. Kungaze kufinyelele lesasigaba. Ngoba lesasigaba sikubukanisa nabantu.
1: Yeah, qinisile. Hey kuba inkinga.
0: Usuyaqala manje usuyahamba akusahambe kunakahle uma usuhamba ungathi ubhajiwe.
1: Yeah, qiniso. Upashiwe
0: indoda. Uyahamba sekunalento nje yokugxamalaza kwemlenze akusenzeki nje kahle ngendlela okufanele ukuthi yenzeke ngakho. So lezi zinto yizinto okufanele ukuthi nenze njani abantu besilisa ni-checke.
1: Yeah.
0: Ngoba ukwelashwa kwazo kusuke sekuyiprocess ungasezoyoba lento wena uyifuna yamanje. Yaqonda ngiyazi ukuthi ninezinto ezithile niyeni izisho hayi eclinic that hayi kulungile phela kuba khona no doktore kunezinto balaleli esinga okungamele siyibukele kude ngoba njalo njalo sihlezi sithi ziyadura
1: yes
0: ngangiye ngitshela abanye uma ngabe beyobamba ama meeting njalo bayohlala lapho kunomsindo khona ngabe sembe workshop e bay ngabe ukuthi besine meeting yini sibalekise kuma restaurant and ilaphana ngaphansi kwehlahla uyothola lonke uhlobo lokudla bakuthengile mhlawumbe ukudla bakuthengile ku close to 300 rand bahleli laphana bayokhuluma nge deal eyisimanga kodwa kunomsindo hayi inkinga ama restaurant kuyabiza uke wasondela yini ngoba kunokudla lapho ongakudla less than 100 rand uke wasondela futhi ngangazi nanokuthi kanti uyakwazi ukuthi ngelinye ilanga sisaze nathi sesihlakaniphile ukuthi kanti uyakwazi ukufika nje cela ikhofi ushaya i-meeting uphuma uhambe abakuphoqa ukuthi ikhofi alihambe namascones
1: kunjalo ushele nje ikhofi lakho nje
0: ikhofi lakho yeyiqonda lonto le idlala i-laptop yakho lazibuya izinto yeqonda so ke nakhona ke odokotela bakhona odokotela othola ukuthi bachip akubona bonke manje odokotela ababizayo bazalwane as much as a surgery kodwa kusho ukuthi kuyabiza uyazi ukuthi usuyakwazi ukuthola i-consultation ka 300 rand ubona udokotela
1: awuzwe nje
0: uma ngabe kuukuthi uyanqena ngempela ukuya emaclinic njengoba sisho udokotela like kuma surgery wena no dokotela kuyi consulting room kuphela
1: nobake
0: komunye umuntu ayikho lento ozolokuthi uyakhuluma nali nenesi ngapha liyatolika uyayiqonda lento le ungamane ube uyes konke khona lapha
1: Vume yonke into.
0: Vume yonke into khona lapha. As long kodwa ngoba uyazi uthi nibabili ungamane usane ngesandla.
1: Yeah.
0: Ukuthi hayi cha uza ukhombe nangaphe ndukwini ngapha dokotela. Yazi ukuthi kanjani. Uyabona uzinyanga zesobona uthi makuthi ivuvukela uthi kanje unwebe isandla okhombisa ukuthi ingathi iyavuvuka kancane. Yabona. So lezi zinto ibiza ukuthi sondelani. Ngoba uma seyifikile kuyashuba.
1: Ey.
0: Shukela abantu besilisa.
1: Ethanda le.
0: Shukela abantu besilisa. Ushukela uyingozi. Into yokuqala eshayayo ukushukela induku yemuntu osilisa.
1: Yawo.
0: And noma ngabe kuthiwa baba izinto zimnandi kangakanani, uma kunoshukela involved onganyuki, induku yakho vele yoba umhlobiso. Ngoba ngeke ize isebenze ifushukela wakho ungayilweli lento yokulungisa isimo sakho sempilo. Kwasekhaya ke njengamanje indlala kuye kuthiwa uyalibanga ulaka.
1: Kunjalo.
0: Uyabona ugula kwendoda kuyenza unkosikazi alahlekelwe nayinhlonipho. Ngenxa yokuthi vele akusekho akutholayo umsebenzi uma ngabe sikwazi ukuntshela ukuthi anomsebenzi waluso kodwa nilethe impuphu kangakanani ke uma induku ingasasebenzi. Bangakanani abantu besifazana abakwazi ukukhipha amagama athi awundoda yalutho. Uyazi ukuthi abanye abantu isithunzi sabo salahleka mhlaba etshela ukuthi awundoda yalutho. Ayikho into eshaya njengokuzwa izwi elithi awuyindoda yalutho. Uvela uyibona ngempela ukuthi yazi ukuthini umsebenzi wami mina awukho njengendoda. Kuukuthi ngoba ni strong. Yabona? So ushukela uyawushaya uyivithize induku. Lwela iba isicefe kudokotela wakho.
1: Yeah.
0: Iba isicefe kwi-consultant yakho. Ulwela ukuchecka.
1: Yeah.
0: Umshini kashukela 300 rand, 400 rand, 500 rand awudluli lapho.
1: Okay.
0: Malini wena uyiphuzayo?
1: Mm.
0: Uma ngabe ucheck ukuthi ushukela wami usesimene si right yini? malini wena oyispenda ungazukhalele leyo mali leyo oyithenga kanye uyophinda uthenge nje usuthenga lezi

0: personality zakhona.
1: Ah, ngisawushaya
0: kancane. Yayiqonda lonto lo ngisayushaya kancane. Ushaya kodwa vele kunoshukela involved. Awulawuleki, awenzi lutho, ushaya ikamelo, washaya yonke into and ibe njalo baphinde baphuze.
1: Yeah.
0: Ethe ngaphuza utshwala kodwa akafuna ukuhlwa nendoda emnyama. Enifika.
2: Yeah.
0: Zinakekeleni madoda. Ngoba uma sekuze kwafika ithuba lenu lokukhashwa. Kubuhlungu ngoba abanye benu babukisa ngani phambi kwabantu. Ngiyayiphinda le work experience. Angeke ngikhulume ngento engakaze ngiyibone.
1: Ngizwa kahle.
0: Ngikhuluma ngento engiyibonayo. Futhi elingapheli isonto ongayibonanga.
1: Yeah.
0: So please ngiyacela. Mina ngivele ngidabuke kuma sekela ngasento ncono thina si strong. Angithi uyambona ukuthi ngubu. Bengivelelwe yinkinga ngathi kodwa kusala ngiyaphambila ngihlehle inhlobo. Yaqonda. Abantu besifazane banenkani, abantu besifazane banesibindi.
1: Yako yes.
0: Kodwa mase sikhuluma ngendoda, indoda ayinaso isibindi. Inaso kwezinye zezinto kodwa eqondene nayo personally ayinaso.
1: Yeah.
0: Uyayibona lonto le. Zinakekeleni OBP bayachekwa. Weli kushukela ngiyabona mhlawumbe nibalekiswa na inaliti.
2: Sabinaliti.
0: Kodwa iBP nayo ngokunjalo ukufaka nje le khafu lana kuphantshwe kubonakala ukuthi ke ilokhuzana iBP yakhe iyanyuka noma ayinyuke yini.
1: Yeah.
0: Izinso ayikho into ebhlungu njengedialysis kathathu ngesonto. Uma sezikhlasela izinso sezikushaya usuku usuphoqekile kunezinto ezenziwa usuphoqekile.
1: Yeah.
0: Kunezinto ezenziwa usuphoqwa ukuthi zenzeke manje. Wena usomuntu ocela njalo emsebenzini yabona usufana baze bathe emsebenzini ay ngoba vele esontweni ususebenza kabili ingcono uvela uhlala ekhaya ngoba ngeviki udokotela uyadinga kufanele uyokwenza idialysis wena mhlawumbe abanye kabili abanye kathathu mhlawumbe abanye kanye kudepend ukuthi izinto zakho sezikusiphi isigaba and leyo nto into esingeke sesiyibalekela iyahambisana nokuthi amanzi siwaphuza ngendlela efanele yini. And abantu abaye ukuthi yes umuntu wamtshela ngamanzi kube sengathi uthi uzoza kutshakela ukuthi waphuza kanjani. Ayaye yabona ke umkhulu mamanzi hayi maxolo lakho yabo umkhulu mamanzi hayi uqedile yabona mina isigubu sami silale sifuna ni isigubu celeni ompedo wakho. Sifuna ni isigubu.
1: Hey.
0: Ngoba ebusuku njengamanje la kuye kasetshenza umshini kashukela ngaphakathi kuwena. Akusadingeki manzi ebusuku. Lele kuyasebenza kuyakhipha. Hamba uyochama uyavuka, hamba uyochama uyavuka, hamba uyochama kuyagaywa benza yonke into. Lokho kungadingeki itoilet ekuseni nje selibekwe emnyango. Uyabona nomchamo ubekiwe ngapha lalela phuma wena mchamo umchamo ke nje lalela uyakuvusa vuka vuka vuka sebengiqedile ngapha sebefuna ngihambe ngiyochitha uyavuka uyothulula. At least itoilet balibeke ukuthi ekuseni noma uvuka. Qala khona.
2: Yeah.
0: Yebo.
2: Yeah.
0: So njengoba ubhizi ulayishana namanzi ke wena ebusuku phazamisa ukusebenza kwesystem. Yingakho phela odokotela abafunda kakhulu kuze kuthiwe at least 8 to 12 glasses.
2: Yeah.
0: They know ukuthi ebusuku vele ulele sekufanele kusetshenzwe. Zikleaneke izinto zakho kube yona yonke into.
1: Yeah.
0: But kunabantu othola ukuthi izinto zabo zikhathazekile wena owabona ingane zabantu uhamba efuna ukudla emgqonyeni.
1: Exactly.
0: Ngoba izinto azisazi ukuthi amanzi kumele ziwathole iphi. Sihamba ziyomfonya nje. La khona khona manje sifonye ngisho uthuve.
2: Kubalekile uzinakekela kuphela.
0: Yebo lonto le. Ziwaphuze, ziphuza amanzi angcolile. Uyayiqonda lonto le? Akumele kube kanjalo. Khathazeka uma iglass yamanzi ungazange wayiphuza ngosuku.
2: Yeah.
0: Uma iglass yamanzi ungazange wayiphuza ngosuku. Yes noma uphuze u1 ke uronge kodwa ongenani ngeke ngithi ungcono u1 lo kunokuthi ngabe khona.
2: Ungaphuzi lutho? Yeah.
0: Uyayibona lonto le. Njoba bekubanda kangaka nje izolo, bangaka bawuphuzile.
1: Yeah.
0: Kodwa siliphuzile iTM mhlawumbe 3 times. Kodwa bangaka baphuze amanzi.
1: Yeah.
0: So bantu besilisa please ngiyanicela. Ucansi niyalithanda kodwa anikwazi ukuyinakekela.
1: Eish.
0: Ocansini ke ukulithanda kwenu aluhambisane neprotection.
1: Exactly. Yes.
0: Uma wazi ukuthi ukulithanda kwami vele angaganwa noma senganiwe kodwa still kuyiphatha kwami kukuhle.
1: Zicabangele.
0: Ey, bazalwane HIV sekhona.
1: Yeah.
0: Ayikanyamalali.
1: Qiniso le.
0: Izifo zocansi eziningi zisekhona. Lezi ezazikhona emandulo isekhona. Abantu basabacupha namanje abafazi babo. Abantu ningasho ukuthi abantu besifazane kuphela abathanda imithi.
1: Yeah.
0: Sina siyafonela sifonele namadoda.